0: Ir arak unit score sa talagsag sang antioxidant, Ricoan, ang komplikasyon ng balatiyan. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagin na ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ni Hi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, goferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

hapon mga ka-K5. Welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong program It's Your Time to Shine. Updanay na naman kita until 3 p.m. Dari sa ato nga program sa K5 News FM. Siyempre, gina-welcome nato ng mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ginapasalamatan ko man ang mga drivers nga nagamonitor naman right now. Siyempre, ang mga konduktor, kagang ilang ang mga pasahero. Salamat gid. Sabi ko, mga ka-K5, gina-welcome man din naton sa aton nga program It's Your Time to Shine ang mga taga-Libertad Public Market. Kagang mga suki namon nga nagapamati diri sa downtown area sa Bacolod. Sweetheart, love na love kita. Mayong hapon, kagsalamat gid sa mga nagamonitor all the way from Talisay Public Market. Nasabi ko, salamat man sa mga suki namon dira sa Escalante City and of course sa mga taga-Sagay City nga wala untat nga naga-monitor, naga-suporta sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo tanan 1:13 p.m. mga ton oras mga ka-K5.

hapon man sa kay Ma'am Meldy Alibanto, Ma'am Teresita Herradora. Ina-welcome nato diri sa aton nga program si Ma'am Richelle and si Sir Neil Paglumutan.

0: 1:16 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Sir Bong, si Sir Leo nga nagabaligya dara sa higad sang dalan sa NOHS. May radyo na da siya, Sir Bong? Tuod ka? Mayong hapon sa inyo, 1:17 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Kanami sang ginplastar ni Sir Leo nga mga kwan baligya niya dara sa malapit sa NOHS. So ara lang gid kuno sa higad sang dalan. Ang ngalan is Mr. Leo Small Business. Dara ka mo bakal kito kanamit ni sang iyang lumpia prito ho. May nakita ako din mo, Sir Bong. Thank you gid sa inyo no, sa mga naga-monitor dara malapit sa NOHS. Thank you so much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Sige lang kay Lawagon, talang kamo di adlaw-adlaw. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa Barangay Mansilingan. Sa ila ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, Miss May Dagaan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ara landa sila nagapamati. Thank you very much gid sa inyo. Siyempre sa mga suki naton dira sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Kabalo gid ko nga nagapamati man ang mga taga Salay City right now. And ang mga taga Victoria City, especially ang mga senior citizens. Damo-damo ko na bala siling ni Sir Ding Kwan Suki sa Victoria City. Mayong hapon gid sa inyo, salamat. 1:18 p.m. ang aton oras mga ka-K5. I-share ko lang ni sa inyo kay nakuha ko ning information kaina lang gid. Ang siling sa mga eksperto, kung nagatumar kita sang anti-diabetic drugs, hindi nakita ko no magkaon sang amargoso. Naglibog ang ulo ko kay siling ko, amargoso is a very healthy vegetable. Amun ay nagabulig sa aton para mas magnubo pagidang aton nga blood sugar level. Pero nag-gets ko ang explanation sa mga experts. Ang siling sa mga eksperto, if you are taking anti-diabetic drugs, tapos makaon kapag idamo nga amargoso, may tendency nga ma-hypo ikaw. May tendency nga magsarurot ang imo nga blood sugar. So kinahanglan, kung nagatumar ikaw sa mga anti-diabetic drugs, hindi ka na magkaon sa damo-damo nga amargoso. Nobody left in this world to kiss goodnight. Siling ko gani, the best gining DTX 500 capsule sa kwan mo. Sa mga individual nga nag-aumpisa pa lang o sa pagsaka ang ilang nga blood sugar level. Kinahanglan punggan ta na kay kun magsige-sige na siya saka ang imo nga blood sugar level, pwede na siya mahulog sa diabetes nga balatian. So may ginatawag kita nga pre-diabetic. Amo nang kwan ang tumaro ninyo DTX 500 capsule. Kahimo ina sa amargoso mga ka-K5. Hindi man ta makakaon sa damo-damo nga amargoso kay porti kapait kag mahal ang maiguan sina, no? Tumar na lang kita DTX 500 capsule para hindi kita para hindi mag-develop ang diabetes nga balatian. Ka very effective ang ginatawag naton nga amargoso sa pagpanubo sang aton nga blood sugar level. Bisan pa ang mga experts nagasiling hindi gid kamo magkaon sang damo-damo nga amargoso kun nagatake kamo sang anti-diabetic drugs. 1:21 p.m. mga aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule, mabakal sa mga klinika branches sa Bilog Negros Occidental. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase the product sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay. Ara na dira mga naga-offer sang mga klinika products. Hindi lang DTX 500 capsule, may D3 Bio, may Mighty C capsule. kag iban pagin nga mga clinical products mga ka K-5. Para naman sa aton nga weather update, kay inaging check og gid ang pag-asa may LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa may posibilidad may medium chance nga mag-develop ini siya into tropical depression. May posibilidad nga mangin isa ini siya kamahina nga bagyo sa masunod nga 24 oras or ang siling sang pag-asa gali within 24 hours. Last stress kay ina sang kaagahon nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1030 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Kaina sang aga sa pag-check naton sa pag-asa wala pa man sang mga lugar sa pungsod Pilipinas nga apektado sining LPA. Pero kung ining LPA nga ini mangin bagyo, ang siling sang pag-asa amuning magapabaskog naman sang habagat. Kag ang kung magbaskog ang habagat, syempre maeksperyensahan ang mga pagbubo sang ulan sa Luzon. Kag sa Western Visayas area, siling sang pag-asa, no? Ang ngalan niya sini mangin si Bagyo Pilandok. Kung mangin isa na siya ka-tropical depression. Alauna 23 sa aton oras mga ka-K5. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Nasa doon may kilala si Sir Bong Sausa Lumaino nga nag-saulog sa iya ka-adlawan. Sige nga adlaw, Agosto 27, tuig 2026. Happy birthday. I-check ko lang di Sir Bong kay nalipat ko sang name niya. But as far as I can remember, daw taga La Carlota City, ini siya, di ba lang Sir Bong?
1: Ang awiting ito ay pakinggan sa puso nagmula at sayo'y...
0: Ay, si Mr. Leo, wala mo Sir Bong gintagaan sang radyo? Nagapamati lang siya sang ano sang program or nagapamati siya sa K5 gamit ang iyang headphone kay sa cellphone siya yan nagapamati. Mayong hapon sa mga taga Purok Katilingban. Thank you very much Gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Sa hinablos ni Sir Bong Sausa Lumaino, dera sa Barangay Yubo sa La Carlota City, happy birthday to you. Ma'am Chona Lynn Valencia Lumugda is celebrating her birthday today. Happy birthday to you, ma'am. May you have more birthdays to come. Sa iban pagin nga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. 1:25 p.m. ang aton oras.

0: Ulihin o Bea Lumugda, nagapamati man right now dira sa Hermelinda Homes, nagayuhum yuhum gina siya. Sigurado gid ko, Ma'am Julie, thank you very much. Halong always, salamat gid sa mga KSS man silingan chapter. Especially sa mga taga-Purok Hermelinda Homes, ha? Good afternoon! Salamat gid, ginapag-read ka mo sa ako ni Ma'am Julie Hinovea Lumugda. Mayong hapon sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsolit. And I know that it is true. Belated happy birthday sa anak niya. Nag-celebrate sang iyakadlawan last August 24. 26 years old na siya. Kagwapa sang anak ni Ma'am Julie. Ah, ni Ma'am Julie. Ni Ma'am Orlene Vergara Hinsolit. Mayong hapon and belated happy birthday kay Inday Gian na May Hinsoli Alameda. Si May May o kung si May May ni ang iyang nickname. Ma'am Orlene, thank you gid sa inyo nga doon. Of course, ginapasalamatan man nato si Ma'am Robeline Ponce Aparicio. Ganaga monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. We are so much in love. Inday Margie Tambong Abuda. Tani ko no maka-live ko kay bisan malayo siya sa Negros Occidental. Gusto niya nga connected sa gihapon sa It's Your Time to Shine program. Galing kay wala kita live sa mga kakilala ni Inday Margie. Mayong hapon sa inyo tanandara. Nag-celebrate man sa ngiyakadlawan si Tatay Jose Camparicio sang Sitso Buhian tuoy Himamaylan Seri. Happy birthday sa imo Tatay Jose. Salamat gid sa mga taga-tuoy Himamaylan Seri. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira, good afternoon sa inyo. By the way, gusto nyo mag-offer sa mga klinika products dira sa inyo nga lugar or dira sa inyo nga barangay, sa inyo nga puro. Kung may sari-sari stores ka dira, sari-sari store ka dira, pwede ka gin maka-offer sa mga klinika products. Butang kadaabi DTX coffee mix, butang kadaabi DTX capsule ka DTX 500 capsule kag D3 bio. Pwede ka man dira makabutang sang Mighty C capsule. Pwede ka makapangumpra sa Maze Wellness kay gahatag na sila discount basta damo ang baklon mo. Makabakal man sang Memory Plus ang mga mami dito sa Maze Wellness sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Amo ni Permi ang gina-recommend ko sa inyo nga dapat ang inyong mga kabataan patumaron nyo gid sang Memory Plus kag My DC Syrup. Idungan nyo lang bala. Gusto ninyo magnami ang performance ng mga kakabataan ninyo, magtaas ang ilang grades, mag-abtik ang ilang memorya, give them Memory Plus Syrup and Mighty C Syrup. Once again, it's available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. 1:32 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Balik kita pagkatapos sini.
1: K5 News. D3, bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, at D3,

0: Pero kana ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakang sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka,
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy! Charmy. Let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direktang nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Glucopharyl acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magulo.

Alauna, 44 ang aton oras mga ka-K-Fi. Kainagin, greet ko ang mga taga Tuoy Himamaylan City. Gusto ko man tamyawon ang mga taga Mahalang Himamaylan. Salamat gid sa inyo pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Especially kay Ma'am T.L. Lynn Mathboot. Chakto ni, ang akon nga pambasa. Ma'am Lynn, good afternoon. Nakuan ko lang, nabukaran ko lang. Kay gin-check ko bala ang mga messages nga wala ko ma-replyan. So isa si Ma'am T.L. Lynn Mathboot nga wala ko ma-replyan. And may ginpamangkot di siya sa akon kung pwede ang D3 Bio, DTX, kag Mighty C sa mga nagabusong. Para ni Satanan nga nagabusong ha, hindi ka mo mag-take sang anuman nga produkto nga wala gin-recommend sang doktor sa inyo. Kinahanglan ang mga ginatanan nga ginapasulod nyo sa baba nyo ha. Kinahanglan may reseta halin sa doktor. Why? It's because pregnant ka mo eh. Nagabusong ka, so hindi pwede nga basta-basta ka na lang mag-inom sa kung ano-ano nga mga products. Ang aton nga mga produkto, ako ya 100% sigurado, 100% sure, safe, no? Sa 100% safe. And sure ako 100% sa mga tao ya nga wala nagabusong. No, like ang aton nga Mighty C, ang aton nga D3 Bio, ang aton nga DTX 500 capsule. Gina-recommend talang niya sa wala nagabusong. Kaya wala kita makahibalo basi kung may mga health conditions ka mo or may mga problema sa ikaayong lawas. Hindi ka mo yan pwede nga mag-take sang mga produkto nga hindi rekomendado sang doktor. Pero 100% sure ako nga safe ang aton nga mga produkto, safe ang mga clinical products sa wala yan nagabusong.

Mayong hapon man sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Ang awitin ang natapos kong likay. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Purok Mainabyanon sa Barangay Alihi, salamat gid sa inyo. Sa kay Ma'am Ronaline Amestino, good afternoon. Nasa isip ka. Alaunang 48 ang aton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga bisan pa wala unod ang inyo nga tan, kung namon ang inyo nga inumon, hindi yung magsulab ang inyo nga sulok-sulok. Wala siya nagapatrigger sang hyperacidity. DTX Coffee Mix. Bisan, alas 12 pa sang tungang gabi, pwede kaya makapangabi basta DTX Coffee Mix. Kaina, nagdulong ko sang estudyante sa UNOR. Tingala ko nga siling ko, do wala ya mayo estudyante nga nagatabok sa BCC. Subong ang BCC, wala klase, no? Well, ara sa gihapon ang mga ginatawag natin nga mga pagpamahog sa eskwelahan. May mga estudyante nga nagapamahog nga halitan nila ang mga bully sa eskwelahan. Ubuso nila ang mga bully sa eskwelahan. Kaina nagapungko lang ko siling ko hasta sa sano ini matapos, because every time nga may mga pagpamahog sa eskwelahan, ginakansela ang klase. Siling ko wais ang mga maestra, kaya mga maestra maklase man sila kag sa indi, nagabaton sila sang sweldo. Ang mga pulis nga nagabantay sa eskwelahan, may mga sweldo ina sila. Pero mga anak, kamuya nga mga estudyante, nga every time nga may mga threat sa eskwelahan, hindi ka mo maklasihan, wala ka mo sang may matunay, kay hindi ka mo mag-report sa klase, kay kansilahon ang inyong nga klase, ti paano na lang ina. Kung magsigi-sigi ni siya, kag hindi ni siya mauntat, paano na lang ang inyong future? I am thinking of your future. Kay para sa akon, kun ako ha, kun ako ginabuli, maiskwela pagid kuya adlaw-adlaw. Kun ako ang ginabuli, matuon pagid kuya adlaw-adlaw, kag taason ko pagid yang akon nga mga grades. Kag mahandom pagid kuya nga mangin abogado, abogada, mangin doktor, mangin pulis, or anong gusto mo ta. Diba? Kay kung wala ikaw, I mean, kung magsige-sige ni, diba? Ang mapyerde dire ang mga estudyante. Anong mabalaan nyo sa ulihi? Kung magsige-sige nga walang klase. Di wala? Amo na ang paminsaro ninyo. Kung biktima ikaw sang, you know, pambubuli sa eskwelahan, kung may nagahaboy sa imo sa mga masakit na mga tinaga, kung ginahikayan ikaw, dapat the more ikaw nga mag-strive, nga magtingwa, nga sa ulihi may malabot ka sa imo nga pagpangabuhi. Amo na siya ang pinakamanami nga balos nga pwede mo ibalos sa mga nagabuli sa imo. Nga sa ulihi magkita ay kamo, ikaw sa una ginahigayan mo ko, but look at me now. Isa na ako ka doktor. Isa na ako ka abogado. Isa na ako ka manager sa isa ka kumpanya. Di ba lang? Amo na dapat eh. 1:52 PM mga ton oras, mga ka K5. Sa mga estudyante nga nagapamati right now, mayong hapon gid sa inyo.

By the way, sa mga suki nato dira sa Sagay City, gusto ko lang ipahibalo sa inyo dira sa Barangay Paraiso. Available ang mga Clinica products kay Ma'am Jennifer Droa. Pangitaan nyo lang siya dira sa Jennifer Store sa Block 5, Lot 8, Phase 2 sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Arada siya subong nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Dira ka mo bakal sa iya sang DTX 5 and with capsule, D3 Bio, Mighty C capsule, Mighty C syrup, the best gina nga mga products para sa bilog nga family. Hindi lang para sa aton nga mga active men and women. O, para man na sa mga senior citizens, kag para sa mga kabataan. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik inom mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin.

0: sabat di na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na ditribayo. Mm. Kag-permi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang ditribayo, sir boy mo. Mm. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig.
1: Kag-inom.
0: No need ka inom, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: Ditribayo with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang ako mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses while ikaw lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection mang ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sang bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Amin.
0: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. Well, synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3 Bio,
0: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa gagaw.
2: D3 Bio.
0: So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang gagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3 Bio.
0: Mabulig patay sang gagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3

0: K5 News FM Championing the Lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without
2: you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi nagalin kay Neil John. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.
1: NJ, si Rachel sa din siya. Deljan?
2: Hindi ko siya makontak pa eh. Base kon final interview niya subong.
3: Final interview? Ay, nga aman, maubra siya?
2: Oo ma.
3: Amo bala. Ay magluwa sa online selling. Maubra pagid siya? Ay, mayo man ko mag-amusina.
1: Believe gid bala ko sa nubya mo, MJ. Mapisan. Kung siya ang mapangasawa mo, sigurado mag-success gid ka mo. Tungod, bagay gid ka mo. Ikaw gadaan na wala man nagapahuway sang sige lang, ubra.
3: Ay, siyempre, sa diin pa abi masunod. Ay, huo gali anak. San o ang plano nyo nga magpakasal? Ang manghod mo ya, may bata na.
1: Mm.
3: Ay, naunahan ka pa imo ya.
2: Amo na gani, May. Actually, ginapreparahan ko naman ang mag-propose kay Rachel. Basta ma, dira ginapakadto ma, pa.

0: Love, kamusta ang interview?
1: Siyempre, love. Hired na!
0: Wow! Congratulations, love. Sa katapusan.
1: Siyempre. Ikaw ang inspiration ko, love eh.
0: Wow! Ikaw, ha? Ay, oh, galit, babe. Tungod nga hired ka na, ma-celebrate kita. Hmm? Matanaw kita boss ang sine.
1: We, tuod?
0: Oo. Hindi na lang ako.
1: Joke. Okay, love ah. Thank you, love.

0: Ay, ay, problema kayo mo ayusin.
1: Ay, ako na lang, Ed. Kaya ninit kidya kay John Lloyd, ah. Wala na gid sala si Bea po.
2: Amo gani. Oh.
3: Ako.
2: Love, nagtulog gid ang luha mo, ah.
1: Siyempre, no. Kabalo ka naman nga kahumok sa balatsyago ni Kuya.
2: Love, palipayon ta ka. Instead, luha sang kasubong nagailig sa mga mata mo. Gusto ko matabo subong. Magagawa sa mata mo ang luha sang kalipay.
1: Love, anong buot mo silingon man? Though, kadalom na ihaw. Though, pwede mo pa ba si John Lloyd?
2: Rachel Santa Cruz de Castro.
1: Love, anong kinabuhat mo? Nagluhod ka? Huy, Love, tintugda. May mga tupad na bala.
2: Love, this is the right time for almost 7 years nga mag-on kita. Napamatulan ko sa kaugalingon ko nga ikaw na ginang babae nga una kaglas ko.
1: Oh my God.
2: Love, will you marry me?
1: Neil John?

0: konti ano, love. Nakapili ka lang sa wedding gown mo?
1: Ay, nagalibog ba lang ulo ko, babe? Kundi nang pilion ko, kailan tawa bala, oh? Oh. Kamanga tahom, tanan.
0: Aya, amo gani. Din mayo nga, mapabulig kita kay mama mo or hindi gani, kay mama ko man.
1: Actually, pwede, no? Actually, baby, yes, tuod. Wala gisang problema. Ay, kabalo ka nagid galing nga si mama to sa abroad po. What if si mama mo na lang? Pwede?
0: Pwede, kid. Wala siyang problema. Ay, oh, galing, love. Kaya sino pang wala natin matagan sa invitation letter sa kasalta?
1: Do okay naman actually yung tanan, love, sa mga relatives ko. Say mo, yeah?
0: Hala. Si Tita Ramona gali kag ang kasi ni Mama.
1: Amo bala. At isige, makadita to subong love. Dasunan lang ko magpili isang gown ah. Makata?

0: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gatinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
13: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magulo.

0: Love, dire na lang kita park sa kilid, oh. Amo na na ding balay nila ni Tita Ramona, eh.
1: Okay, love.
0: Manawag na kita, love.
1: Okay, love. Ay, thank you.
0: Ayan na kita sa gate. Wait na, love, ha? Kay madorbil ako. Wala to talang may mag-abre sa gate, love.
1: Sure, love. Ay, ara na, love, ho.
2: Good day! Oy! Cass and Jay?
0: Cass? Ikaw? Sa sanot ka lang nakabot, Cass?
2: Sang nagligad nga adlaw. Actually, subong ko tani makadto sa inyo, eh. Nakailis na gani ako, eh. Ugaling! Total, ari naman. Ari ka naman. At ti, din na lang tamatok.
0: I mean, gali, Cass. By the way, Cass, fiancé ko, si Rachel.
2: Oh, hi. Nice meeting you. Kagwapa galay isang future wife mo, Cass.
0: Siyempre, ako pa ya, Cass.
1: Hi, Duncan. Nice to meet you. Are you, ano, half American? Blue eyes ka, be, eh.
2: Cass?
0: Hi. Oh, great love. Siya si Duncan. Half British ni siya. Gwapo ho, no? Siyempre, sa mga lahi na ginihanamon niya.
2: Cass?

0: Nong, kamusta ang preparasyon niyo ni Rachel sa kasalin niyo? Congrats, Nong.
1: Salamat, Gitol. Abi mo, excited na gina ko, Tol.
0: Siyempre, Nong. Nagyan ko man ang feeling amo sina. Pero Nong, may pamangkot ko.
1: Ano yun, Tol? Sige.
0: Maayaw ka mo yan, Nong, kay wala ka mo bala mga trials nung ako. Kami sa una ni GC, ha. Samta nagkapalapit ang kasal namon. Duda mo bala mga pagtilaw, ha. Kaghambal bala sa mga katugulangan, no? Ang mga disparates na bala nung, wala man namon ginpati. Like sa mga wedding gown, nga kuno, ang groom, hindi dapat makita ang gown sang bride. Sa kasama iban pang mga bridesmaid.
1: Ay sus, mga disparates na niya, Tol. Wala na yan sa basihan.

0: Kadugay man yung mag-abot kay Rachel man. 10 a.m. to ang appointment namon po. Pero, alas 11 na dugay-dugay, ho? Late tingin kami katama. Naano man yaman? May salakyan niya nagpundo. Daw kilala ko gining salakyan niya ni. Daw kahit kasadangkan man eh. Oy! Cass! Nga nakasakay man si Rachel sa salakyan mo.
1: I passed by and I saw her. Ginpasakay ko na lang parang... Magka-totoday.
2: Ay, yes, love. Sorry, gid na late ko, ha? By the way, Duncan, thank you.
1: No problem.
0: Sana man ang magduda, pero... Kabay kong tani nga hindi lang ni matabo ang aris sa una-una ko. Kabay lang kong tani.

0: Love.
1: Love.
0: All set na. Pila na lang ka weeks. Matabo na ang pinaka special nga daw para sa aton. Sa katapusan, excited na ginako katama, love.
1: Love?
0: Love. Ano ka?
1: Kwan na love eh. Wala akong makaibala kung sa din ako masugod.
0: Oh, love. Ano ang buhat mo silingon?
1: Love? Love, hindi ko man kagustuhan nga. Nga sakito na balat siya agad mo, pero...
0: Pero ano, love? Anay ka. Nga nagahibi ka.
1: Love, nagkapuso ako.
0: Ano? Nagabusong. Pero paano? Wala taman kag intandog kag hindi bala virgin ka pa? Kag amuin ang irigalo mo sa akon sa adlaw sa kasal naton. Paano nga nagbusong ka?
1: Love, wala ako nagkalahog, love. Nagbusong ako. Kag sidang ka na nga amay.
0: Hindi matuli na, love. Ambala ako nga nagalahog. Nagalahog ka lang.
1: Wala ako nagalahog, love. I'm so sorry, love. Nainlove ako kay Duncan eh. Nagtatabo kami gato. Natatabo kami gato.
0: Wala kasang huya nga si papay. Wala kasang huya!
1: I'm sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si niya.
1: Sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si niya.
1: Sorry lang.
0: Kag si Kasadang kan manda sa sakon!
1: Love, please, nag-ayaw ko sa imo. Please, hindi na mag-iskandalo pa, love. Kag please, hindi siya magtandugal. Sala ko kinita na, love. Sala ko kinita na, sala ko kinita na.
0: Nga nahimo niyo ni sakon, Rachel.
1: I'm sorry.
0: Nga nahimo niyo ni sakon!

sabi ko nagadanggo lang ako. Pero matuod ang tanan niya natabo. Nakig-istorya sa akon si Duncan. Kag nangayo sang sorry. Pero hindi ko gin mabaton tungod gin agaw niya ang palangga ko. Grabe ang pagtraidor nila sa akon. Pero wala na ako sang mahimo pa. Natabo na ang hindi dapat matabo. Dako man nga kahuyanan, pero amuin na ang realidad. Sa subong, single ako, kagda wala na sang plano pa nga magpangasawa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Neil John.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dara sa Barangay Mandalagan, salamat gid sa inyo. Especially ha, sa mga suki ko nga mga senior citizens. Every afternoon, abrihan ginaya nila ang ilang radyo. Every afternoon, i-on gina nila ang ilang radyo. Kaya mamati sila sa It's Your Time to Shine program. Kaya muni ko nung nagapatulog sa ila. Mayang hampon sa kay Ma'am Lucia Llamera, Ma'am Lida Llamera, Ma'am Angelina Llamera, Ma'am Elizabeth Padasay, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Nelia Artelado, and Ma'am Flor Deliza Puyugaw. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid sa inyo. Thank you very much. I know, ara lang ka modera, nag-monitor. Good afternoon, Miss Shine. Arin ako nagapamati sa radyo gahulat drama. Ma'am Bings Delphine, thank you very much. Inday Chona Zapanta Barco, belated happy birthday sa akong daughter. Or, kuan gali, birthday gali ni Inday Anika An. San o gani, kahapon, Inday Chon? Ay, gid ko bala idea mo si Inday Chona, gahipos-hipos lang gid siya. Happy birthday, Inday Anika An. Always gid halong kag mag-pray gid sa adlaw-adlaw nga tanan. Love Mama and Papa. Nag-birthday ni siya kahapon, Miss Shine. Salamat gid. Inday Anika, once again, happy, happy, happy birthday to you. Good girl ni nga bata, maalam. No? Masinulon dun sa ginikanan. No? Salamat gid sa Panta family, Barco family. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I like to greet also Sir Leonardo Sevilla, Sir Leonardo Rilos, maayong hapon sa kay Mrs. niya Mama Maribel Bustamante Rilos. Good afternoon sa inyo. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Grabe na. Subo-subo para sa part sang lalaki. No? Te, naglaon na lang siya. Ahay. May mga amo gini nga klase sang babae, no. Nang kahumok kag kuan bala, dali lang matintar. I don't know kung siyang natintar or siya ang nang tintar. Siling ko kainabaw, preparado na ang tanan. All set na, handa na ang pamilya sang tigbabayi kag tiglalaki. Siling ko almost perfect na ang palaabuton nga ang preparasyon sa kasal. Pero isa lang ang hindi preparado, isa lang ang hindi handa, isa lang ang hindi perfect. Ano na siya? Ang balat sagon sang bride. Na gani si Lingko, isa lang gid ang dapat natong tandaan. Ang bisan ano nga bagay diri sa kalibutan, wala gid ya sang kasiguraduhan. Isa lang gid kuno ang permanente sa sining nga kalibutan, ang ginatawag naton nga change, ang ginatawag naton nga pagbag-o. Kaya ang tanan-tanan kuno ya sa kalibutan nagabag-o gid. Tandaan ko man sang unang hambal sang nanay ko sa akon, basta wala pagani sa imo nga mga kamot, hindi kagid magpakampante. May isa pa ginasya sang unang nga ginahambal sa akon, kun hindi pagani mabuka ang itlog, hindi anay mag-isip kung pila ang piso. Kaybisan pa ang mga bagay nga ara na gani sa aton nga mga kamot, nagakahulog pa. Isa lang ang mahambal ko sa lalaki, let her go. That woman don't deserve you. Babay isa, hindi na siya nagakadapat sa imo. Hindi siya nagakaangay sang pagpalangga mo, hindi niya deserve ang imo nga pagpalangga. Hindi siya bagay sa imo.
masakit man pamatian, pero kabudlay gid sa tuod-tuod lang ang mag-upod sa isa katawo nga dishonest, nga unfaithful. Kung ikaw ya honest, ikaw ya faithful, ikaw ya sincere, tapos siya ya hindi. Hindi gid kamo na ya bagay nga duha. Kung kamo mag-updenay, wala gid padulungan ang inyong pagpangabuhi. Mayo lang gani, kay wala kamo nagdayunay. Kay kung nagdayunay kamo, posible nga mas masakit pagid ang imo nga mabatsagan. Mas maayo na lang, abi mo, ang mga buhi nga nagaisahan nun, sang sa mga buhi ka, nga wala ikaw sang peace of mind.

Hello, Miss Shine. Good afternoon. Miss Shine, pwede mapatamyaw si Nanay Utay kay Sally Paredes Parangan, kag Heart and Star Resort sang Purok, makiangayon sa Barangay Punta Taytay. Dugay na siya nag-take sang DTX 500 capsule, D3 Bio, Mighty C, and DTX Coffee. Yan ang gamot niya sa sakit sa lawas. Papanamyaw man sa iya bata nga si Guards Paredes. Ginkantuan niya gid si Nanay Utay para mangayo sang radyo sang K5 kayang iya nanay nga si Sally Paredes. Gusto gid ang radyo sang K5 kay mamati sang impormasyon sa ikayong lawas ni Doc Ramil Uy. This is from Ma'am Annabel Alonzo of Punta Taytay. No, thank you very much. Nanay Utay, kumusta ikaw dara, Nanay Utay? Mayong hapon.

Mayong hapon man sa mga suki nato dira sa Barangay Pahanukoy, especially kay Ma'am Gina Lizades. Good afternoon sa mga taga-Purok Bantod sa Barangay Pahanukoy. Salamat gid for monitoring. Alas 2:43 sa aton oras mga ka-K5. Libre ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Magbisita man sa mga klinika branches sa Hinigaran, sa Kabankalan, sa La Carlota para libre ang pagpakonsulta man no sa tanan-tanan ng mga senior citizens, especially na medyo kapos-kapos na sa budget kag nagasalig na lang sa ilang pension. Basta mga nanay, mga tatay ha, tumargid adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule, MyTC capsule, ang inyo pagid nga Clinica D3 Bio para may protection kita against

unit ara gali sila nagamonitor kay Jong Gigi and Nanay Lourdes sa likod sang Robinsons man sila nga nakamonitor man sila. Thank you so much. UNRO, United Negros Rescue Unit. Sir Gerald, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring.

0: Salamat man sa mga suki naton nga nagamonitor right now dala sa Barangay Handumanan. Thank you very much sa kay Ma'am Marlita Malvas and sa mga nagamonitor da sa aton dala sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Sa ilan ni sa mga nanay dara, no? Thank you gid sa inyo sa kay Ma'am Maribel Ortilio, Ma'am Grace Mar Peredo, Ma'am Judy Ann Carmona, Ma'am Jenny Ronal o Romal. Thank you also kay Ma'am Berlin. Salamat, salamat, salamat gid. Ma'am Rowena Villaran Erbido. Thank you, Ma'am Wen. Si Sir Dudes Labrador nagamonitor man. No? Thank you very much. Sila ni Elijah Yu, Joylene Labrador, Maybeth Labrador. Damo-damo na sa ila. Si Juan Pagid, Fur D. Or si Fur de la Cruz. Thank you so much. Sir Dudes Labrador, may hapon. Sa tanan-tanan nga nagamonitor right now, dala sa Banwasang Pulo Pandan. Good afternoon. Ang classmate ko gani, nagamonitor man guha. Thank you sa kay Junjun Valenzuela. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder. Number one supporter ko niyan sa Pulo Pandan, kay classmate tanay kami mo. And all the while my head is in spin. Sa manghod ko nga si Anelson Peredo. Happy happy birthday ara sa Tabok Suba, Biao, Bios, Kawayan. Manghud ni Ma'am Grace Mar Peredo. He's celebrating his birthday today. Anelson Peredo. Happy happy birthday to you. Alini sir sa magulang mo kay Ma'am Grace Mar Peredo. Sa mga nagapamati sa aton dala sa Banwasang Kawayan. Good afternoon. Salamat gid. Alas 2:49 ang aton oras mga ka K5. Ang virus isa ka mikrobyo nga hindi na siya mabuhi kung hindi siya magsulod sa lawas mo. Ginagamit niya na ang lawas ng tao para nga magmuad, para nga magdamo, and of course, makapanghalit. Isa sa mga pwede atakihon sang mga viruses, amo ang aton nga atay. Ang silingan ni isang mga eksperto, sa kada duha ka tawo, isa dara ang may HEPA B, nga posible wala siya makahibalo nga infected siya.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Ginapaminsar ko lang, no? May isa abi nga nagapamati, subong nga wala siya makahibalo nga may hepatitis B siya gali. Wala siya makahibalo nga may virus siya gali, kaginaatake na sa mga viruses ang iya nga atay. Pero wala siya sang sintoma. Magsiling kita abi, viral infection. Isa lang gid ang pwede naton himuon para malikawan ang viral infection, ang ginatawag nga vaccination. Damo pa sa aton ang wala mapaidalom sa vaccination for hepatitis B. So dapat mahibaluan naton ang mga sintoma. Ang color sang inyo nga ihi, dark, no, very dark. Tapos permi ka nagabatsag sang pagpalangapoy, ang ibanti, siyempre kung infected, may fever, ginahilanat, that is a sign of infection. Nagasakit ang inyong mga kaluta-lutahan, ang inyong mga joints. Wala ka mugana magkaon, ang iban nagalingin ang ulo, dumasuka, ang iban gasakit ang tiyan. Mabalaan pag inaya kung positibo ikaw sa balatian sa atay or hepatitis.

0: hepatitis B, for example, kay ang imo nga mata nagayellowish, ang imo nga skin yellowish man ang color. Di hulaton mo pagidya nga maglala. Proteksyon eh ang inyo kaugalingon batok sa hepatitis B, batok sa viral infection. Magtumaro sa klinika D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Basi available ni sa mga kabarangay mo dahil. Magpangita ang aton ng mga KSS resellers. Tumara ninyo ang D3 Bio adlaw-adlaw para protektado kita. Hindi lang para sa viruses, kundi protektado man kita against bacteria and also fungal infection, mga ka-K5. Nakita nyo naman siguro kaina no, sa 11 Mbps kag sa Foro de los Pueblos nga program ang mga videos and mga pictures sa tubalang natabo nga flash floods sa border sang Nepal kag China. Antes ang flash floods may natiphag nga dako nga parte sang bukid kag bato kag nagtupa ina sa dako man nga suba, dito nag-ibuwal ang tubig kag nagbaskog ang daloy sang tubig pakadto sa mga magagmay nga mga suba nga may mga puloy-an, may mga buildings kag iban pa nga mga struktura. Actually hindi lang kuno ang Nepal ang posible nga nahalitan sining kalamidad, sining trahedya, kundi pati man ang mga pumuluyo sa China. And kaina sang aga before ang aton nga program, may nakuha kita nga information nga may mga bangkay na nga nakuha sa Nepal, 157 of them. So, mga kwanam, wala na sang kabuhi. And kainagin report man natin sa 11 Mbps nga may masobra 300, mga 340 ka mga dumuloong ang ginapangita. Bangod na missing ini sila, why nagin sila makita? Siyempre, gina-check sang mga embahada. US Embassy, ginapangita nilang ilang mga American nationals and may mga iban pag ito, may mga taga Netherlands, Malaysia, no? Ginapangita nila kung may ara sa mga nahalitan. Nahalin sa ilang pungsod nga nagbisita dito sa Nepal, nagbakasyon, no? Naglagaw-lagaw dito. Nadumduman ko bala ang siling sa mga eksperto. Ang epekto sang climate change hindi nagid mapunggan. Inaba nang may mga nagasiling nga bisan ano pa kunong himuon sang tao, bisan dako pa ang nga kwarta ang gastoson do hindi nagid maidiyahan. Kay palala na nga palala. And isa pa gid ang Pilipinas sa mga ginmention sa mga eksperto nga maapektuhan sa ginatawag naton nga climate change. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa Webes nga edisyon sa aton nga program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner?
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
1: ako. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupunto si nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital, vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
5: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Uh-huh.

0: durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Kapag ka Sir JP, ang brain ang may masubra nga 100 billions nga neurons or gitawag nila nerve cells. Mm-hmm. Kaya mo na kadamo Sir JP. No? Nga ga-produce ang free radicals. Mm-hmm. Imagine ba? Kaya tanan ga working na tanan mo. Now, mostly, kaya man lang tani sa mga endogenous nga antioxidant like plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, at least may transferred antioxidants ka. Pero ang problema kis mas damo pa ang bisyo mo, mas damo pa ang pulaw mo, tapos, grabe pa ang mga problema mo, kaya mas dako ang gitawag generation sa ano? Pag-generate sang free radicals.
3: Busto.
2: The question is, amuni, gainom ba ka DTX 500 kag MITC? Biskan pa, ano, amutan itong mag-neutralize sa mga free radicals nga generate sa imong brain. Dapat ya pala inom ka tani. Biskan pa, ano, di ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Amuni ka importante nga mag-inom giga DTX 500 kag MITC. Ari pa, Sir JP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,000 40 times kada adlaw.
3: Grabe no.
2: 70% sina nga oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day, no? Ang pamangkot, pila ka DTX 500 kag MITC ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imong brain. So, ati pano na toton brain kay masugutan sa hindi kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas, di ba? Hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment, and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: ara mismo.
1: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Around the Big Mix, ang programang ito dito sa ating ating Super Trio. Always po tayo magteko nito araw-araw. Religiously ho talaga ha, magteko tayo nito para mabigyan ho ng kasapat ng proteksyon ng ating kalusugan. DTX 500, D3 Bio, Ubo, Sipundagnat at Trangkaso, mag-D3 Bio araw-araw sa mayroon ng ating Mighty Sea.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kadtulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
20: Red
15: Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Number one. 101.5.
26: 101.5.

Alas 3:50 horong habo, nasa pong minuto lang ang natitirata. Mag-alas 4 na ho tayo at dito ho nagtatapos ang ating The Big Mix. Kita-kita lang ho tayo bukas. Huwag yung kakaligtaan, mag-DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, at ng ating DTX 500 para mapanatiling manusog yung ating pangangatawan. May proteksyon ang buong pamilya. Mabibili sa mga sugyo nating butika nationwide. Maraming salamat, kita-kita bukas. Adios.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
2: Malakas, mga butika.

0: magaspalapanit
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: nadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang

0: Omaha City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya, kagpagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahubag kasugpon sa ato drama sa kaginan. Inyong gitbakuhan sa leksyon. Yung ginating uruhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako'y aag oreg.

0: Kagpa, nagkitaay kami bala ni Chay Junisha. Isa ka best sa may... dito sa may merkado. Ginambalan niya ko nga ako magpuli na kung si Manny Halin sa barko. Mapablessing sila sang ila bala. Hey, kag... invited kita pa.
1: O, di bayo. Eh, daw ko nami manbansag ko, no? Eh, di daw... parte magkita sa katalagaan ni Manny. Alam galing ang klase bata. Hindi lang gwapo, pero nagagata galing utok. Pero matyago dahi. Minupya na naguro si Manny. Kag piho ya dahi. Damo ginayang babayang malagas siya. Kay damo na siya korta.
0: Ay. Di. Basi pa eh. Basi hindi taga diri sa aton. Kag basi dalon niya kung magbakasyon di siya eh. Wala na gidyo ko chance kay Manny. Wala na gidya. Damo pa itong adahan ko apa sa Manila kag sa iba na countries. Basi bala, kana ang migay haw.
1: Uy, Shabil! Uy, ano ka? Nga nagkakaurugan ka haw? Dugol pila nagsubo ang guya mo. Ano? Naano ka ha?
0: Nasubuan ko pala pa. Nasubuan.

0: lagi kuya pa niya. Feeling ko hindi lagi ko niya masapakan ni Mania pa. Hindi niya nagkid ko niya masapakan niya pa. Damo na dahan babae nga nagalagas-lagas siya.
1: Sa Isabel, ay kung tuwod gidman ka, may luya gidman sa ibo si Manny. Hindi na yung magliwat ang pagtabo niya sa imo. Bisan isa pakarusida nga babae ang maglinya sa iya.
0: Hindi na lang ko yung mag-asa pa.
1: Anak.
0: Pero kung mga luyag mag-itya sa akon, hindi na ko yung magpadugay-dugay pa yun pa.
1: Oo. Agahakon malang niya Isabel. Nga wala sa ginikanan nga nagahandom nga magtupa ka sa lalaki nga sa laguron. Kaginablang wala handom sa kabuhi. Ikaw lang iabaladaan ang bata namon. Bisan man ikaw. Kung ikaw sa lugar ko, gusto ko man gamangin matawhay ang pangabuhi mo sa pilakaadlaw. Abo lang sida kasimple. Kagandahak, Isabel. Pasado niya sa akon si Manny. Pasado niya sa akon. 100%.

0: gamit sining kape nga DTX Coffee Mix. Ay, isang una bisan ano lang kape ang kinainom ko. Pero sa bisan steak gani isang una halusun eh. Halusun ako makabakal. Pero subong ba o? O mga buang ko nga mga bata. Gusto gid ang ambal nila nga daw dunya gid ako sinikon makaobra na sila. Gay higop-higop sang kape samtang nagapuro pamati sa music. Haya ba o? Dusisin o kung atikalon ba? Mag-inom-inom sang kape nga DTX Coffee Mix.
1: Nay!
0: Oh, bye. Bone?
1: Punta kape mo ba? DTX, Nay!
0: May iban pa, how?
1: Nay, tapusa lang ang pagpangapi mo, ah. Kaya mangumpra na yun sang karne. Karne sang baboy kag baka. Para lutuon ta magblising ang aton. Ay, imo lang gali. Imo nga mansyon, Dunya Junisia.
0: Ay, abaw! Uy, abi mo balaboni?
1: Nay?
0: Daw kasan ulang, no? Daw kasan ulang nga naghambal ka mo ni Manong Mumani sa akon. Gasa pila ka adlaw. May mansyon na kita. Bao kagintuman gid niya.
1: Gani man.
0: Ay, hindi man gid nga daw mansyon gid a pero ay puwerte ka gwapo nga balay.
1: Kay deserve ini tananay. Deserve niya. Sa diin ta kali mo order sang karne nay.
0: Ay dito lang sa suki ko ah. Sa Henry's Meat Shop lang. Kay mayuhay kami sang tag-iya eh. Uy, si Iman man inagali siya sang una. Ugaling naguntat sang napatay ang asawa niya tungod sa kanser. Ay kagula nagidbaya nagpangasawa liwat.
1: Ba?
0: Kahubin ba sa iya tulukon? Ito mga, ano, 40 plus to sa balam mo eh. Basta magulang ako sa iya sang 28 katuig.
1: Bo, grabe ba? Dubalaan mo ginang personal biography ni Henry Hao? Ang tag-iya sang meat shop?
0: Ay, oo eh. Kay kon matabuan nga ara ako sa iya shop, kadugayan ako sang istorya sa iya. Man, kadu ginahawiran niya gid ko balahaw? Bone.
1: Ano, Nay?
0: Kuhan inang...
1: Dugulpi ka lang yung nag-seryoso, yaw?
0: Wala. Wala na lang.
1: Nugay ka na, ha? Hindi ka magsiling, ha? Nagadiskarte sa imo si Henry nga balo. Hanay?

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.

0: Ma'am Janicia, arin ang order mo nga pork chop, spare ribs kag ground pork. Kag i-deliver na mo ng lechon baboy, ah. Kag lechon baka nga order mo para sa blessings ang inyo balay. Kag matag man ako sa another lechon nga baboy nga libre.
1: Ba, ha? Ay, abaw libre? Ay, abaw Henry, hindi na. Uy, Jesus nga bata ka. Makasarang baya ako sina magbayad, nak. Oh. Ay, kay kabalukan naman si Manny. Mm, damo naman ako yung kwartang bata ko nga siman.
0: Kay balo ako. Pero hugot sa kabubuton ko ang paghatag sang libre nga lechon para sa blessings ang balay mo.
1: Ay.
0: Kag Dani. Imbitado man ako ba?
1: Ay, abaw, kagaaabi, hindi. Ay, imbitado ka gito. Ay, kadto ka lang dito sa Sabado. Paabuton ko ikaw, ha? Henry, ha?

0: Kamusta, Manny? Maayugid kayo, nakabakasyon ka.
1: Sir Henry, ikaw gali. Ay, sa imo gali nag-order si nanay sang mga karne ka ginluto para sa blessing sang balay, sir?
0: Oh! Kag naghatag man ako sa isa ka litsyon nga baboy.
1: Buo! Nagpagamo ka pa, sir, dani wala na lang.
0: hindi naman ka mo ipansa ako na. Manny.
1: Ah,
0: kokopan.
1: Sir?
0: Diretsuhon ko na lang ikaw, ha? Pwede ka pangaluyag kay nanay nyo?
1: Ha? Oh, Diyos ko! Sir, daw nanay mo na lang si nanay namon? Mangaluyag ka? Anay ka ba, sir? Seryoso ka, Sir Henry?
0: Atagin nyo lang ako sang tsansa nga mapakita ko sa inyo kung daw ano kasinsero sa akon katuyuan kay nanay ninyo.
1: Oh,
0: palangga ko siya. Kagbilib ako kung daw ano kapisan kagkabuot sang iloy ninyo.

0: Nay, ano gidaw? Mama, nakapaliwat?
1: Kuhan,
2: ina... Guulang ka naman, nay. Sa sintahon ka na.
1: Inga, anak, kung guulang na. Wala nagapitik ang dughan, haw.
2: But si mo na ya.
1: Bo, mga anak, ah. Alin sa magagmay, pakamu, kamulang ginanginbuhusan ko sa tanan ko nga panahon, pro. Sa tanan ko nga pusog. Karon nga plastado naman ka mo. Basi pwede naman nga kaugalingon ko naman ang hatagan ko sa...
0: Nay, wala siyang problema. Pero nay, may dako nga problema pag hindi.
1: Ano na, haw?
0: Wala pa ka muna anal ni tatay.
1: Tinga si tatay niyo, haw? Sangit ba niya, aniya kita, kinagupon sa kirida? Ya, okay man lang gani?
0: Oh.
1: Ako nagka-formal na ginalisit siya sa inyo, pero na hindi pa pwede. Sige, ah. Kung hindi ka mo, hindi ko ka mo pagpiliton.
0: Oh.
2: No, paano ni Nong?
1: Ay, mapatay na lang yung gali ko, sininga masinulubon.
0: Okay.
2: Nay.
0: Bune.
2: Nong?
0: Ipatawag si Sarinda. Maistorya kita sa iya.
1: Ha? Tawad ka na?
2: Sige na.
1: Sige. Ako. Ipasugat ko siya sa bulig ta. Kagambalon ko siya. Gusto niyo siya maistorya. Ayaw mo. Diyos ko. Salamat.

0: Ikaw mo tumulong sa palangga ko ba?
1: Hamot-hamot lang, guro. Basi ang buot mo silingon, hamot duta. Dodook! Do, malaam na gid bala nga baho.
0: Johnny, sang ara pa ako sa barko, sang soltero pa ako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit.
1: Eh,
0: natilawan ko na tanan nga klase sang putahe. Kag ang masiling ko, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Ma! Nugay ka da! Nugay ka da, inaatik mo ko, ha? Toon. Oo, dumahabok man ang atay ko sina sa kalipay panggaman.
0: Johnny, palangga ko ginika.
1: Ay, bisan pa ka, nagakasalaan ko nga nanay mo o kung inigani. Tiya mo.
0: Ikaw lang ang makasabat sina Junisha. Kay ikaw ang nakabatyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
2: Chay, Junisha! Chay! Chay!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan niya to? Mga abyan, sunod pag inyubo sa pagpamati, ang katapusan ng bahin sa atong drama sa kanginan, kayugid makuhaan sa pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ya ang urig! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
12: Number 1
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: El Castigador.
14: El Castigador.
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador.
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador.
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
14: El Castigador.
13: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: sang, ginapigos. Magawa nito ang kakbi ang sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros sa Island Region? Kumusta sa ngaton singa mga suki nga tag palabati sini nga hapon? Kumusta? At sa 27 kita karon sa bulan naman sang Agosto sini nga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sini nga hapon, hantod lang kita alas 5 sini o alas 6 sini nga gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilagi ay ilabinagid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng estasyon and still the official number 1 radio station sa sudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan kita sa atong singamahangkilan nga mas paring pardo sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubo Sinalagad, si K5
2: Rhodes Palma El Castigador.
1: Alas 4:35 na mag K5 para hindi ta malipat nga daan, inom na kita sang suplemento sining hapon before kita nga maniapon. Inom na kamo sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, nagkababakot kada kapabdik sa aton sining nga immune system. Parisan ni sang klinika DTX 500 nga mayara sang tatlo ka anti-diabetic properties sa muling charantin, visin, kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Parisan pagid sang klinika D3 Bio with virgin coconut oil, mga kakifab, digin mga lipata. Muling pinaka the best nga time nga mag-inom, samtang way ka pa sa ginabatsyag slawas. Hindi na pagulatan nga magligid ka. Kay bisan ano mo da kapundo tipon kag tago sa alkansya mo o kung bangko mo, binilyon mana o trilyon mana nga kwarta, hindi mo na mapuslan, hindi mo na madala sa kamatayon. Enjoy samtang may kwarta ka, bakal ka na suplemento para maglawig ka buhi mo. Ano na sikreto mo slawas? Dapat halungan. Kay ang mga bagay nga ginahalungan, permi lang ginapolish, no? Permi ginahimas, permi ginakaptan, permi ginabantay-bantayan, pag may mayabok trapuhan, madugay ginaya. Nanotaran yung isa kabagay kung ginapabayan nyo, ginabutang nyo lang sa garahe, butang tabi sa lakyan, why nyo da trapo-trapo, pabayan nyo lang da, isa na katuig, hindi na magandar. Pero kung nang sa lakyan mo, bisan 20 katuig pa, pero ti sa good sa maintenance, gadlagan, madlagan pa yan mo. Bisan ang kaha na mawigit lang na puro ting makinaga, ragunto, japunda. Sa mo man ang lawas na ton, para at least magdugay, dapat may food supplement nga maintenance kita magkakipay para at least malawig pa kabuhi ta, damo ka pa ma-enjoy nga mga lagaw-lagaw. Magtiyog-tiyog ka, makakita ka pa sang nami nga view. Kay titinaw pa yung imo panulukan. Huwag ka pagatakod sang antipara. Hindi pa yasi nga daw matik mo dubleri ng imo nga paglantaw, ha? Paglantaw mo sa ibanda nga mga lalantawon, maglagaw-lagaw, kung ikaw kalain sing itsura mo, ha? Ang lain na da, kung tamaan ka, blur ang mata mo, paglantaw mo sa kay misis o kay partner mo, masling ka, sino ka? Kundi tigpas ka para mapabilin magka K5 nga mangin matinaw ang imusin nga panulukan pagkakita mo ba suwabe. Kundi ayos na yon kay ti mayong panulukan mo. Kag kon nami panulukan mo, mayong lawas mo, naga ulo exercise kabi, ti naming kondisyon mo. mabato pa. Mga kaki-5, check tabi si kaki-5 Shine Lacson. Kay aringa kwan ko ho, ga ano ganini, ga check ko kay nasang report, kay ang abogado mismo ni former House Speaker Martin Romualdez, oh, nagpabutyag na siling niya dapat ibasura ng kaso against sa akon siling kliyente. Kay why naman sa mga witnesses nga nagtindog, oh, batok sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Nya tong si Guteza, why na? Ang 32 nga mga witnesses, wala na. Bisan si former DPWH Secretary Bunuan, nya way man sa sang kwan nga gitudlo nga si Romualdez ang nagbaton sa mulo malita nga mga kwartada. Nya ti ambalya sa ombudsman, nya dapat ibasura nyo na ni. Kwarte no? Nya kaya mga tao, tiyayat yun ni Saldico. Nya ti kaya kabalo ko naman, anti Saldico, yung napangita naman sa nga otoridad. So meaning, mga kaki-5 ginapabasura na kay siling niya wala yasang ebidensya nga makatudlo o kung witnesses nga makatudlo nga si Martin Romualdez ang utok-utok sang flood control project scandal. Check ko ba yan si kaki-5 Shine, hibalaon ko ba ang update dito mismo, may ginpa-download ko na kaki-5 Adrian sa natabo sa may pungsod sang Nepal kag ginaginplastar na ton sa papalatuntunan nga 11 Mbps, puwerte ang igo. So diri naman kita sa aftermath kag ipakita ko karon sa inyo ang medyo daw animated nga pagbuka sang glacier kag dito sa nag-usoy no sa suba-suba, oh di tawag na kung dako nga sapa sa suba. Oh, kag dito yung nagpangbulya dagid sa masiling naton kabihasnan sang Nepal nga ang itsura niya do kanami primero ay pakita naman karon ang aftermath niya. Ibalaon ko ay ang ibad pa nga mga detalye gikan naman sa kay Kaki-5 Shine Lacson sa aton singa news center connection. K5 News FM live report. Kaki-5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, may kumpirmado na kita nga information kung paano nagluntad ining flash floods dito sa Nepal, no? Hindi lang actually ang Nepal, ang mga Nepalese ang naapektuhan sininga kalamidad, pati ang mga Chinese, no? Ang US Geological Survey nagpalayag na antes ang flash floods may nagluntad na glacial collapse. Oh.
1: Timing gid kaki-5 Shine. Kaki-5 Shine, timing gid, yes. Semtang ginadayday mo nang ang ina nga balita, igaanta ka supplemental videos. Ang animation dabla kaki-5 Adrian nga ginsend ko kay Arinanari. Ari kaki-5 Shine, go ahead kaki-5 Shine, kay nami gini o sampat gini ang para makita bala kaki-5 Shine kung ano gid ang natabuaw. Go ahead kaki-5 Shine.
2: Yes, Sir Rods, no, confirmed nagluntad ang isa ka glacial collapse.
1: Uh-huh.
2: So kung magsiling kita nga glacial collapse, may kabahin sang bukid nga napuno sang yelo ang natiphag. And dako na siya nga part sang glacier.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatiphag niya, nagtupa sa idalom.
1: Mm-hmm.
2: Amuto nga doon I don't know kung makita dira Sir Rods sa video ang gintupan.
1: Oo, Ario. I-try bala lang tao sa aton si nga live kag K5 Shine para at least madayday mo kay halin sa bukid gid, no? Ining tipak sang yelo kon ice o kon iceberg man tawag da o bundok ng yelo. Ara o, kon makita mo da subong sa imo, do matyag kuya do masiling kita sa Ilonggong at inaga na tipag, na rusda, mm-hmm. Ano pagiling tawags ni?
2: Yes.
1: Na nagbuka. Oo, nagbuka. Hindi ang ngayan ang word nga hindi ang ngayan ang word nga buka, no? Tiphag na lang. Nakita mo? Ini haro.
2: Yes, klaruhon. Oo. Klaruhon ta lang ha kung magsiling kita nga glacier kuan saya bukid na
1: ice
2: puno sang yelo sa bala.
1: Oo.
2: Magsiling naman kita nga iceberg sa tubig naman na iya nga
1: yelo.
2: No? Dito naman na iya. Now, ang pagkatiphag sang dako nga bahin sang glacier ka K5 roads, dira dina sa roads nagtupa sa suba.
1: Amo na Aryo.
2: Yes, do nagbara.
1: Mm-hmm.
2: My goodness. Grabe no?
1: Kaglan tawa bla kun Aryo, kun man monitor mo da sa live naton subong ka K5 siya malantaw mo da ang medyo do ginhimo ning animation. Sa piyak na rin, sa right side, China. Ang sa left side is Nepal. Ang bukid nga dito'y nagtipag ining dalagko nga mga ice. Oo na, Tibet. Kag pagtupaya sa may suba, siyempre may tubig na. Ang ibanda matunaw, that's why ma-create na sa tubig, siyempre. Kag amuni ang puwersa niya, dalagko nga mga bato ginatulod yung papanaog o araw galigid
2: mo,
1: galigid
2: kuana sa si Rods mo bato lunang
1: oh
2: nga ha kag ice
1: grabe titigudag ko nga mga bato
2: si Rods
1: oh
2: kaluluoy gid sa mga pumuluyo kay sa kilid sang mga magagmay nga suba kag dalagko nga mga suba may mga structures na da si Rods mo
1: oh. Kung sa snow naman, avalanche ni, daw nag-gulpya, dalam lang bukid sang snow, daw nag-usmod, no? Daw avalanche siya. Oo.
2: Yes.
1: Sus, grabe.
2: Kamo na siya sa rods ang natabo.
1: Kag sa kilid, gali ka K5 Shine, sa kilid, gali isang daw suba, kundi ang suba, ang kilid kag kilid, may mga alagyan na daan mo na galing ilang mode of transportation nga dra galigalalabay da ang mga kung sa diin sila makagtong ang mga lugar, especially sa mga templo. Kay, kubaga, ang highway nila, ang tunga, ang ato niya, Center Island. Ang ilaya, Center River. Tsakto?
2: Sir Rod, kung diri pa sa Pilipinas, may mga ara dira sa mga kilid sang suba, sa kilid sang bukid ng mga residential areas. Aside from that, may mga buildings, may mga katahom, actually may isa dagani ka masiling naton, barangay or village nga ang mga struktura dira sa roads kag mga puluyan lain-lain color mo katahom tanawod subong ya sa roads puro na lang yelunang kag ang bilog nga village makita mo puro na lang brown
1: Ari,
2: ang color
1: Ari K5 Shine K5 Adrian ipakita ang before sa sinang village kag ginahambal ni K5 Shine Ari na oh amo ning before kanami sang village K5 Shine very lively kag kanami do may mga templo mga dagko nga mga building. Pero pag-agi sining tubig, o kung ining flash flood, bow, my goodness, kagipit siya. Matyago daw, ano malang niya naghimo, kayimo yung isang miniature nga bukit-bukit, ano ni, ng mga balay kaginbasyan, isa kabaldiman. Oh?
2: Grabe, sir.
1: Ay, puwerte.
2: Actually, sir Rod, ang ginapangita subong is mga masobra 1,300 ka mga persona. Siguro parang sa ako nagasigisigi pa ni sila tipon. Sa mga missing persons kay they need to investigate kinanglan pa nila magpamangkot kung may mga missing sa kada pamilya and tipuno nila mga datos. But for now, no, amo ning ginpagwa sa mga otoridad sa Nepal na masobra 1,300 ang missing. Now, nalakip na diri ang 825 ka mga dumuluong sa Nepal. May reports man sila diri na 517 foreigners. Hindi lang actually ang Nepal ang naapektuhan. As I've said kaina, may mga sa Chinese side may ara man sa mga kaswalidan at least 558 missing including 260 foreigners so all in all ang missing is 1384 sa roads ang na recover or nakuha pa lang ang mga bangkay is 177. So, grabe subong ang ginapatigayon ng mga search operations. Makita naton ang mga helicopters na nagakuha sang mga bangkay halin sa lunang na ginapasaka pa ibabaw para lang makuha sa ano, kadamu-damu sa ila sang nalubong sa lunang. May isa pa dito sa roads na nakita naton ng video na pag-agi sang tubig, kundi nag-awas sa mga suba, ang mga salakyan sa kilid, si Rods, nga nakaparada, ang iba nakapark, no?
1: Mga bus pa na, oh?
2: Kung si Rods, ah, grabe nga. Do, siling mo gani, do, pelikula,
1: oh. Kitsakto, ito kinambal mo. Kaya abi mo gani, do, AI mo, kahit sumong ang artificial intelligence ng mga video, do, matyag mo, do, tutuod naman. Kay kundiri sa building, yeah, ginabasiyan natin, ang tao, kagibab siya, do, subay mo. Oh?
2: Sa pila ko katuig, si Rods, ha, nga, monitoring sa,
1: puwerte,
2: sa international news, national news. Halin sa nakita ko nga tublang linog sa Japan, mga 10,000 tong nagkalamatay, kahit pinag-tsunami. Ikaduhan yung siguro si Rod, so pinakagrabe na masilin na to, makasilid ni na hitabo.
1: Tagdako-dako, ganyan ka kipag siya, hindi niya basta lang niya gamay ang nag-awa sa may suba. Lapaw sa building, ginalamo niya ang building mo. Meaning, tako-dako, ganyan lang tao kung lang taon mo.
2: Yes.
1: My goodness, oo. Mm-hmm. Partik-persado.
2: Kombinasyon na sang lunang, bato,
1: ice,
2: tubig.
1: Kagko, basing may mga kahoy pa eh. May mga kahoy pa ka K-5 Shine.
2: May mga residente sa Rods nga naghingagaw, kundi nagdinalagan sila.
1: Mario?
2: Pero may isa dito yung kabana sa Rods nga mas dasig siguro lang iya nga pagdalagan. Tikabalungan sa nga nagasunod ang iya nga asawa. Nalabot pagidiya si Rods.
1: Ay.
2: Sang naga sang mabasko nga dalukdo sang lunang. Actually ang ila nga pagdescribe gidiya is lunang, hindi tubig kundi lunang.
1: Mad.
2: Pagka labot sang lunang, mabutong kagidiya si Rods, kadi hindi ka na ya makaginhawa, hindi ka na makapay-kapay. It's because
1: mapilit amo na gani daw lahar kay mapilit siya. Pag butang o kung pag ano sa imutiil do maugo ka blad, hindi kaya liya nga pare sa tubig nga hakwat mo o makadalagan ka, hindi do hindi, may ginahawidan ka, oo, ginahawidan, yes, ka. Ay.
2: Yes, hindi na magiho ang lawas mo, so malubong ka gidiya sa lunang si Rons, and it's very impossible.
1: Ay, yes.
2: Na makasurvive ka pa, pero may mga survivor sila nga nakita naton. Now ang patay diri as of August 27 sang hapon, na 177 amo pa lang ning nakuha nga mga bangkay. And sige-sige gihapon na ang
1: kagkon kaki-five shine, gapati ka man sa mga sapat na inang mga galupa, ang mga pispis. Kayo kita ko di una ya lupad mga pispis, so dong mga naghatag na guro na lagyo maguro mga pispis man, o naghatag sinyalis sa mga tao di, o ang mga tao gakwan ba mo ara pa sa isaya ka mga kulukalan an ga kulukaon kaon pang iba way biyak balong may flash flood, o ang mga pispis ang panong sang pispis do nag labay na ti. Kumbaga, nabatsyagan na sang pispis, nga may ampalabuton nga muna eh. Ate, ang mga tao nalagan po ti lapawan sa Japon sang tubig, oh?
2: Actually, Sir Rods, may mga informations kita nga nakuha nga daw may nag, nabatian nga pagmurog siguro bala.
1: Oh. So,
2: may mga pumuluyo nga daw na freeze sa ilang nating dugan, nga daw natulala, nga wala sila makadalagan na curious sila kung ano tong ilang nabatian. Siyempre, pagka uyog, nautod ang bukid, sang snow, na rusdak, kag nagkadasig-dasig lang gid si Rods. Pero may mga tao nga makita mo ba sa video, nga do pila ka seconds, do na freeze sila.
1: Natulala kay siyempre na shock. Shock ka nga si...
2: Ulo
1: ba sa din, gulpiada lang yan nga may amuna mo. Di sino man bi makapreparar sina?
2: Pagkabati sang dako nga ngurog siguro or nano nga kahintang, na freeze sila sang pila ka segundos kag nakita nila dayon na mo na to
1: kagkon lang tawon ta kakipag shine sa sini nga video makita naton perti katawhay sang langit, wala sang pag-ulan, unlike diri sa Pilipinas nga kinanglan ulanon anay bilog nga gabi kay pagkaaga pag matipon na bulyada ang baha. Dire sila yung kagipab siya, nung katawhay sang langit, oh. No signs nga sila nga nag-ulan or nanuman, nga naghumok sang duta, nga natipag, which is very sudden lang. Siyempre, gulpiada lang ito yung nga nag-tipag.
2: Yes, Sir Rods, ang avalanche, actually, gina-expect din na, basta nang mag-stop na blang snow, nang mag-amat-amat, balik ang init.
1: Oo, matunaw.
2: Gina-expect din na sa pila ka mga areas ang avalanche. Amunang delikado. No, so dapat siguro ti wala man nag-expect ang mga pumuluyo dito sa Nepal and sa pila ka parte or pila ka lugar sa China na matabo ini nga trahedya si Rods. But aring ang pinaka maayo nga balita naman para sa mga Filipino kaging check na actually sang OWA ang Department of Foreign Affairs kung may mga Filipinos dito nga casualties. May 18 gali sa Rods ka mga overseas Filipino workers nga to dito sa Nepal and may 128 pagid ka mga Filipino na kalabanan sa ilang mga babayi kagkasado sa mga Nepalese nationals. But fortunately, amo ni ganin siling sang Malacañang, pasalamat kita kay wala sa mga Filipino casualties. Filipino dapat magpangamuyo para sa tanan-tanan na pumuluyo dito sa Nepal nga naapektuhan si Rods sang sininga trahedya. Before ko magwa si Rods, allow me to report this kay this is from Senate President Sherwin Gatsalian. Ginbulgar niya, sinigil na mga hapon na isa niya ka personal friend si Senator Loren Legarda. And why nasa naghatag pa sang kunano nga detalye or specifics nahanungod sa balatian ni Senator Legarda, but siling niya on leave siya sa gihapon kay may medical condition siya. Actually, kwanin, seryoso ang balatian sang senadora suno kay Senate President Sherwin Gatsalian. Report, gikan sa News Center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Grabe, no? Ipakita na ni Bla for the last time, K5, buhay na panahon, no? K5, Adrian, ang pictures, da Bla, ang before and after, sa isa ka village, da nga gin lamon o kung gintabunan sa flash flood. Kwarte, no? But anyway, ti pangamuyo kita nga makasurvive lang kag makamatama. Tamo niyo ang itsura sang wifi yan na kwansang ano, sang baha. Pero subong ara na ho, itsura yaw. Kwarte. Daw gintapan, no? Ay, oo. Sige, mabalik ko. Dugidugay ka, mainom ko na isang Clinica GTX sa Coffee Mix. And of course, mainom na lang korekta sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, D3 Bio, kag GTX 500 para hindi ko karon malipat. Antis ko magpanyapon. Magabalik ka palang tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
7: Si Jill Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano ba lang pinaka-importante nga organ sa bilog nga lawas naton? Kaupod to sila ka-discussion si Dr. Ramil Uy. Mayara sang 78 ka mga organs ang human body. Lima dere ang vital. Vital organs. Kag amo ini ang brain, ang heart, lungs, at least isa ka lungs, no? Liver, at least isa ka kidney. Kalakip sa mga non-vital organs, amo ang gallbladder, pancreas, stomach, intestine. Ang iban, mga support organs na lamang, kaangay sang mata, ilong, dalunggan, kag iban pa.
8: So, maghambal ka non-vital, Sir GP, buot silingon, makasurvive ka. Makasurvive ang tabisan, wala ina nga organ. Bangod sa mga pamaagi sang modern science, kag medicine. Apang ang pagkaguba sini ang life threatening bangod sa mga secondary infection, bangod sa mga invasive procedures, mga intervention agud mapunan ang kakulang sa sini nga mga organs. Ang nami lang Sir GP sa DTX 500 kag Mighty C, hindi lang ya kay vital organs ang ginaproteksyonan sini. Tanan nga selula nga naghimo sina nga organ kaya protektuhan sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Among the 5 vital organs, ano ba lang pinakaimportante sa tanan, Doc?
8: Hambal nila Sir GP ang heart, ang pinaka-importante, but no, it's the brain. Nga brain, amo na ang gitawag nga processing unit sa ang bilog ng nervous system.
9: CPU.
8: Ang pinaka-importante. Bisan pa ang heart ang ginakontrol man sa imo nga brain. Kag ang aton nga brain, arad ang pinakadamo nga free radicals. That's why, of all organs, ang brain ang mostly affected sa pagkatigulang. Kita ka, bata pa, hamis pa kutis mo, lipaton ka na.
9: Mm.
8: Budlayan ka na mag-concentrate. Di ang mga epekto sini sa pagtigulang sa brain mo, bangod sa mga oxidative stress. Amo ning katabo mo sobrang problema, damo paminsaron, tikulang ka antioxidant, wala ka gainom DTX 500, kag may TC, pwede gid nimo malikawan ang problema sa paminsaron kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC.
10: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga

0: dapat ya pala inom ka tani. Biskan paano, di ginamalikawan niya. Kisa ka pulaw ka, kisa damo ka ginapaminsar, kisa ka damo problema, damo ka ginauna-una. Amo ni ka importante nga mag-inom giga DTX 500 kag Mighty C. Ari pa Sir JP, ang imo brain ang nagasugo sa imo lungs to breath 23,040 times kada adlaw.
1: Grabe no.
0: 70% sina nga oxygen ang ginagamit sang brain. Amo na kadamo sang free radicals ang maproduce ni brain every day. No, ang pamangkot pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo kada adlaw para maproteksyonan imo nga brain. So ati pano na to aton brain kay masugutan sa hindi kung mauna matigulang ang brain kaysa imo lawas tiway na hindi na kampuslan niya. After all, ini ang naghatag sa aton sang feelings of happiness, joy, contentment and relaxation. Alagaan ang utok, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis
2: mo. DTX 500
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500
3: nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitad ang itsura.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Problema sa trangkaso,
2: hinana,
3: sipon,
2: kagubo,
3: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: na ginahimo
2: monolaurin sang atong lawas,
3: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may visit.
3: Ang VCO,
2: yung may D3,
3: mga butika,
2: DTX, Coffee Mix.
6: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix.
3: Mabakal, mga butika,
2: DTX, Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Bukas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
3: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas maduka

0: Ay nga performance!
1: Di pre, musta po lang kagabi pre?
2: Ah, apat gig kasultada pre? Biyag si Mrs. E!
0: Extend food supplement for men!
3: Gigasin!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Pinakabarato nga dito
18: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
19: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapega na, nakadetox ka pa.
21: 1.5 K5 News.
22: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5 just na sa hapon ang ining oras sa mas kalawaan sa Clinica D3Y with Virgin Coconut Oil nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa mga kagaw, sangilan at ubo, trangkaso, kagsipon. Kung gusto ka nga mag-ayo, i-Clinica D3Y mo. This time, i-check ta ang update sa kaso naman sang vlogger sa nga nalakpan sa ginpanagay nga drug by bust operation sa tong talikdan nga adlaw sa may barangay Jess. Ti may ara gali nga ginayo o kon ginrequest ang vlogger nga magapanigayon sang preliminary investigation. May angot siya sini nga kaso. Ti check ta ni mga ka K5 ang update. Gikan naman sa kay ka K5 Red Salgado. K5 Red.
21: K5 News FM Live Report.
22: Ibalita mo. Why kasulod si K5 Red? Check taliwat si K5 Red. Kaya that's why mga K5 nga medyo doon dilatar ang pagpasaka sa nga kaso sa sining vlogger bango naman sa gin-request sang vlogger nga preliminary investigation. K5 Red?
23: Yes, maghapon ni K5 Rods. Kaya sa ato sila mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Medyo samtang nagalakati ni Adlaw sa inipagpasaka mula sa kaso sa kay Julia kag sa iyan sining live-in partner. Meron niya kay baluan kita ng mga preliminary investigation. Usually kay K5 Rods, kung ma-inquest ni isa ka persona, like for example, di ka manimo sa mga krimen, usually nakapasaka na yun eh. Pero ini kini Bronze, may araman ng kinamatarong iling suspitsado or subject. Madala na kini Bronze, ano? Agad mag-request iya sa prosecutor's office na makapatigayon iya sa preliminary investigation. Sunog na kini Bronze sa kay investigation agent Keith Kapili at atong sining public information officer sa PDEA NIR regional office K5 Rods. Mahimo baka request sining ang mga subject o kung mga gindako pa K5 Rods sa preliminary investigation. Pero hindi mo siligod na makagawa na sila kay Febrods, ha? Sila ang araw sa gihapon sa paghinakop sa aton siniya ng gobyerno samtang nagpadayon niya ang investigasyon. Kaya regarding naman sila kay Febrods, estimated lang ni Ma'am Kapili, di na bulubagta yara guro sa mga 10 to 15 days ang ginahatag sini sa mga gindakop kay Febrods. Agud na patag kag matindugan nilang ila sini nga kaugalingon nga hindi o wala pala sang probable cause ining pagpasaka iya sang kaso sa ila kag dapat balaya nga ibasura. Amo nang ila sining request para makapatigayon iya sang paribag-o nga preliminary investigation anti sa ini nga magsaka iya sa korte kay Kevin Rhodes. Well, kung balikan man nato na tumulang illegal nga droga kay Kevin Rhodes. Naman ti kagapon, nakuha ng informasyon is 50 grams. Kay manti sa akon siningilay, basta gani iyang magsobra sa 5 grams kay Tevrods, ti ina sa ginakabig non-bailable. Inconfirmar sa ato ni Ma'am Kapili nga ang nakuha ng droga is actually 50 grams. Ini kay Tevrods ang masobra 5 kagramo ang tagsa kag isa sa ila. Sumut siningon, ining kaso nga ginpasaka batok sa kay vlogger o local vlogger alias Julia kagining si alias Christian Kipibrods ang non-bailable. Iring paglapas sa Republic Act 9165 Kipibrods. So, ani pa mati ang tangbayan sa payag ni Ma'am Kapili, iring spokesperson sa PDEA NIR, yari Kipibrods.
24: Actually, sir, nang may ara, pero kay
0: may guidelines ng blaster nga masin maigo to sa data privacy kung i-publish ta. So ang guidelines amon nga nang i-withheld na lang kay para sa privacy sang dinakpan. Ang pwede lang natong ma-divulge as o ano is ang ilaki sa regarding to bala sa pagdakop sa bypass. Nag file gid man paso sa Hall of Justice sir, pero kay nag PI sila. Nagpa PI sila balaw. So do na sa ila mismo wala pa balagin pa sa kagid ang kaso na nagpa PI sila, nagpa preliminary investigation. So kumbaga maano pa sila masabat na sila balaw.
1: Okay.
0: So, wala bala diretso nagsaka ang kaso.
1: Okay.
0: Nag PI sila.
1: Okay. So bali wala pa mapasaka ang kaso because mga pila na ka days ma'am ang kwan ang preliminary investigation before mapasaka ang kaso.
0: Oo, nang i-confirm ko sir, ibalikan ta ka, pero ang sa na dumduman ko do mga 10 to 15 days na sila nga magsabat sa saka sa pasaka ang kaso. Kumbaga kung sa aton bala nga normal nga case di ba pasaka ta kaso dit sa korte ka na lang masabat do amo na bala mag-hearing na lang inaya do sabto na daan nila bala sa papel do ka amo na bala. Pero i-confirm ko sir ha kun para sure git ko kung ano nga kung pila ka days ang PI na. Pero ang ano ko is depende tagaan sila 10 to 15 pa. Pero pwede na nga earlier nila. Depende kung saan nila sabton earlier or i-consume gina nila nga munang adlaw. I-confirm.
1: Nila i-submitter sa kwan mo sa prosecutor's office, no?
0: Yes, sir. Oo. Matubang nga ilang managyapon.
1: Okay. So, bali ang ila to nga sabat is kung tuod gin man nga amuna sa ila to.
0: Oo, depende. Oo. Do kumbaga imbes nga sa korte na bala sa hearing na di ba ang normal ta nga kaso isa hearing ta dayon masabtanay dira do nagsabat na daan sila tapos di amo na edo ihusga do ianan sang prosecutor kung ano ang iya nga result kung mapasaka lang gyapon or maamo na.
23: Okay, so para kay Rod, so dira pa lang nadaan nga estado baybaloan na ni Kim Rods kung mapasaka ba ng kaso o may ara ba lang sa gumabakot si Nicky Bidensa na ti makaigo o makadulukid si Ria sa paglapas ng Republic Act 9165 Kim Rods. Kagregarding naman ito yung resulta.
22: Daw lang, kakita kay Kim Rods na may mga PI pa, no? Of course, no? May mga gusto man na siguraduhon man ang gamay nga pag-inchindi ko do may gamay nga settlement something or nanong manda nga bala sa high or nanong manda nga himo nila we don't know ito gyantans korte so do pariyo bala nga ti pabranggay tanay no kon ano gid bi ang dapat naton nga pasaka kaso di do something like nga before anay ipasaka may ara anay kasugtanan so dako posibilidad kakifebred nga ti mapasakaan gini kaso si ang vlogger kag ang yas nga live-in partner or manubo ang kaso or anuman ang resulta sa preliminary investigation nga na kakifebred.
23: Yes, correct. Kasi friends, actually, sa mga muna yung mga terminologies, the first time na nato na-encounter sa atong sinipag trabaho bilang reporter sa K5. But then, pinamangkot mo nato pala nato ka mga...
22: Especially sa drugs, ka K5 Red, ha? Kay bisan ako... the first time ko man di nga may pwede kli nga may PI pa ni when it comes sa drug by bust operation and isa pa which is the lead agency is not the police kundi ang Philippine Drug Enforcement Agency which is the ilagid niya division ilagid niya kumbaga expertise ka K5 Red
23: sa ato ni magkapili kagina nga ti do kando party sa kinamatarong kuno sa gaginda ko pagkita bronze agud ba paatag ag ti maklaro anay tanan kag kuno ara gin bala sa mabakod ebidensya nga ti ang mga nariko ang mga recoveries bala kun ila gi ba nagika ni Kita Bronze pero galay ka ti dito gi klaro ni magkapili sa ato na nga ti inakuha gid sa duha kag ti minimum of 5 grams sining na recover sa ila Kita Bronze kag kun balik ka naman ato ni ning resulta sa drug test kay magti kagapon do isa ni si mga dagko balita managinahulat man sa aton sinaing mga tagpalamati sa K5 News FM. Marisulta nga nagwa kagapon sa hapon o galing kamati hindi ini siya mapublish o mawaragwag na ito rin sa kahinginan kay Fabrons because of the kwan balati ang confidentiality bala or ginatamag natin yung Data Privacy Act of...
22: Kamudlay na gitsubong ka kay Fabred, no? Kay madumduman sa aton sa una. pag may drug test na, uy, positive sa illegal nga droga, ang suspect, no, kahapos lang bla, pero subong kalibod lay na, no? Kay may Data Privacy kwan na ta, act?
23: Oo. Among managalik kay Fabreds, kay Magti, gustuhon man sa Gapidea o galik iti, dumando na guro sa Central Office kay Fabreds, gati may ara sa Data Privacy Act kay Fabreds. Kag siguro, iyang aaway naman kay Fabreds, ang pagagamito naman siguro sa korte na lang eh. Dira na lang siguro yati, bantayanay, magpasintahay sa masiling naton nga ebidensya. Pinamangkot man ng Kitim Rods, hindi nga 50 grams nga shabu kon, or alleged shabu Kitim Rods, ha? Kung hindi ang gikan sa kay Alias Christian Tanan or masiling natun nga ang 10 grams ato dito sa kay Alias Julia Kitim Rods. Inakuno niya ang iga-discuss na lang or ga-presentar kung maglabot sa korte ining away.
22: Ati, with Rods, that, kagipebre, hindi tayo mag-intrada. Kay kita, may limitasyon matabilang isa ka media mo. Basta gani iwan ka mapasakan sa korte, why na niya side ang media? Da. No? Kay di naman niya itong trabaho, iatag ta na iya sa right authority and proper venue. Nga dira sila yung magdepensa, kag magpakita sa mga ebidensya. Da. Ang ato na lang diya is ang update. No? Kung napasaka ng kaso, ti. Report na lang na napasaka ng kaso. Kung may pamapasaka kaso, kay may preliminary investigation pa, so be it, kagipebreda.
23: Yes, correct, Kim Rods. Ang isa mo ito si Pinamangkot na itong inas during sa aga, bala Kim Rods, kati din bala nakuha ini nga suspected sa bu, ini bala Kim Rods sa bulsa, ini sa bag, ini sa lamesa, Pinamangkot na hindi kipidi sa
22: kay sindihan ta na, kay ma-technical na karon. Kabalaw ka, damo-damo, bugadong kapamati mo. No? Kagdamo na kainchindi sa ginasiling naton nga by bust operation o drug by bust operation. Mga mention na sa krundo lain-lain karon di ba sikon amo pa nang halinan sang disgrasyada.
23: Yeah, di man kay Fabreds so dumidyo no kari eto tong mga parte sa pamangkot. Disgrasyada korte. Fulton talaga. Fulton.
22: Hindi lang ta maguna. Bay na ta sila. Ang importante may PI and it will take for 15 days nga matapos inang preliminary investigation nga ipagaymoon. Wala tong dalang ah.
23: Gani pati kay Fabreds kanti atong riso ang atong na recover to ka suspected siya buti positibo gid
22: kay Fabreds. Abi kag diya mamangkot ya kag Fabreds bal ang gid nga bihasang bihasa kag diya sa drug by bus ya no. Pamangkoton. Te, paano na niya karon nagposisyon ng kaso niya nga pa din na karon din apila to gani ka grams ang sabong na kwa?
23: 50 grams
22: ti ang 45 grams din to na kwa sa kay Christian. Ang 5 grams sa kay Julia din nakasulod na sa bulsa, sa wallet, sa iya nga short na naman sa iya sininga bayo gina samtang katulog sa gina nakahigot sa iya sininga kulintas. Grabe kag diya kag Fabreds yung mamangkot ikaw blay ginaipit. Sige, basta dako we have big respect sa aton sige kasuguan and ibuon na nila ya. Tikon ano gid man ang kahinatnan sinang kaso ibalita ta lang eh.
23: Gari magkaroon, doon na dumduman ko man itong pwesang pinamangkot ko na doon ga may nag-aang-ang-ang. Doon din nag-uro pinag-uro. Kina-edit ko na lang ito, bro.
22: Ayo, kung vlogger lang na ba si Dugay, tan patay, no? Amo nang kinalain sang vlogger kag sa mga mainstream media mo kay may mga bagay nga kung isa i-off the record mo na lang. kay sigurado, gate kay kung vlogger, gate i-tohom it may concern na pag gusto kaya kung kuhan mo, matubangon, yeah, matubangon mong kaso. But anyway, sige lang ha. Salamat kayo.
23: Salamat kayo, Bronx. Pero galing kita yung abonang Basa Pidea. Hindi man sila magpatigayon sa by-bus operation kung wala sila sa mabakod man nga ti informasyon. Apisar nga hindi siya reported, kagti kailaman ka mga malawig nga mga sinimana. Oh. Kung kita magsala sa ilang sinang surveillance, agud makumpirman nga legit gid ang baligyaan ay sa illegal nga droga ka kita, Bronx, or suspected shabu kita, Bronx.
22: Yes.
23: Okay. Aborto sa nga balita ka madulong sa programa nga Elkest Tigador, gadulog sa ato sa Power Trio, gaton sini nga DTX 500, Mighty Seek at D3 Bio, ato man sini nga DTX Beauty Soap, sa may kod na nakapanit may aras ang alap up, muli po kong kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, na signang resulta, maging kutis, artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Martin Bimaisip, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapiyan ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
22: Madamong salamat kay K5 Red Salgado, si musini nga balita. Way paglimpasaka kay abi ko kabi do na inquest na or na pasaka na diyon ang kaso. So nag-request pagaliya. Amo nang mga iban nga mga ginagamit sang depensa para at least kon may pagdudas labla. Kaya hindi ka man mag-request ang preliminary investigation if nabalaan mo mismo nga balda ka. So kung may nakita sila nga daw may kapaltahan, so request ang ginsugtan man sang PDEA. Parati sa PDEA, kuhan man niya 100% pa niya nga sure sa ila sila nga legitimacy nga operation. So kung ano gaya man ang resultas na kaso, i-update na ka muna. This time! Silo kita kay dito sa Escalante, minilyon man to sang nagligad diri sa Bacolod, sa Kalumangan, may mga pike nga mga sigarilyo, nga nakumpiskar. Ti dito sa may kuano sa Escalante, may nakuhaan naman to minilyon man nga smuggled cigarettes. Ayo, grabe na ganyang Pinoy, no? Sagad. Or maybe may iban niya nga mga lahi nga mong nagagamit lang sa mga Pinoy para direkiti balaan nila mga Pinoy you service ang mga kwan mo mga sigarilyo ibsan din ka lang may nagasuyop sang sigarilyo, no? So balaan nila nga ang market perti kataas ang demand, no, sa Pilipinas. That's why nga mahimo tapiki nga sigarilyo butangan tada karon sang dahon sang huya-huya igalingon ta tapos palayaon ta para ibutang sa gamay nga sludlan sa sigarilyo kag baligya tag 5 pesos lang. O, ti ang iba niya way niya balukon tabako gimana or hindi. Awit balong ginasuyop nila galiya huya-huya na. Kaki Five Carla, please away siya. Sa ilo tayo kung way si Kaki Five Carla, dari tawa, damo di reporters na nga naka-standby. Check tabi si Kaki Five Wilson Velliana, no? Ang iyas ni Tasun nga Piliedo, hindi ni Velliana. Kaya hindi na siya Velliana. Nano, ha? Lain niyang Velliana mo, nano. Right. Kamanin mo yung kakipay Brimwell. Velliana! Si Kakipay Wilson kay Kabalo. Makibot gid ka mo sa transformation ni Kakipay Wilson soon. Oh, kasi masugatan mo sa mga baga. Sir Wilson, is that you? Aba? Alas 5:28, ang Bacolod City College, mga kakipad, nakabaton sang pagpamahog. Just like, nagligad nga mga inadlaw, nag-suspender naman sang klase ang University of St. LaSalle, bango naman sang threat man. So, ang BCC, nakabaton sang pagpamahog nga nakasulat sa karton, no? Nga nagapamahog nga may something like nga threat da sa BCC. So aring balita kag detalye gika naman sa kay K5 Wilson Villana.
2: K5 News FM Live Report.
22: Ha? Waay man siya? One. Carla, one. Isulat ko lang. I-note ko na lang din nga daan sa akon nga note para hindi ko malipat karon. Carla, kag Wilson. Silo kita sa ikatatlo na ton nga. Sino na? Berto! Aray alerto! Berto alerto! Garantisado 24! Kakipa! Ari naman ako, kawatan! Kawat, kay may gina-interview pa sa daw. Sige, kigiba na. Kawatan naman, nagsakay sa tricycle, agod na magpuli. Pagtapos si pangawat. Pagsakay sa tricycle, ang insakyan niya nga tricycle, ang driver sina, gindulong niya, ang kawatan, sa balay, nga ginkawatan sang kawatan. Dali lang, gid, ha? Dali lang, kagiba Berto, ha? Iatagon ko ni. Ang kawatan, nagpara sang tricycle, nagsakay sa tricycle, ang driver sang tricycle, gindulong yang kawatan, sa balay, nga ginkawatan, sang kawatan. Naglingin ulo nyo, ariyan patag ni Kakipay Berto Gakit.
21: K5 News FM Live Report.
22: Kakipay Berto, balita mo!
4: Kakipay Broad, mapuli na ni Tani ang kawatan nga ini.
22: Dali lang, may ginapakita kami di, dali lang, gid, i-ex, anay. Kakipay, i-blur ba, anay, picture B? Dali lang, gid, Kakipay Berto, gusto ko lang, basta mga suspect pa lang kay Kakipay Berto, please i-blur tabing itsura sang with due respect sa suspect or ano, unless otherwise, kung may mga permiso na yun sila. Kakipay Berto, may gin-send ka din nga picture, ano ni siya, victim or suspect?
4: Amo nang suspect.
22: Itabuni lang ang itsura niya, big, hindi man tayo ipagpakita, hindi tayo magpakita na. Sige, go ahead Kakipay Berto.
4: Kakipay Broads, imbins nga magpauli na kuntani, kaga magdirekta na sa ila sini nga balay, direkta sa prisuhan ang isa ka LGBTQ member.
22: Uh-huh.
4: Paton na ni Kakipay Broads na tabo. Diri man lang sa may bangga ko rin ninatabo, no? Ang isa ka lalaki nga na, mga bata LGBTQ member, nagsakay sa tricycle sa bangga ko rin. Ang bali ah, makatoko sa may barangay Alihis, uli ko sa Alihis, no? Kasi ang LGBT yung ano sa may tricycle, ugali nga masang driver, ha? Daw siya man nangawat sa CCTV sa kawatan, eh? Na, ni Kagiba, bro.
22: So, di mo do, dahil lang hinahinayon tang istorya. Iniya natapos na niya pagpangawat sang, ano, sang LGBTQ+. Tapos, na-identify siya, kag doon nakita sang travel niya daw, dali lang, daw siya maning nakita kung nangawat, daw mo na. Kagi Feberto? Dali lang. Kagi Feberto, sulod di bila? Sulod di? Ari ka di? Sulod di bila? Kipara tagig dula-dula ang signal. Taka nami ni nga kuano para at least makuaan.
4: Ha? Ari ko di sa may plaza, subong, sa ulang.
22: Ah?
4: Kagi Feberto, no? Amo ni nga tabo.
22: Sige.
4: Ang ining lalaki nga ni, ining LGBTQ member, siya ni ang nakuha sa mga CCTV. Kakipay Broads ang nagligad ng mga sinimana kag mga binulan, ginamanhant na ni sa ngaton sini nga mga kapulisan, 12-13 ka mga nagareklamo sa iya nga nagapangawat sa sulod sang tangke, mga 40 mil pesos to, no, Kakipay Broads, kasi may libertad siya ni nangawat sa perfume. Ang do medyo LGBTQ to ba lang nga nangawat sa perfume?
22: Hay, dali lang gad. Atong nagatalikod nga ginbutang niya sa iya ding daw bayo.
4: Yes, amo gid ni siya kagiba Broads.
22: Ooh.
4: Siya gid niya, hindi lang ni isa kay nasa police station. Grabe itong reklamo sa police station 16 na. Hindi lang isa, sobra dusi to ka mga reklamo kagiba Broads. Lain-lain nga mga establishment ka mga tag-iya ang nagreklamo. Pero bago ina kagiba Broads, unahon nato ng insidente kay nadira sa may bangga Kori. Alas 2:30 sa hapon nga ni Kagiba Broads, may nagsakay. Amo ini ang ginaligar kawatan. No? Kagiba Broads, amo ni siya ang nagsakay sa may mangga kuri. Nangita ni siya sang tricycle nga iya sakyan. Ang bali sa driver, dulong mo ko sa may barangay Alihis kung sa diin tira ko no iya nga balay. Now, Kagiba Broads, pagsakay sa tricycle, naimutadan siya sang isa ka driver. Ang driver nga ni, empleyado ini, sang balay, kagigawatan niya 40 mil pesos.
22: Ha? Hala? Grabe. 40,000 pesos ang gingkawat?
4: May mga CCTV kita kay Giroros pa tatonta ni sa video report ng imuon. Kung paano ni. Pero ang tricycle driver nga ni kay Giroros nakibot eh. Hamba na siya man yung kawatan nga nangawat sa balay isang ama ko.
22: Oy.
4: Siya hindi ko gid ni malipat kay Giroros. Ang ginhimo sang lalaki imbes nga madiretso to sa may bangga mital. May alihit na kay Giroros. Nagliso siya pagkato sa suntal.
22: Sa Station 6?
4: So, sa may NGC. NGC, suntal na naman.
22: Station 4 sa Depagto?
4: Sa Station 4 sa may mga sa NGC, tampi, suntal na da. Isakop naman na sa barangay Takuling, ano?
22: Okay.
4: Ang reaction sa ang LGBTQ, yung ano eh, mamala din na makato, sir.
22: Dumalumpat, say.
4: Sunod lang bla para mabalaan mo kid. Ay nung patay sa jaga, why ka kid bro no? Hasta nga nakabot to gintunggan sang driver, tawagin ang kawatan. Ikaw kid no? Karon gyud ba kin tawag to ang balay bao justo kasi pa bro sambal ko nang babae. Nga tagiya gyud nga gikawatan niya 40 mil sa kid bro. Ang bana itago lang ni direktata na lang ni sa prisuhan. Kay basi ko no makita ni siyang bana yapat yon ni siya.
22: Oh.
4: Ang mapuno 40 mil pesos pinangabudlayan sa magasawangan ni kusyante.
22: Oo.
4: No? Ginawat sa kid bro. Ginmangkot na ton kay ina. Hambal sang kawatan. Hindi ko na grupo pareho lang kami na itsura. Upod ko na. Ang upod niya dito no, nga pa kaistaya.
22: Diba si hindi ba ni siya tuod ya kag G5 Berto ba si kon kabalok kang mga itsura da nila kung isa may ginatawag as lang mga gina-idolize nga mga LGBTQ plus man mo nga inisundon ko just like pareho kay Berto nga may bungot mo. I'm not saying LGBTQ plus ka ha. Ang ako niya, may gina-idolize ka lang nga tao nga sundon ng itsura mo. Diba si nasalaan lang ni siya ya, way man?
4: Kasi pa broads aton ginaplastar tagid ni ugaling kasi pa broads hindi lang isa hindi lang tuwa kundi sobra dusi ito tara nagreklamo. Ang dusi nga ni kasi pa broads may itsura ya. Itsura ya gid ya. O labo sa bato ang basang babae siya gid sa ulihe ang indeng sige sila storya nangayo na siya pasinsya kasi pa broads.
22: Naglabot sa punto ngaway niya sa lutsan ginako niya kag nangayo pasensya.
4: Nangayos sa pasensya, nangayos sa sorry. Lain-lain din ang iya, sininga, okay lang, talikong ka isa lang kasi.
22: Pero nung rason niya nga, sige sa kapinangawat, ano may balati, ano nung yung tawag sa kawatan ni nga?
4: Actually, kanami, do ako, gidbala kasi.
22: Do ikaw ang rason? Ano man? Dali lang.
4: Do ka normal na mag-isip, do mo na bla. Kanami man siya. Typical ng klase nga LGBTQ. No, okay, gitsiya, hindi man siya mambal. Ato nga doon may publik.
22: Oo, normal. Why siya ubrahaw? Kay damo ko yung nakilala ng mga LGBTQ plus ng mga tropa ko, ng mga very successful, may mga salon, may mga massage, may ano na nail art, something, may mga businesses. Lah, kay mga kwan sa mga LGBTQ plus kakipay Berto, mga why ni pili sa ubra. Basta negosyo-negosyoan nila. Why sa sanga muna aw?
4: Galing iya ni Modos kay Kiba Bros. Mga wap dito.
22: Ay!
4: Kay Kiba Bros, sari bala, para pamatunala ton. Tabo kay na nga ka-funny moments ni
22: Kiba
4: Bros. Ay, interview ta. Ang tag-iya, ang nagreklamo, ang gingkawatan sa 40 mil pesos. Yari pamatian na ton.
5: Sa inang agi na nagsakay sa iya, mapadulong daw sa alihis. Mm-hmm. Di ang driver nga suki ko, kilala siya. Kay ara man si Jason nakatanaw sa CCTV sang time gigawatan kami. Ang driver suki ko na sir everyday ara na siya sa akon gabiyahe, ya dulong sugat, bakal materials. Pag instant niya dulong sa alihis, diray yakin dulong sa akon sa shop.
22: Uy.
5: Sa may suntal, sir. Sa may pagkatubangga kore.
6: Okay, tapos pagpundo?
5: Pagpundo, pagkakita ko siya, sir, habi mo sa tutuod lang, imbis niya nga malipay ko, nga nakita kong arang nangawat, ginkulbaan ko, yes, sir, kasi lang po lang makita ni sa kurasambana ko, sir. Hindi kini sa mapuslan.
22: Ahay.
4: Yes.
22: Siguro sa kainit na, kay simpre, pangabudlayan, which is hapos na siya mangawat. Ti ang guwas na yan, ginkawatan niya, basi ginutang pa to, may 15% pa to ng interest. Ito muna, bla. So, at the end, kakipay Berto, kinadakpan siya, willing ining mga ginpang kawatan niya nga magpasaka gidya kaso?
4: Kagiba Broads, 12 kabilog kina nga mga tao ang nagkadto dito, different case, different mga businessman nga iya nga mga ginkawatan. Ama ko muna kagiba Broads, gintipunan doon sa willing artista to siya. And tanan nga mga tao itong nga complaint, ginatudlo nga sagit ang nangawat.
22: Oh, kay Tiarantas Punto nga na fully identified na ngining LGBTQ+, question, are they willing to file a case batok sining LGBTQ+ ni?
4: Yes, they are willing to file. Amba kay na ni nanay ni nanay manang kanaton kay na. Amba nandiyo sir, ako wala ko yalabot ya sir kung balik yan ako kung hindi ang 40 mil ngayong mga budayan ko. Ang ako na willing ko nga mag-file para hindi ipag-imuon sa iba.
22: Oh, correct. Kay may iban binga, okay na sir, basta ibalik ya sa ako ng 40 mil yan, hindi na akong pasaka kaso. No, no, ginaya mo kag G5 Beberto mo. Kita bati amo ginahambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia nga aga balik-balik lang ga cycle ga sulit-sulit lang ang mga krimen nga mga petty crimes, no? Bangod naman sang wala man sang pag-file sang kaso eh. Ngati may mga settlement, patawad do tao man lang ta, patawad man lang ta. O dumamo na bla. Pero nami ni at least may matindog dia as main complainant nga magpasaka sa kaso sa sining suspitsado para at least dito ya hinulsulan sa presuan eh.
4: Oo ah, kaga ti okay lang kung isa, duwa giring ti damo na may something wrong gid sa kita. Ano? Kaga ti ara gid blandra ya kining atsura. Hindi naman naguro ma-deny pag ina na may ti damo CCTV, klaro. Na siya gid mismo kagiba Broads ang nagapangawat. No, kaina, kinting kuhanta nga malapot ang pulis, kagang siya mismo, nag-ayo kita, nag-itubang sa siya. If sa talang ng mga akusasyon, batok sa iya, open ang media, open ang mikropono sa K5. Pero nag-smile lang siya sa aton and they said, no comment.
22: Uy, dali lang, Gid. Though, hindi ko yak patis ni K5, Berto. Nga ikaw yung madisagrihan sang gina-interview mo. First time ko nga daw gindasagrihan ka, how?
4: Gani, amba ko, sige lang, girl. Sige lang. Actually, kaya hindi naman tarong yaman. Kita, wala mo kabalo kang tipe bro. Ato niya, may taha. Kaya mo, kung hindi nila gusto, ay man problema, ay man taga-pamilit, ano? Galing ti, kisa mga lalaki, binga mga suspect, abito na namian, kit sila sa akon mong magpa-interview pala kang tipe bro. Ti Aria, ti Dok Parionic Comicolor, ato hindi lang siya, anay.
22: Sige, salamat kay Kipeberto.
4: Sige, Kagiba Broads, balita tadalong sa kalawang sa DDX 500, DDX Bio, Mike, DDX Coffee Mix. Ako si Kagiba Berto Gakit, para sa kambing kabalita, servisyo, publiko, kalingawa sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report.
22: Maraming salamat kay Kipeberto, Berto, kabalok ka mga K5, grabe, nagid kasikat sa K5, no? May nagtawag diri sa National TV station bago lang gitsa ko, no. Ningko ga program pa ko. Ga request sila. So sige lang ipaprobahan ta lang ni kay Doc later on. Pertinigid yang K5, no. Labot ni yang national yang na ginapang balita naton. So sige. Grabe, no. Ti amo ni mga bagay mga ka K5. Sakto na kinahambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia mo. Kay some other cases, daw sulit-sulit lang. Digudigay, mapakitlooy lang na gamay mo. Luha lang ng kapital. Maloy ka. Wala ako sang balangitan-an. Mano na lang ko. Oh, ti ikaw man, kay duhumo ka man balik ko nung abi sa balatyago. Okay lang na, dineng ah. Ano ta kay ti tao malang ta? Patawaron da lang ka. Oh, ti asta nga maglabots punto, the next day naman himo naman krimen, lain naman ikawatan niya, same man japon nga ayo. Maluoy ka. Gajakit ang ginikanan ko. May ginadiresis kami, no? Maluoy ka man, di ba ko papapisuha? Ay, oo. Ari si Kagipa Bulson. Check ko ba si Kagipa Bulson? Ang balita ni Kagipa Bulson. Ay, nang BCC, blabalikan ta tong iskwilahan. nga ginsuspender ang klase bangod man sa pagpamahog kag K5 Goals On.
21: K5 News FM Live Report.
22: Ibalita mo.
8: K5 Road sin kumpirmar sa aton ni Police Colonel Eugene Badomiano kung sa din alas 2 kagapon sa hapon may nakitaan niya karton sa nga pagpamahog sa sulod sa nga comfort room sa nga Bacolod City College. Kasi nakasulat ini nakasulat sa karton ni Pagod, umandam na ka mga buli ka mo pang ubuson pa ka mo. So, i-consider ini nga threat mo sa aton sin nga...
22: Dali lang isa'y sahon ta, word for word ang aton sin nga sin mga tirada, subong. Iya ginsu ano nga karton, when we say karton, may karton sang sigarilyo, may karton sang biscuit, may karton nga box sang klinika DTX 700, inablang box nga karton gidya. O kay may mga karton amo.
8: Ang pag-specify sa aton ni Colonel Ripatomia, so cardboard sa 55 volt, so inang color brown lang, hindi iyang black and white na cardboard, ha? Color brown
22: na usual. Ah, inang daw gina-box, gidyang kita ka na sa aton nga, no, nga DTX products, DTX 500, may box sa DTX coffee mix, may box na sa nga daw brown. Brown gi man ang kulor?
8: Brown.
22: Pasensya ka na matyag ko, hindi brown. Ha?
8: Karton.
22: Basta karton na. Ginbutang.
8: Yes, basta karton kita.
22: Oh, amo na, bahala na sa interpretar, basta karton. Ang nakasulat una, ano? Nga word.
8: Umandam.
22: Umandam. Ikadua nga word.
8: Lang.
22: Tatlo.
8: Kamo.
22: Okay. Ang tatlo nga words are umandam lang kamo. Dason, anong sugpon?
8: Nga. Nga.
22: Nga.
8: Manga.
22: Manga.
8: Buli.
22: Buli.
8: Kamo.
22: Kamo. Okay. Umandam lang kamo nga mga buli kamo. Okay. Dason.
8: Pang.
22: Pang?
8: Nag-isa-isa pa rin. Oh. Pang-ubuson.
22: Pang-ubuson?
8: Eh. Takamo.
22: Takamo. Uy. Amo lang na. So, umandam lang kamo nga mga buli kamo. Pang-ubuson takamo. Oh, doon muna ang iyan nakasulat. Yes, diin gin bilin ang karton, diin gin butang, diin gin plaster.
8: Sa sulod sa nga comfort room, why gin specify kung diin gin na specific na lugar kasi sa sulod sa nga CR kasi sa roads na kitaan ining karton. So nakita ini siya sa isang estudyante na sa BCC, kaga after niya na mabasa ang note kasi sa roads, immediately gindala niya ini sa kapag-upi, bukong maistra kasi sa roads. Kaga mo to na yun, nag-alarma na, nag-forward, na di ko sila. Na problema sa mga kita ko, okay, although alas 2 sa nga hapon, nakita ito ang note yung na-report sa maestra, ang kapulisan na ito na-inform niya, alas 4 na sa nga hapon, kita ko, so it took them 2 hours. Para ma-inform nga ito, kasi yung nakapulisan. So that's why, nga to given niya, amon na situation,
22: nga agin hold sa BCC, okay, ang information kay supposedly, para madasig ang akto sa mga otoridad naton, yun kinanglan ma-call ka na right away mo. So ano kung nung sabat sa BCC nga ginhold nila for 2 hours, what if ang aton ginabutang ta sa worst case scenario always kag K5 Wilson, because it's hindi ta gusto nga ma-say sorry lang ta for sa matabo bla. So what if kung within that 2 hours na tuod to yung natabo or may nag-ano da?
8: So, ang mga nag-anig sa Rosa, sige, nasa libig to, kita sang aga, no, nagpigwa kita sa makasunod, sa atisan, makakuha, kita sa tayo, sa silahan, pero ang only, ang ganyan na yun nato, no, ang mga nag-anig sa Police Colonel, sa Ripadomia, kasi SKN, sa entrance na, huwag kita dito, yung pasugtan, kay kadamo, actually, sige, nakakita Rosa, hindi magnubo sa pulo, sa mga polis, ang sa foot patrol, o kung nag-anigot-imot, within the vicinity, no, sa sulod, isa sa guwa, sa mga silahan, aside pag dito ng security guard mismo sa entrance. So, perte kahugot ang security dito. Kay man, kagapon, sa Peter Rose, na ibaluan ang may activity sila taling na patigayunon subong adlaw along with the students and the faculty. Kung sa DM magkapatigayon sa training man ng Bacolod City Police Office at Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, siyang safety bala sa sulod ng eskulahan in case na may matabo, including ang shooting at sa sulod ng Peter Rose or whatsoever, para at least mapatubuan ini maestra no obrahon, no mapapresidente no obrahon. O galing lang kasi may stress si Peter Rose, no? So, gin-cancel ang mga estudyante. ba matapo lang anay nag-klase sila online kasi sa girls, no? Kaga nag-bido sila anay sa other mode of education nila, ang learning nila. So, ang kanina lang ang training is ang mga maestra lang. So, muna nga medyo ginputukan, dinidili na, no? Ang nilitawal si Nani, ang strength halin sa kwan. Actually, isa pa interview naman ni K5 Red Salgado sa atong senior station commander sa mga police station 6 naman niya. Sa kay Sir Ramos, kasi K5 Road, may ara naman sila ginatanaw na suspektado kasi sa Ross ng estudyante na posible nagsulat din isang threat no sa karton. Kasi nga maton sa inapagatutukan kasi sa Ross ano ba lang mga intervention para kung sa karton sila kapulisan once na po kumpirmado na
22: yes, exactly, kagipabuson because this is not a joke. This is not a joke. It's just like bomb threat o bomb threat sa airport. Kaya it will cause sang chaos mo. Diba? Sa eskwilahan. Ayun ko na kung ginikan, nandi ko pa eskwila ang bata ko. Mung nga ibutang ko sa langalang kabuhi sa bata ko ban? Pwede ko malang yung mapauntad sa katuwig bata ko. Importante, buhi siya. Doon mo na wala ang mindset. Ti, hindi ta gusto maglabot sa punto nga magbinasulay na lang ta. Karoon, what would be the recourse sang Bacolod City College, especially sila sing security personnel, kagunsin o man itong nag-hold sinang information nga it will took 2 hours right before sila ang iyang nagpabaluya sa pulis?
8: At sila kay Febros, including man sa training, no, especially sa security guard, yung tahaya, masabi ni Premier Katonya, na i-train man inyong mga security guard sa bulutuan, kagina lang naunahan lang sa disisino kay Tia Mong ini nakasendo sa pulis. Pagluan inyong mga security guard kung paano masecure na asalakyan kagang motor na nagagawa sulot ni Kay Febros, wala sa dalang na bomba o kung wala sa dalang na mask, kaya following the incident, bigo sa may Zamboanga before kung sa din, pinato ko ng istante na kalamatay, nakasulot ang armas ni Kay Febros paagi sa salakyan.
22: Ti tanan ini kag Gibson, hindi man niya para lang niya sa BCC, hindi man niya para lang niya sa dalagkuan ng mga universidad diri. It pa, dala na da tanan. Bisan din kada karon makumpormi gi ka muna nga dapat may stricto kita nga pagpatuman sina. Oh, di ba kay for the security niya kag Gibson mo. Oh, why ni naton ginamater sang una kay may ang aton panahon sang una eti tuslok-tuslok lapis pa lang tatuya. Oh, subong yet ni tiniruhay binun anay niya ta sigay na yung mga isog dugo dan subong mga pamatanon. And so, dapat dapat pagin kag Gibson kay wayta panahon pasensya lang gid. Dapat i-follow up ni Buwa sa BCC what would be the ilang action taken sa sining insidente at the same time anong dapat nila himuon kay ti may nagapagwa nga mensahe bully. So, dako nga pala mong kutanon, may ara bully, gidman? Dira mismo sa eskwilahan, di ba? Kung sino yung bully, dapat na istoryahon. Kay wala iyasang papel nga estudyante nga magtiner sa eskwilahan kung bully ka. Kay ikaw yung halinan sang tao nga maniro, mamuno, bangod sang imo sa katunto. Oo, ti dapat na i-address na mayad. So, ipa-follow up ko na buwas imo sa BCC na dapat magatag sa aksyon. Kay unang nga bes, iyan niya kasyudad sa Bacolod mo. Ang kapangalan, Bacolod City College ni. Hindi niya basta-basta lang nga Rhodes City College. Oh, iyan niya ka Bacolod. Ang pangalan sa Bacolod, may kuan bangod sini kung may kapaltahan da, kag kung may uyaya na naghahandol sang sitwasyon pa kaangay si Dika Gifan Wilson.
8: Yes, kasi sa broad, so i-follow up sa inaabuas, no? Kaya try sa ganyan malabot ang kahit sa nga PCC ka kagina, nag-try kita po sa most of the reason pa mula.
22: Kagisa pa nga daan, kagipa Bulson, gakwan pa ko ang Bacolod City College, pila lang ka metro sa araw ng Police Station 6? Oh? Pila lang? Ah, singgit ka na ganing guro da, mambal ka na, hoy! May kwan diyo, bati iyon, mas bangga sa may backup 6 da?
8: Ang muna ni perfect plan kasi sa road so nakapilapit na naman dahil sa polis at pakita nila kita siya immediate response
22: para may mga reporting na sa muna dumduman ko si General Ibay just like may muna bala may mga simulation something simex simulation exercise may na-accident di sa siningadalan may 5-minute roll na sila mo way palabot 2 minuto ara na di kay scripted abot na nga daan sa mga kwan mo. Pero kung sa tutuod lang, duda ko. Sige, salamat kay Gipa Bulson.
8: Sige lang, kasi sa Bonsai, follow-up na lang ina buwas kita. Kita pa lang follow-up sa text buwas kung ano pa for type kita. But anyway, kita Bonsai, no? Balik lagi ka sa Bacolod City Government Center. Yung ginagulong sa iyo sa Kanwan. Sa Mighty CD3 Bayo sa GBTX 500. Yung lamang si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko. Magkalingawan sa Negros, K5 News.
21: K5 News FM Live Report.
22: Maraming salamat ka, K5 Wilson Villana. Dapat seryosohon ni sang Bacolod City College. Especially sa ngayon sa security personnel kasi nang nag-handle dira and the administration because nakasalalay diring pangalan sa syudad. And at the same time, ang mga estudyante, mga manunudlo na nag-aubra dira, nag-eskwila sang tarong. Kay ti may mga handom ni mga kabataan da, kay halos kalamanan dira. I'm not saying gidi nga mga pigado, pero ti may mga nag-eskwila da nga mga pulo pigado gidi. Nga amo man lang na saligan sila sininga mga pamilya ang ginapay eskwela dira para makatabang sila sa uli sila sininga pamilya kag pagpangabuhi. Ang problema subong nga hapon, way naman ko panahon. Ay, I need to say bye-bye kay alas 5:55 na. Mga ka-K5 ba, di magkalipat sa aton sing K5 Negros Island Region Broadcasting Competition this coming September 13 at SM City Activity Center. Kilita ay kita dito kaya magakumpita ang mga baskugan ng mga eskwilahan. Ay may wild card kita, may additional wild card kita ang Mansilingan Agro-Industrial School kay dito lapit na to, half point lang to kabansi sa total overall school sang isa ka eskwilahan man to mo. Itatlo lang yung pili naton sa audition o galing kay gusto naton nga magdamo kag kay deserving man ah. Ang Mansilingan, so gin wild card na to, naka-join sila sa finals. So, taga Bacolod, go Bacolod, lampasuhon tang iban nga mga lugar. Huwag na panahon, salamat! Sa ngala naman sa Bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa ngala ni Doc Ramil Uy, ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3
10: yung may VCO
9: yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening Newscast sa mga Webes, Agosto 27, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangkay sang lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay City nakuha na sang pamilya.
2: Sa balitang nasyonal, 12 ka mga contractors ginpang blacklist sang Department of Public Works and Highways.
1: Sa balita international, kapin 160 patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border.
2: Kag sa balitang sports, sa Philippine women's football team handa na para naman sa 20th Asian Games.
1: Sa ato naman balita entertainment, Asia Rose Simpson top 3 sa Miss World Talent Competition. Lasay-say.
3: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
4: May ginabantayan subong nga low pressure area ang pag-asa nga may medium chance na mag-develop si Sakabagyo sa masunod nga 24 oras. Ang LPA ang ulihin nakita 850 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Ang LPA ang nagkapabaskog subong sang epekto sang southwest monsoon o kunabagat, kagamoy niyang nagadala sa mga pagulan sa may Cordillera, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Magalumo naman ang panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa Metro Manila, nabilin nga bahin sang Luzon, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat pangunuman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal.
5: Balitang lokal.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasays 8 sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita lokal, 26 milyones pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo na kompeskar sa siyudad sang Escalante. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Nakompiskar sa Police Regional Office Negros Island Region ang 447 kakasong smuggled nga sigarilyo sa Purkugon 1, Barangay Alimango sa siyudad sang Escalante sa tung Martes, Agosto 25. Naaresto sa operasyon si alias JC, 29 anyos, nga residente sang siyudad sang Sangay matapos nga makuha sa iyang paghinakop ang mga kontrabando. Ginabulubanta na gabalor sang 26,613,100 pesos ang mga nakumpiskar nga sigarilyo. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon matapos nga makakuha sang impormasyon ng mga otoridad angot sa illicit cigarettes nga nabakal sang intel sa isa ka beach resort sa nasambit nga syudad. Ining operasyon ang nagapakita sa nagapadayon nga kampanya sang kapulisan batok sa illicit trades. Ining balitag na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening News Cast, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Samtang armas baylo droga rason kung nga amay nagkalain-lain nga armas lutag nga nakuha sa drug by bus operation sa may barangay Handumanan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
7: Armas luthang ka baylo droga. Ginaligar na gabaton prenda sang pusil ang subject sang drug by bust operation tinalikdan nga adlaw sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kaupad ang duha pagid ka mga lalaki sa Zone 1 Barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod. Ang subject sang nasambit nga operasyon ang ginkilala sa kay alias Carlo. Dakop man ang upod sini nga sanday alias Melchor kag alias Baldwin.

0: Ginpahayag ni CDEO Head Police Lieutenant Colonel Roberto Injope Jr. si Burgos ang ginaaligar na gabaton prendas ang pusil sa baylo sang iligal nga droga bangod nahibaluan nga kun wala kwarta ang manugbakal sang iligal nga droga armas luthang ang nagaserbe nga pangbayad diri. Dugang pa ni Injope sa inisyal nila nga pagpangusisa ang tatlo ang nadakpan kag surrender sadto sang ginimplementar nga oplan tukhang. Sa karon ang tatlo kasospetsyado ang nagapangatubang naman sang kaso angot sa paglapas ng Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang nga kaso kay Burgos ang 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: La size 11 sa iban pang nga balita lokal. 20 anyos nga lalaki dakop sa drug buy bust operation sa Kamankalan. May Kampyon nga Balita si K5 Aubrey Suspenye.
2: Dakop sang Kamankalan Component City Police Station ang isa ka lalaki sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa Purok 6 Barangay 1 Kamankalan City Agosto 27. Ginkilala ang nadakpan kay alias Kano, 20 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa iya ang 7 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginipatian shabu, nagabugat sang 5 gramos kag may balor sang 34,000 pesos. Isa ka improvised glass tutor kag kwarta. Ang nadakpan ang yara na sa kasariya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang nga bangkay sang lalaki nga ginaligar kawatan sa siyudad sang Talisay, nakuha na sang pamilya. May Kampiyon nga Balita si K5 Red Salgado.
4: Bangkay sa lalaki nga ginaligar kawatan nga nadakpan sa Talisay City nga ginbawian sa kabuhi sa tuong Agosto 25 ang ginkuha na sang iya nga pamilya. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sang Talisay PNP, nga wala na nagpasugot ang himata sa lalaki nga ipadalom sa autopsy ang bangkay apisar nga wala nila may baluan anang ikamagdanan sa kamatayon. Sinupa sa kay Linda nga sa inisyal nga impormasyon nga ila nakuha sa imata ini ang residente sang EB Magalona kag may kaso anay nga paglapas sa Republic Act 9165. Hindi pa matumuntugtog sumuan ng kamandanan sa kamatayon sa lalaki sa ini ang nadakop sa mga security guards sa subdivision. Ginpusasan ini agud hindi makabuhi samtang ginlagas ang isa kaupod nga nakapalagyo apang sa ini ang ginbalikan wala na sang kabuhi.
5: May nag-claim na na family sir sa ICER. Kaga EB Magalona sir. Sa ang base sa amon nga mga investigador sir, may record niya sir sa EB Magalona police station sir related to RA 9165 sir or sa drugs sir.
4: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit si K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, Bacolod ginpasidunggan nga top performing peso sa NIR. May Kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
6: Nakabaton sa pasidungog ang siyudad sa Bacolod bilang top performing peso sa ginapatigayon nga peso map Negros Island Region Congress sa tinalikdan nga Miyerkules. Luwas diri nakabaton man sa 5 pa ka mga nagkalailaing award sa Bacolod. Lakip na diri ang award nga pagkilala bilang siyudad nga may most job fairs all year, highest number of applicants hired on the spot, most dolly programs implemented kag para man nilalagon nga Labor Day kag kalayaan job fair para sa alkalde ang mapubuluyo kag bag-o nga graduate nga mga pamatan-on nga nahatag nila sa pangalabuyan ang tuntuod nga takos ang ila sini nga pagserbisyo sa publiko. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villena para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: La size 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginkompermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga magapabili na naisubong ang social media application ng Facebook apisar nga may mga rekomendasyon nga iban ini sa pungsod.
3: Madumduman nga ginkonsiderar na sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC nga igaban ang social media application sa Pilipinas. Bangoduman sila kapasawan nga utaton ang pagpalapta sa mga fake news ka mga violent content.
1: Pahayag ni Castro para yun naman nga ginakakas ang social media platform ang mga fake news, makapatalang impormasyon kag mga violent content.
3: Samtang yara na sa 9.5 tub-tub Jess ang ginabatsyag nga sakit ni Senator Jinggoy Estrada sa iyang nga tuhod sang ginpamangkot siya sa mga miyembro sang media kahapon nga adlaw Agosto 26.
1: Madungduman ni gindala si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan matapos nga naglagtok ang iyang nga tuhod sa New Quezon City Jail.
3: Suno sa orthopedic surgeon nga si Dr. Fernando Siquia mayara sang meniscus tear o con na may gisi ang nawala nga tuhod ni Estrada.
1: Matapos magpaidalom sa x-ray sa among ospital, gilayon man siya nga ginbalik sang Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sa New Quezon City Jail.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpakita naman ni University of the Philippines Professor ka Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o kung NOAA Executive Director Mahar Lagmay kung paano nila usaron ang makuha ng isa kabilyones nga pesos nga budget sa madasun nga tuig.
1: Sa ginpatigayon nga press conference sa mga adlaw Webes Agosto 27, iyagin pahayag ang pondo ang pag-usaron para sa pagtabon sa mga henerasyon sang high resolution mapping para sa mga mayor nga suba sa pungsod.
3: Pag-usaron man ini para madugangan ang suporta para sa uplan kontra baha.
1: Suno kay Lagmay, apisar nga limitado lang ang resources ang pungsod, luyag nila nga ma-maximize ang pag-usar sang science agod nga mas mangin epektibo ang ila investment.
3: Dugang panya nga hindi basta-basta sa ila ang paggasto sang lang samtang ginatansa ini dapat sila nga mangin maalam kag evidence base.
1: Sa iban pa nga ukon sa katapusan nga balita national, ginkompirmar ni Department of Public Works and Highways ukon DPWH Secretary Vince Dizon nga 12 ka mga contractors ang ilagin blacklist samtang masobra isa kagato sa mga empleyado sa ahensya ang suspendido. Ginkakasapwesto ukon magapangatubang sang kaso may angot sa mga maanomalia nga flood control project.
3: Pahayag ni Dizon sa ginpaligong nga hearing sa House Committee on Appropriations, ang mga na blacklist ang nahibaluan naman subong sang ombudsman kag madamo sa mga ini ang napasakaan na sang kaso.
1: Sulo kay Dizon, ilan na ginbasura ang ginatawag nga aprometric formula sa pagpreparar sang budget proposal para sa madason nga tuig.
3: Wala naman sang allocables o con leadership fund sa ginpropose nga 22-7 budget sang DPWH.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, kapin 160 patay sa flash flood sa Nepal-Tibet border. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
8: Patay ang kapin 160 ka mga individual sa paglamon sa flash flood kag mudslide sa border nga bahin sa Nepal kag Tibet China sang Miyerkules. Magluwas sa mga napatay, ginatos naman ka mga turista, trabahante kag iban pa ang gindeklarar nga missing. Suno sa kapulisan sang Nepal, 157 ka mga individual ang napatay sa ila lugar, samtang tatlo naman sa China. Makita sa pila ka video sa social media ang mabaskog nga dalo-do sang tubig kung sa diin nahalitan ang mga building, dalan kag iban pa nga mga estruktura. Pilaman ka mga individual ang nagtinguha ang magpalagyo, apang wala na ang mga ini nakaluwas sa makakulugmat nga trahedya. May nagluntad man nga linog sa lugar antes na tabo ang flash flood, kag amo ini subong ang ginapatihan nga nagtugas ang avalanche kag pagbaha sa lugar. Apang ginpahayag sang isa ka geologist nga hindi pa klaro subong kung ano ang gitunaan sa trahedya. Sa isa naman kalitrato nga kuha sang Planet Labs, makita ang before and after satellite imagery sang rehiyon. Kung sa diin makita nga kaangay na sang lutak ang color sang sadto nga berde nga kagulangan sa lugar bangod sa mga lutak ang debris nga tugas sang flash flood. Una nga ginpahayag sa Malacanang nga wala sang Pilipino nga apektado sa trahedya. Apang sa ginpaguha nga update sang Nepal Tourism Board, isa ka Pinoy ang na-record nga missing matapos ang insidente. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Philippine Women's Football Team handa na para sa 20th ASEAN Games. May kampiyon ng balita si Kagipar Marv Aranuez.
9: Handa na ang Philippine Women's National Football Team para sa ikadyenteng Asian Games. Pagkapangunahan ang pagdepensa sa mga goalkeeper na nalakipan ng Dai Gabby Rourke, Nina Miolio, kag Olivia McDaniel. Pagkasuportahan ng mga inisa mga defender nga sanday Aislinn Sia, Azumi Oka, Hali Long, Jordine Corana, Kaya Hawkinson, Reina Bonta, kag Sofia Watt. Para naman sa opensa, yara ang mga forward niya sanday Alex Carpio, Angela Beard, Junessa Tolentina, Mali Ramirez, kag Natalie Collins. Ang mga midfielders naman na mo ang nalakipan ng Dai Camryn Penn, Carly Freeless, Isabella Passion, Jacqueline Sawiki, Katrina Gilu, Megan Murray, Sky Leach, kag T. Piding. Naglaom ang national team nga malapawan ang quarter-final finish sa tong 19th edition sang pahampang nga ginpatigayon sa China. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC ka DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Asia Rose Simpson top 3 sa Miss World Talent Competition. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Naangkon ni Miss World Philippines 2026 representative Asia Rose Simpson ang top 3 nga pwesto sa gitpatigayon nga Miss World 2026 Talent Competition Round. Ang 18-anyos nga beauty queen ang nagperform sang interpretative dance kun saan ginblend ni Simpson ang pagsaot sa iyang abilidad sa paggymnast. Ang iya performance amo ang gintawag niya sa core kun sa diin isa ini ka kampanya para sa mental health bangod isa man ini sa iyang advocacy. Ang culmination sang Miss World 2026 amo ang magatapos sa coronation night sa September 5 sa Nha Trang, Vietnam. Nagalaom naman si Simpson nga makuha na sang Pilipinas ang ikaduha sini nga Miss World crown matapos nga una nakuha ini ni Megan Young sa tung 2013. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: The first time ko ka mati niyang talent niya.
1: Ano?
11: Gymnast.
1: Oo. Kahit di ba laban.
11: Daw mga dance na o singing o something mga, like. Mga ethnic nga mga dances.
1: Oo, mga cultural dances, mga ga-represent sang kultura sa isang kapungsod.
11: Pero gwapa sa iya.
1: Oo, in fairness. Gwapa magin siya.
11: Namitani ko.
1: Sige, ikaw ba yung antaka nga i-ma-describe?
11: Hindi kayo namitani ko, makadaugid siya. Kaya daw pila naman bika tuig, siguro mga 2 years naman
1: si
11: na drought.
1: Last si Megan Young.
11: Oo, kasi ano ba to?
1: Dugay na daw
11: drought season sa when it comes sa sinaka-pageant.
1: Oo, dugay
11: siguro
1: na.
11: Siguro mga 3 or 4 years ay, yun lang gid. Sobra. Kung ako'y bahilig sa musina, in-appreciate ko lang ang mga beauty nila.
1: Dumduman ka do college to. Do college ka lang to.
11: Si Megan, hindi ah.
1: Di lang tama pa si Megan, may bala na. May bata na.
11: May bata pa man ta. Ako, 18. So, ikaw, 16 ka pa lang gani.
1: Kung gani man, nga gadinali. Giga mo yan.
11: Giga dasig.
1: Oy, pero by the way ha, kasubo man isa natabo sa, sa Tibet border, sa Nepal-Tibet border.
11: Do, nagabot sa punto, gani ka G5G, nga, kundi may, nag-core kita. May mga bagay nga, kasi mapundo ta, and then, sa Malaysia to Singapore, nadumduman mo to, nga, nagtabok ta may border, di mapundo ang bus.
1: Tapos, mga imagine mo na mga what if.
11: Oo.
1: Wala pa man tato kakadto. Baka naman mas sinasun.
11: Kaligay kalaw ay gidlas ang natabo kay K5G. Kasi sinabi nga, no? Sinabi nga trahedya daw, hindi, wala ka na time to prepare.
1: Kita kong video pala, kay K5 Rods, gadinalagan pa ang mga tao, pero ano gidbi ang ila, sininga ka na siguro sa pagragasa sang flash floods.
11: Plus ang
1: as
11: impact
1: in,
11: na dumatiyang budo, ginsumbag ka sang
1: as in, kita
11: bato,
1: mo,
11: kagbalas, kag-ice.
1: Mga kabataan na nalubong sa lutak. Grabe ka, subo-subo. Kaya
11: okay lang tuya kon sa mga hotel, nga kakatulog ka, nga tiyo, hindi mo mabatsyagan ang pain, o may ginahakos ka tubi. Kaya okay lang na iya, kahit na okay lang. Pero ang lain itong nakita, mga gulpiada, gid lang.
1: May ara to. May ara to nakita. I don't know kung legit ang picture pero may mga naudan sa mga sang ulo, mga body parts, no?
11: Grabe. Bisa to ka ginrescue nila pero pag check do man nananggal na pasensyas nagkakaon.
1: Grabe no, grabe ka subo. Di may isa ko no ka Pinoy nga missing. So oo, may isa nga na
11: kagina ang latest do wala pa man pero subong
1: ko may isa na nga missing. Ay tani wala lang no.
11: May mga tourist bi ka K5G mo, may taga US, United Kingdom, UK, may taga Malaysia, may ara man nga taga South Africa.
1: Sige. Mga ka K5, amuyad tong dalag ko ng mga balita subong nga Webes, Agosto 27, 2026.
11: Bantay One Boss Ngadlaong, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod ang Larkavi sa program ko upos si ka K5 Julius Mariveres sa pangalan sa bugos ng pwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
11: Ano naman si ka K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
7: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ga brain food kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagbabaskog sa lawas.
7: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig nga boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay Darulando.
0: Arling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. Check your time, kagisigong inyong oras. An oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Lorgo.
0: Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong at telemanansang balita, ibalok komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko.

0: Gorgo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang ibang nga ginabitbit nga hinganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang ibang nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo. Aton paaboton ang mabunok kag madamol nga pag-ulan sa pinakabahin sang aton sininga probinsya bangod sang forecast sang pag-asa nga it would be a rainy weekend starting today tubtob Domingo, meaning karon nga hapon amo naning mabatyaganta suno sa forecast or weather advisory number 20 sang pag-asa para sa southwest monsoon o kun habagat takta alas 5 karon gid lamang hapon Agosto 27 tuig 2026 karakip ang Negros Occidental or in fact ang Negros Island region sa mga lugar sa diin mayara sang forecast o kun ginabrubanta kag ginalantaw sang pag-asa nga magaagom sang 200 millimeter nga rainfall o kon both siningon maklasify na ini as heavy rainfall, mabunok nga pag-ulan. Ginapaandaman man sa pag-asa ang potential impacts o kon ang posible matabo pagbaha sa pinakabahin sang aton nga isla. Karakip na ang pagturutipag sang duta o kon landslides kagti kon syudad sa Bacolod paandaman taman kagpaabuton taman ang posible nga mga pagbaha sa pila ka mga lugar ilaminagid sa aton sininaandan nga mga barangay nga yara sa tupad o kon sa kilid sang mga kasubaan. Lorgo, pabukas ka mga balita kag komentaryo for tonight dala sa inyo sa Gyapon sa kaalwan sang aton masaligan nga mga tagsakdag sang libre nga balita ibalo kag kinaalam diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee ang akon masaligan nga kape. Ang kape nga indi digulpe upod sa ginaparis ko sa DTX Premium Coffee ang John Wick sang lawas D3 Bio kag ang makapapagsik sa inyo DTX 500 Lorgo, indi ang masaligan nga tagdala sang balita kag hibalo kundi masaligan man nga pa, nga tagpabakod sang inyong karawasan kontra sa balatian. Lorgo, naunahon ko niyan ay una nga isyo sa aton banwa huna-huna nagalibot karon sa social media ang isa ka video angot ini sa interpellation o kon ang exchange pagbailuhanay sang pang-inuino sa tunga nanday Senator Robin Hood Padilla kag isa ka legal counsel sang prosecution. Now, of course, si Senator Robin Hood Padilla kon sa tapungulay pa kastigo wala tuogid labi na sa social media to be specific sa Facebook. But then ang pamangkot nga ano bala ang punto ni Robin Hood Padilla nga ini siya ginakainitan sang madamo nga mga netizens, but I would suppose to be fair about it, madamo man ang nagaapin sa iya. Let's have this video.
1: Circumstances then were different because we were
2: bakit po
1: under...
2: Iba? Bakit po iba? Bakit po na iba?
1: May gera po nun, sir, and we were under
2: wala
1: occupation.
2: Po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti.
1: Good Opo. Afternoon din po, sir.
2: Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo 19 hanggang 30.
1: Buwan ng wika daw po, sir.
2: Bukod po sa buwan ng wika,
1: National Heroes Day.
2: National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
1: Opo.
2: Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
1: I'm sorry po sa aking history teacher.
2: Ayan, opo.
1: Hindi ka na po maalala.
2: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
1: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real
2: Apo, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
1: Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard.
2: Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
1: Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were
2: Bakit po
1: under...
2: iba? Bakit po iba? Bakit po na iba?
1: May gera po nun, sir, and we were under
2: Wala
1: occupation.
2: Po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maxi, ka-labuyo.
1: Strictly speaking,
2: lahat po yan
1: sir,
2: ginagamit
1: po
2: na alias.
1: Internal armed conflict, iba naman din po yung war.
2: Ah, bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng
1: Gera, sir, Your Honor.
2: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam nyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nag-traidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan.
1: If I may, Your
2: One last na lang po.
3: Kindly
2: one last na lang po.
1: If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
2: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
1: If I may,
2: na
1: Your Honor,
2: may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan, eh mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw.
1: With all due respect,
2: isa pa po,
1: Your Honor.
2: Isa na lang po, kasi... Isa na lang po.
3: Kindly wind up.
2: Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio?
1: To be candid, Your Honor. I'm not.
2: Sino po?
0: Si Ninoy Aquino.
2: Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
1: Your Honor, if I just may...
0: Alright, take castigo. Wala to sa Facebook. Si Senator Robin Hood Padilla... Tungod sa iya panindugan, ako uon ko. Ako mismo, sang una na init ako kay Senator Robin Hood Padilla. Kay ti ang impresyon ta sa iya, artista, mango, wala hibalo sa panggobyerno. But this time around, I don't see anything wrong sa iya sininga linya sang paramangkutanon. Of course, I won't delve into the particularities. Kay ti, ang ginapagwa sang prosecution, remember nga nagligad nga mga inadlaw, wala kuga talakay sang impeachment kay Vice President Sara Duterte because for me, mas damo sang balita nga worthy o kung nagakadapat nga talakayon sa sulod sang duwa ka oras nga pagpangalagad sang larga vista. And so wala kuga talakay because for me, magtimbang may ara sa mga abogado. And at the end of the day, what the people think will not matter too much nga. Because at the end of the day, ang mahusga sa kay Sara Duterte, wala sang liwan, kundi ang senator judges. So bisan ano pa kawangal ko de, kontra o kon pabor, kay Sara Duterte, I believe it won't matter. Pero tonight, ako niya talakayon ini tungod sini. Number one, ang punto ni Senator Robin Hood Padilla, hindi siya abogado magplastar. Very, very simple. Bisan ang aton mga baganihan naggamit sang aliases ukon sang ngalan nga peke. That's one. Number two, sa idalom sang if you look at the rules sang Commission on Audit ukon COA sa paggamit sang confidential funds, ang matuod sina, these are funds that are supposed to be liquidated. Ang gobyerno kabalo kung paano gingamit ini ang confidential funds. As explained sa rules or circulars sang Commission on Audit o Concoa. Di mudo, ang aligasyon nga hindi accounted for ang confidential funds, hindi ina matuod. Pero dira lang ko asta nga ah. Kay konday dayon ko ang ininga argumento, basi masalaan ko yang agadipinsa kay Sara Duterte. Ang iya mga abogado, lihitimo nga abogado, kabalo sina. And I would suppose they will present that. I don't know, no? Now, ang punto ko yaw galing amone, which is far more dangerous. Nga, kung ga-insist ang prosecution nga ang mga aliases o kung mga ahinti halimbawa nga gingamit sang gobyerno sa pag-provide sang information parte sa mga komunista, dapat mabalaan tang matuod nga ngalan, that is very dangerous nga ah. Because that would put the lives of those people in danger. Kag ang pamangkot amo sini, kung nagatag sila impormasyon kontra sa komunista nga ara sa gobyerno, hindi bala nga imbis tuya-tuyaon ta sila kag ipakamaraot, hindi bala pasalamatan ta sila. Sure, they were paid for in intelligence funds. Pero ang pamangkot amo sini, sino ang yubiton ta? Yadtong mga nagapa-apabor sa komunista o kung ini nga mga tawo nga nagrisgo sa ila kabuhi kag naghatag impormasyon. But ang pinaka-importante, I think, amone, of course, hindi ako ya propagandista ni sa nila ni Sara Duterte. Pero Remuel, kung ako abigin kwa nila nga propagandista, ang ako ni pamangkot amusine, hindi bala nga mas kululbaan nga for the first time in history, ang Department of Education o kung DepEd, may intelligence fund nga buot silingon, amuni kadalom na ang pag-penetrate sang komunista sa aton educational institutions. Ti hindi kululbaan na Remuel nga ang departamento nga amo kuntani ang magahulma sang utok kagbalatsyagon sang aton kabataan, yati banwa nasuhot na sang komunista sang mga terorista, and that by itself is a major concern. And I would believe it is a matter of national security. And it is a matter of concern for everyone of us. Halin sa manugbalot, pakadto sa driver sang taxi, sang jeepney, pakadto sa nagatinda sang karaho, pakadto sa nagabaligya mani, initanan aton ini kabalak-an. Nga ah, saluyag ta sa indi, ang Department of Education is a very powerful institution nga ah. Tungod amo ini ang ginakabig nga institution that actually serves as the loco parentis. Ikaduwa, nagaakto bilang ginikanan sang kabataan kun ara sila sa bulutuan. Tidin kay moya kakita nga ang isa ka ehensya sang gobyerno gamiton sang komunista agud gubon ang pamilya, ipa-insindi sa kabataan, i-brainwash ang kabataan nga magbato sa ginikanan, magbato sa maestra, eventually magbato sa gobyerno. Ti ang sunod nga pamangkot, hindi ina bala makakulugmat. And so if you ask me, that is the bigger issue, I think, beyond the impeachment complaint. Kay kung ipatag lang ini, and if it will be checked with the Commission on Audit, I would suppose nga ini nga mga intelligence funds are liquidated pero gina-archive lang, but silingon ginatago lang. And so I think nga ang impeachment, again, it's not because nga gaapin ko kay Sara Duterte, because Sara Duterte does not know me, and as I have said, naglikaw ako sa talakayan sa impeachment until nagwa si Senator Robin Padilla. The point was very simple, ang gina-drive out ni Senator Robin Hood Padilla. And of course, hindi mabilibe ang mga tao nga abi nila alam sila, because si Robin Padilla wala naghambal nga daw abogado, wala ga-Ingles, naga-Tagalog. But the point was very simple. Ang paggamit sang alias kung kaisa is a necessity. Is a necessity. Tungod, we are at war. May gira sa luyag ta sa hindi. O dudugay, inigina deny sang gobyerno. But ako unta, we are living in a wartime condition. May gira sa kaumhan. Ginapamatay ang mga sibilyan sang terorista. Tagu-taguon pa sang gobyerno na, ti kundi disgrasyagid kita. And at this point, kinanglan nga ang intelligence, if need be, baklon gamiton ang kwarta. Anong tamanabi? Gamiton ta para i-proteksyonan, pangapinan ang mga kriminal. That can never be. Larga Vista. And so ang punto ko is very simple. I think we should look at the bigger issue. Nga for the first time in history, may ara na sang intelligence funds ang DepEd, at least during the time sang pagpungko ni Sara Duterte as DepEd Secretary. Number two, hindi bala makakulugmat nga ang mga komunista ara na sa gobyerno. In fact, kung i-disclose mo ang ngalan sini nga mga agents, pasti mabalanta kung sino si Mary Rose Piatos, mabalanta kung sino si Amuni, si Amuna, we are practically handing them over to the terrorists. Do parios lang nga ginbaklid ta ila mga kamot, ginpaluhod kag gindaho ta sa mga terorista ang wasay, agod punggulon ang ila mga ulo. Tiini begs the question to each and every one of us, to you nga nagapamati subong, samtang nagatigang kag nagasugba sang tabagak nga uga, aring pamangkot, tidiin kita maapin sa mga tao nga nagabulig sa gobyerno kontra sa terorista, ukon sa mga terorista nga wala sang iban nga opisyo kundi gubun lang ang aton gobyerno kag katilingban. And that is the choice you alone can make, I alone can make. Ina nga pamangkot is for you and you alone. Ina is a call for conscience. Dugay na nga ang aton nasyon gakatunga-tunga, gapahat-pahat. We are living as a collection of tribes, not really as a people bound by a common vision, a common identity. Nga, mayara nagapati nga, Lechenia ang sugar industry, Lechenia ang mga asyendero, Lechenia ang ara sa gobyerno. That might be true in some cases, but at the end of the day, ang aton kuntani nga himuon is to be one, agod aton patinaron ang aton nga nasyon. Ang pamangkot amo sini, halin sang 1986 tubtub karon, inaway lang kita nga inaway, abier karon, pamangkoton ta ka, nag-adilanto ang imo pamilya, nagdugang ang imo sulod anon karon nga gabi sa imo la mesa, nagdugang kag nagmayad ang imo tiligangon nga bugas.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pagawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Dugang ang mga balita kagibaro tonight dala sa gihapon sa inyo sa kaaluan. Sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
4: Larga Vista!
0: Pulis nakaluwas sa nagalupag nga sanggot dito sa Dakpanwa sang Cadiz apang nakaluwas sa kabuhi sang isa ka persona nga may problema sa panghuna-una. Ibaroon tani karon ang istorya. Standby with K5 Chester Vironke kasakay Bomba Marilo. Karon dugay-dugay.
4: Larga
0: unahon taning balita ni K5 Berto Gakit Jr. Angot naman ini sa isa kakawatan na numan niya nga kadimarasan kay ini karon importante ha ginapanugyanan tang aton mga kauturan damo ga reklamo sa akon nga may mga lugar diri nga nagauso ang kinawatay samtang nagadalom ang tigkiriwi kag nagapakadto na kita sa Tiempo Galing may mga report ko nga nabaton nga perte ang kinawatay sa pila ka mga lugar. Ilakip taning balita ni K5 Berto Gakit. Kag andam kamo kay mabunok ang ulan. Halin karon tubtob sa Domingo ti ampay gina sang mga kawatan pero area kawatan na dimalasan na numan imo iyang nakapalagyo na siya kuntani nagsakay sa tricycle binalik sang driver sa lugar o sa balay nga iyagin kawatan.
4: Larga Vista!
0: Ti ang balita, nagasiling nga inisya agi.
4: Larga Vista!
0: Pero 40 mil ang iyagin kiming. Yaring balita with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
5: Mapuli na ni Kagin ang LGBT.
0: Kadlaw ka ho?
5: Ha?
0: Nagkadlaw ka ho?
5: Oo, oh, kayo ka kaladlawan. Sa
0: sa ano? Ang kiming?
5: Hmm. Kay man about
0: pero yun, Bert, Bert, ma-imagine mo kung magambal Kim Ing?
5: Kim Ing? Arang
0: Kim Ing, anong sa inyo sa Gimaras ang Kim Ing?
5: Kim Ing man eh.
0: Kim Ing man. Ka, oh, ang mga dua lang katudlo, abi ang nagapulot, no?
5: Oo.
0: Oh, pilang gin Kim Ing niya kuno allegedly?
5: Actually, ang mga kaso nga kinawatay, dugay man niya, kagibay
0: ba? Oo, ah! Oo, ah!
5: Hindi na niya amuning adlaw, yan ang awat siya.
0: Ha?
5: Okay na niya, mga ligad simana, ligad bulan, asod-asod ng mga kinawatay.
0: Okay.
5: Kunaling, kuha niya ginman niya siguro, matsag siguro, adlaw ya gyapon.
0: Uy.
5: I mean, hindi magigili adlaw, no? Amuning itabo kay na.
0: Okay.
5: So, I don't know kung din siya naghalin ni.
0: Uh-huh.
5: Nag-pakay ka, typical nga daw, wala ni siya ginhalin, may nga nangawak. Eh, wait, kabalo pa siya nangawak na negro sa iba ng mga ano.
0: Okay.
5: Nagsakay siya, no, typical nga daw, nagsakay siya sa may Bangka Kore.
0: Okay.
5: Ang balga, masakay ko nung sa may Alihis, dulong ko na. Kaya hindi na iyabalay.
0: Amo ginang tingog ya?
5: Ano?
0: Amo gitong tingog ya?
5: At hindi kitiba na naman nga dumakin niya tingog. Si, gusto mo i-ako ha?
0: Sige be, sige be! Five, five. Ano? Okay. Pip, pip, pip. Tricycle, gabot. Pip, pip, pip. Busina, tricycle. Pundo sa tubang yan. Ano nga balya?
5: Manong, tagpila. Pakadto sa may Alihis.
0: Ipulim. Okay. Okay.
5: Tag, ano lang.
0: Oh, dako tingog. Dako tingog.
5: Oo, di ka. Ever. Tag ano lang ah, tag 70 pesos lang.
0: Okay. Bawat duplikara ang imong nga papel ah. Perte.
5: Hindi pagsakay ko nung, pagsakay kaki-vibe Julius, ang basang lalaki nga, ugik siya man niyang kawatan sa amo ko ni Chad. Embes nga maglito, dira pagkato sa may bangga, pagkato sa, di ba bangga kore? So, dira sila sakay ng pigid.
0: Okay.
5: Maliko na siya sa toho dapat ipipalis na namong pabangga metal.
0: Okay.
5: Ang ginkawatan niya, nga 40 mil, nga oh. Nabalaan nga amo sang driver, dira sa may suntal, nagliko, pawala.
0: Pawala.
5: Ang driver. Aba na ikaw ang kawatan ha, idulong taka sa amo ko, ikaw gyud.
0: Uy! Wala siya kabalo, galing nga atong tricycle driver, gaubra para sa ginkawatan niya.
5: Nabukad man sa unang CCTV.
0: Okay.
5: Siya mong kabalo man ko nung si Michael.
0: Ining si Michael, amo ni ang tricycle driver?
5: Okay. Kabalo naman ko El nga mo ni siya mo kay Tiara man siya pag-check lantaw sa CCTV
0: okay. So di modo, Bert, clarify ko lang, di modo ang pagkawat ya allegedly sang 40 mil sa ginaubrahan ni Michael, hindi ya kaina?
5: Hindi, dugay na ni mga tatlo kasi mana, duwa kasi mana.
0: Uy, gali ka? Dugay na? Wow, okay.
5: Tubong ng gidyad daw, siguro.
0: Natsambahan siya?
5: Gindulong ni Michael, nasa tricycle driver dito sa may shop sa Yasin nga amo.
0: Bert!

0: Julius. Ah, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi dose gid ka mga reklamo.
1: Uy.
0: Ang iyang natubang to kay na nga ginreklamo siya kay si hindi lang man niya amo ang iya ginkawatan, damo-damo nga mga kaso ni iyang ginkawatan ni.
1: Question Bert. Bert question. Nga kabalo ang mga tagreklamo nga iban nga shaman, paano sila kabalo?
0: Because of the CCTV. May mga CCTV.
1: Ginpagwa dayon sa social media hao.
0: Actually, kagi Verb Julius, dira pa lang nadaan. Di ba, ang natabo mo ni?
1: Okay.
0: Nakatoto ang una-una na tag-iya. Kasi na-identify nila ang
1: nakawatan. Oo.
0: Now, nag-picture ng tag-iya. Una-una. Ang ano ba lang sa tag-iya to sa mga katre.
1: Okay.
0: Ang kawatan niya, 40 mil. Ginpo siya sa Facebook.
1: Uy!
0: Tikaton may nag-comment siya man ni sa amon ng establishment.
1: Uy!
0: Na-identify ka because of the CCTV, Kiva Jones.
1: Oh, sige, be i-bring up taliwat be Toto Remuel ang picture ni si Inday Kim Ing lang tawag ko ni si iya.
0: Oo.
1: Okay lang na nga si Inday Kim Ing?
0: Oo, Kim Ing.
1: Okay. Ti, pag-abot, di kayo para may voice man, Blabert. Diba? So bali pag-abot sa police station 6, sang iban pagid nga mga complainants, ay ara siya. Uyala. Do babadji gid yang churaya, Bert. Ang iya pormada.
0: Dumaulo yaon siya gani.
1: Ay ay. Oo. Nakaspageti pa siya kay inaho. Ano gani panawag na nga bayo, Bert? Nakaspageti strap siya.
0: Check ko bigyan. Uno ka spaghetti.
1: Ka spaghetti siya. Pula.
0: Stripe ka pula.
1: Stripe. Naka mini skirt. Oh, anyway, Bert, naman eh. Pag-abot to sa station 6, nagdagsa ang tagreklamo?
0: Sobra pulo to nagreklamo kay na siya sa station.
1: And tanan, Bert, may ara positive identification nga siya gid.
0: May mga CCTV, may mga reklamo
1: bata. Initanan ang tagreklamo, Bert, Socorro, Akwan pa lang ni inang Suntal Village pa lang ni ulain-lain nga lugar.
0: Lain-lain ni nga mga lugar. Lain-lain ni KP actually na identify gid siya. Kagi ba Julius?
1: Oo.
0: Ipakita ko si mo lang CCTV.
1: Oh, sige be.
0: Identify si ni.
1: Oo.
0: Siya ni ang nakawat sang ano, sang perfume.
1: Sa diin.
0: I don't know kung nadumduman mo niya nga kung report nga kawatan perfume sa may libertad. Saan niya nangawat?
1: Kadumdum ko. Ang kawatan perfume ng nga balita, sundanay na sila sang kawatan panty. Remember?
0: Hmm.
1: Yes. No. Ang panty din ganito ginkawat?
0: Ang buto nalipa.
1: Kadumdum ka? Pero kadumdum kaway.
0: Kadumdum.
1: Da sinundanay na sila daw alihis man blato.
0: Sige be.
1: Okay, dalangit kay ang technical partner ta ginahikot karon ni Toto Remuelo. Okay. Pero Bert, so ano kalawig, ano ang span sang inadlaw nga allegedly ginpangkawatan niya ining mga napulo kabilog?
0: Sige ba, Diyos, wala tagay ba lang, pero mga lately lang git niya.
1: No? Oho. Buwa.
0: Mga siniman, nakagay ba, Diyos?
1: Ay, okay. Bali daw amo-amo ni sila gali allegedly. Uy, ari siya wo. Ah. Okay. Iniya sa perfume ini nga pangawat?
0: Ah, perfume ginanga nang awat.
1: Ato yang sa 40 mil.
0: Ay ara man di CCTV, kagi Pat Julius no, na identify gid siya.
1: Okay.
0: Ba nang alin? Hindi na ba may isa ang mga CCTV pala kay si ilan naman o mag-complain sila.
1: Oh.
0: May mga ibidik na sila kay Pa Julius ipakita sa korte.
1: Aha. Bali kon si bali daw duwa gid ni ka adlaw nga may ara mga LGBT nga involved sa balita, Bert ba? Si Julia Peruelo allegedly gabunan nga drug personality. Iniya si Inday Kim Ing allegedly gabunan nga kawatan.
0: Sila ba nabanggit?
1: Uy, hala. Uy.
0: Ipabati na bala kong iba, Julio.
1: Sige be.
0: Sa investigador, I think na ara na da, sa atong siling technician, ang tayag sa isa ka babae kay ina, amuning nakawata, ng

0: isang filter.
1: Uy.
0: Kaya yung ating isunod sa iya, ikibot naman lang. Ito kakaradlawan nga klase nga sistema. Kaya mo dyan pa mati anak.
1: Pero Bert? Bert, no, ka-girl gidya sang dating niya, Bert, no?
0: Ano, no?
1: Ka-girl gidya. Do ka-girl lalo gidya sang iya nga dating, oh?
0: Oh, gani.
1: Why, di ba?
0: Nagapabalo-balog gidya mga tropa.
1: Ikaw, imo na yung Bert, ha? Uy, ko'y nagambal na, ha? Gapabalo-balogin niya?
0: Yes, yes. Ang mga tropa natin. Sige, Kevin Julius.
1: Ikaw wala berto mo.
0: Kabahinsang bayad ni Manang.
1: Okay, Manang.
2: Tapos, ang inang agi na nagsakay sa iya, mapadulong daw sa alihis.
1: Okay.
2: Yung driver nga suki ko, kilala siya, kay ara man si Jason nakatanaw sa CCTV sang time gigawatan kami.
3: Yeah,
2: ang driver suki ko na sir, everyday ara na daw siya sakon yung biyahe, yung dulong suka, Pag instant niya dulong sa alihis, dirayin niya dulong sakon sa shop.
3: Oo, din siya mo.
2: Sa may suntal, sir. Sa may pagkadobangga kore.
1: Okay.
3: Tapos,
2: pagpundo. Pagkakita ko siya, sir, habi mo sa totoo lang, imbis niya nga malipay ko, nga nakita kong arang nangawat, ginkulbaan ko, yes, sir.
1: Uy!
2: Makita ni sa kurasambana ko, sir. Hindi kini sa mapuslan.
0: Ambon eh.
1: Bert? Pero, bali, hindi agin man niya empleyado si alias Michael, ang tricycle driver. Pero do sa laligan nila da sa suntal.
0: Oo, gani.
1: Pero what I find very interesting, Bert, amon eh, pwede nga gindulong lang siya ni Michael mo, pero si Michael may kabalaka pa sa iya nga ginaubrahan. Kayo nga tao, no? Naton ba si pwede ko ni ma-interview si Michael? Na namian ko nga batasan sang tricycle driver eh.
0: Kagiver Julius, kung malantaw na to, medyo mambal na to, hindi lang ni siya dadoy. Close gini siya, ano?
1: Okay. Dapat awardan ni siya, Bert?
0: Pag-imbestigar, kagiver Julius.
1: Oo.
0: Pag-imbestigar, Julius, kiti kabalo man sa ara siya pag ano mo.
1: Patay
0: sa CCTV, sang natabo ang kinawatay.
1: Oo.
0: Kada medyo lapit-lapit man siya sa
1: correct, pag-imbestigar. Correct. Pero Bert, that's why ang punto ko, dapat ini nga mga tao should be recognized. Nga gabulig sa ila mga kaingod kag sa ila isig ka pareho, hindi ba? Pwede man lang siya mambal nga way kuya labot, dulong ko lang niya si Inday Kim Ingwa. Ah, di ba? Nakakwa siya 50, nakakwa siya 70, pero dinulong niya tuya sa ginkawatan. Dahil kundi wala siya nakabinta, and yet nakabulig siya. Ay, kanami, yes. Kanamian ko nga mga tao nga amo ni Bert, ah.
0: Kay TV siya ng bulan ng dobra, tabalala, tamang ginapakanubo, pero kita mo man balang agapakabunta
1: yung tao, tawa-tao. Amo na ang dapat, da Bert, kung nag-aubra ka para sa isa ka tao, hindi ka ginmangawat. Di ba? Hindi ka mangawat panahon, hindi ka mangawat kwarta, hindi ka mangawat sang iya asawa, etc., etc.
0: Ang magpangutang, okay, ginagyapon.
1: Ang utang niya, Bert, utang na iya, ginabalikan na iya mo.
0: Tanan kita gabang utang man.
1: Ay, sinulang biwala. Tuod na. Oh, nadula ka, o.
0: Sige ba, Jones?
1: Oh, ara ka.
0: Ang balko, ang pangutang, ara lang na mabalik lang na. Tika ni Jones, pala mo ako sabi kinin, Jones,
1: Bert, do pigaw signal mo to. Dula-dula ka.
0: Sige ba, Jones?
1: Gadula-dula signal mo.
0: Nagulam
1: ko si Mo, nadulat na yan. Ay, animal ka gina. Ay, perte. Anyway, tidiin ni Sinday Kim Ing Subong.
0: Ara sa ano ah, ara sa Subong, kagiba Julius, sa may police station 6. Nagapa-selfie. Ama ko.
1: Tuod ba lang?
0: Nagapang-selfie, ano dobida siya ah.
1: Uy.
0: Doon ang celebrity ko sa Subong sa may police station 6.
1: Ate, mag-amo ni Bert ang iya istorya, hindi iya siling Kim Ing, hindi iya Himas Rehas, Kim Ing Rehas, gini siya.
0: Oo.
1: Oh.
0: Kung malakta mo sa kaya bala, doon na happy, pasaya.
1: Ha? Nga?
0: Amba ko, Ning, ma-interview si Bertoning. Amba na, hindi lang kasi,
1: Ay, Diyos ko. Kilala na ikaw mo ni Yao?
0: Lalando.
1: Nga aning tawag mo si Yao?
0: Si trip ko lang tawag mo si Ling.
1: May mga lingwahe ka mo ya, Bert, no?
0: Ama ko din. Julatsky ang Minorsya.
1: Ano, ano?
0: Ama ko Julatsky ang Minorsya sa mga Muratis.
1: Ano nang vote si Ningun sina?
0: Ano ko mga barato, subong ang mga lalaki.
1: Katunto sa'yo mo. Ay, Diyos ko, Berto.
0: Mga minor siya sa mga Muratis. Oo.
1: Minor siya? Tudloy ko ba ano to?
0: Julatis.
1: Julatis?
0: Ay, hindi. Ay, ang ano, ang magang baka minor siya.
1: Ah.
0: Ano nag-lingwa?
1: Anong bot siningon sang min asang Julatis? Mga laki na?
0: Yes, mga Julatis.
1: Asang una ang panawag sina Jumbrax?
0: Mga Jumbrax?
1: Jumbrax. Oh, sang amon nga panahon ang gay linggo. Ang lalaki Jumbrax eh. 1980s, gikan ina sa tinaga nga Espanyol nga hombre. So Jumbrax. Ang mga babayi kumo kay mujer, ang panawag sa gay linggo, mga murat. Subong niya Murcia, ano itong abal mo?
0: Murciali.
1: Murciali. Anong bot silingon sa Murciali?
0: Murcia, ano eh? Damo ka kwarta.
1: Oho. Ah.
0: Kwarta sa lalaki.
1: Ah, ina? Ay. Di anong sabat niya sa imo?
0: Aba na pusa, aba pusa ba, ba mo?
1: Ay katunto sa imo. But anyway, anong ambalya sang pulis? May ara gidman sang nag-check out gidman nga damo records o damo kaso sang pagpangawat sa Takuling Alis area?
0: Yeah, actually ang pulis way tanay iditan kay ara naman ta sa area mo, no?
1: Ay, okay.
0: Ila follow ups na lang na for investigation.
1: So, okay.
0: Kay man japo na ang investigations nila.
1: Oo.
0: Kasi kung record sa nga kinawatay, kabalo ka man ang mga rampant ang kinawatay. Subok.
1: Gani? No? Grabe ka dyan, no?
0: Helmet na helmet. Pag Evangelius, balidya mo 300, no, panakman?
1: No? Oo. Kag atong amarguso, gani, kawat sa merkado.
0: Oo. Cordet, gani, sa sangge, kawat.
1: Oo, isto. Kaya ang balita, so, pagid gani, yan ang ligad to ni K5 Michelle. Pusil Bailo Shabu?
0: Pusil Bailo Shabu?
1: Oo. Ang uso yas sang una, Bailo Banga? Sex, Bailo Shabu?
0: Oo, okay, ang pulis niya gani, di ba may araman na sila nga Pusil Bailo Buga?
1: Oo. Te?
0: Oo, may araman na tuod.
1: Sang una, huo, tuod na. Chakto na Bert because amo nang ginahatag nila kung may amnesty. Amnesty so, sa loose firearms.
0: Surrendered ba?
1: Surrender, correct. Correct. Tood na. Tood na. Granada, pusil. Pwede na. Oo. Iniya siya bo, bailo, pusil. Grabe, no? Ayo. Ato niya nung ibailo, Bert, man galing kay Way Mantega siya bo eh. Hindi man ta ang ayan, guru, sang bailo ba nga? Di ba? Bailo dignidad.
0: Ako ya, bailo ka galingon.
1: Uy! Masalaan ka karoon nga kasyabu, ha?
0: Hindi, bailo ka galingon. Kung bala, ang akon nga talento, ihatan ko na, bailoan ko sa akon nga skills.
1: Sweldo! Ina, ya. Amo na iya to? Oo. Gimaras nun kaya nga daan mo. Ang gimaras noon, may aray ya ginabilin nga dignidad, hindi bla?
0: Oo,
1: ah.
0: Maras kung wala ka dignidad.
1: Correct. Hindi bla mo ng istoryana, italin sang una, kita nga reporter, kinanglan taman mga buhi, pero binligid dignidad ng imulawas. Oo. Kaya kung kita nga reporter, wala na dignidad, sino pa bing mamati sa aton? Hindi bla?
0: Amo na eh, bisan ka karalawan, but then, depende, may adat character man siguro, nga, may araman niya seryoso, may araman niya nga...
1: Gusto. Pero, Pang, anong last niyo nga, anong last niya nga hambal sa imo antes ka maglakat?
0: see you.
1: Do, do hindi namong tingo gaw?
0: Oo, kay si naglalaki na to siya.
1: Tuod, tuod Bert? Ang tingog yan, naglalaki after mulakat?
0: Hindi, okay, si, actually kadlaw lang siya.
1: Awa.
0: Kadlaw lang si Magdalian.
1: Ah. Tay, sige, pangkit anay ta Sunday ah.
0: Sige, ayo Bernes
1: Boss. Oo, Bernes Boss. Ayos.
0: Dulong sa kalawang sang DTX 500, District Value My Digital DTX Compliments. Ako si Tay Berto Gakit, K5 News FM. Lorga
1: Vista. Sa aton nga pagpanabalik sa Buyanta, ang siyudad sang Cadiz with K5 Chester Verunque, angot sa isa ka kaso. Pulis! Ginpaluparan sang gut bo Ginoo ko. Nanong tabo do ninja ang nagpalupad guro siya. Pero ang maayo amo sini. Ang response sang pulis, courage under pressure. Bisan amo na to nga may ara possibility nga ini siya mapatay, nag-respond appropriately. Na, nga ah, hibaron ta karon ang istorya, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka,
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Number one, hit music station 101.5.
21: 101.5. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran siningapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby sa report sa hindi lamang madugay ni K5 Chester John Verungke. Dito sa Dakbanwa sang Cadiz, angot ini sa isa kakatapo sang Philippine National Police ginpaluparan sang sanggot apang nahandol ya sang maayo ang insidente. Wala na ano ang nagpalupad sa iya sang sanggot. And later on may update kita with K5 John Versales gikan sa Banwa sang Calatrava, angot sa isa na naman kap negosyante nga ginalutang kag napatay angot o an after ini sang natabo sa Banwa sang EB Magalona.
19: Larga Vista.
1: Pero ang nahunta na si K5 Chester. Chester, good evening, please come in. Alright, balikan ta karon dugay-dugay.
19: Larga
1: Chester
19: Vista.
1: John Verungke ang aton sining koneksyon sa Northern Negros Occidental, tanan norte anay aton sunod-sunod nga mga balita before we go sa pila ka mga issues diri sa syudad sa Bacolod. Of course Bacolod ang aton mga issues sa Gyapon atong tagas sang duga sang basura gikan sa open dump site naton or ang ginasiling sang gobyerno nga sanitary landfill. Ang dako kag ang hindi pa masabat nga pamangkot tubtub karon amo sini. Ano bala ang epekto sini exactly sa public health? Ano ang matabo sa mga pumuluyo nga ara dira sa Barangay Filisa? Ano ayhan ang matuga nga balatian sa ila kung nagsalupsop na sa mga kasubaan, sa mga kasapaan, ang tubig or ang duga sang basura nga nagsamo na sa tubig?
19: Larga Vista.
1: Unahon talang anay si K5 Jong sa Banwa sang Calatrava.
19: Larga
1: Vista. And we'll be having an update karon dugay-dugay sa Banwa sang EB Magalona angot sa kaso ni Mauro Estrella. Ang manogasagod baboy o nagasagod baboy anay OFW nga ginutang durante nga nagasaulog sang ila sinito igan nga fiesta. Manang pula amo inang ngalan sang fiesta ha dira sa EB Magalona, patay ang ini nga anay OFW.
19: Larga,
1: pero pagkaroonan ta na unahon ta na yung mas layo-layo, Banwa sang Calatrava with K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
22: Yes, kayo na Julius.
1: May dalom ginya ginawa ba?
22: Di kayo nag-pahuway-huway na kita sa...
1: Noy, pasensya gid ha?
22: No problem.
1: May utang anyway, lang ko sa imo. Mag-addo ako diha, mga unta sa SIS. Mga unta tubay.
22: sa may boulevard?
1: Hindi, sa Mr. Sibla.
22: Ah, yes, oo.
1: Hindi iya ang sir chief, ha?
22: Hindi.
1: Ang sa atbang lang sang kwan ba? Katong ginpusil si Martun Kui.
22: Oo.
1: Di ba? Atbang lang ana. Do mayad naman ko magbisaya bay.
22: Pwede na kaayo.
1: Pwede na kaayo. Pero dili pa ko bansay gid. Di ba?
22: Pero okay na ta kag Ma'am
1: Julius. Okay ra. Dili na ko mabun-an ani. Ay mayong gabi kay SM Randy Kangki ha. Kag sa aton mga tagpanamati sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyo tanan.
22: Oh. Anyway, kag Ma'am Julius at daw pala isipan sa gihapon sa Klatrawa Pilipinan dayon ang rason sa pagluthang patay siling isa ka 50 anyos nga mangunguma nga gan kilala sa kay Jundel Bayarkal
1: uh-huh.
22: Sitio Panggiasgiasan sa Barangay Lalong sa Banua sa Klatrawa man sa pinakaulihing impormasyon nga tanakwa sini sa kay Police Captain Jesus Alba ang Hepes Klatrawa PNP yagin payag nga base sa ila sini nga investigasyon wala man sang record sa Barangay Lalong or hindi man nami nga mga record ang ining biktima kay Kap Julius inaluthang sa tong tinilikdan nga Domingo sa nga aga samtang ini siya ang nagapanglakaton pakadto kuntani sa may barangay Bago ano good nga manindahan kay Kap Julius. By the way, ang ining incident sa nasiling na naglunta ni sa itong Agosto 23. Kung sa din, base sa initial nga investigation sa itong sining motorida, tatlo ka wala makilala ng mga armadong individual ang naglutang patay sining biktima kay Kap Julius.
1: Uy, although, tatlo gid ba?
22: No, although...
1: Pero ka familiar nga style, no?
22: Amo gani?
1: Di ba? Kay ang three-man team may tatak na nga grupo eh.
22: Ay, gali ka?
1: Three-man team, oo. Oo. Amo na nga hit. Amo na nga... Amo ang tawag na sa mga assassin, hit eh. Di ba? May trademark na may ara familiar. Hindi ko lang pag-gambal kung ano, no? Why ko gambal nga mafia? Wala man ko gambal nga CIA? Wala man ko gambal nga Mossad? Wala man ko gambal nga grupo nga tuwad? Why kay why man grupo nga tuwad mo? Mossad may ara. Di ba? Ayo. Pero katalo pang dunaw, tatlo ginya mo.
22: Tatlo kaya, oo. According sa kay Police Captain Alba, ara na sila sa person of interest. Tungkol sa hindi pa nila madayday, hindi lang na nadanay mamayo pag i-detalye bangon nga pa dahil pangilas ng investigasyon kay Kipa Julius.
1: Sa bagay.
22: According sa iya, once again, nangin palaisipan sa iya. Ano ginahin ang rason nga ini siya? Ang ginaluthang patay kay Kipa Julius sa itong adlaw. Dugang pa sin hindi man sila mag-conclude nga base na naman pala sa tiyak na naman ng grupo kay as of this time wala pa man sa gyapon kita sang may na baton ng impormasyon kut kinagid man kay Kap Julius ang ini balang sa tiyak ng grupo pala
1: ang NPA hambat na nagid man wala pa sila admission wala di, pa may pila ka possibilities na galing Toto Jong eh. Number one, hindi gid man sila ang nagimo sina. Number two, gabatsyag na sila guru huya. Ati pasalamatan tana kung natubuan na sila huya, no? And base ga epekto bala sa ila na Jong nga wala nagigasalig tawo sa ila kung sige sila pamatay lang nga pamatay. Or number three, wala naging man sila guru manugsulat presilis kay nagkalaubos patay sa tuboso.
22: Hindi ni nagligan, may ara pa na mo. Sang recent to bala nga kwan.
1: Ah, oo. At basi wala pa inog bakal Starbucks, Jong. Hindi tuod. Kaya ang ilan ng mga press release writer, di rin man na sa Starbucks gatambay. Oo. Galing kay kung saan kami nagasulat, yati ara kami sa ilimnan eh. Diba? Hindi na ako magpadalom na Jong ah.
22: Gadi o. Sige lang, sige pa man sa subong ang investigasyon sa ato sining mga otor. Medyo layo na ni Abi.
1: Uy.
22: Ang panggiasiyasan. Kaga ang natabuan.
1: Bag-unang kuya gani ka bati sinang klase sityo. Panggiasgiasan.
22: Ati ako.
1: Ay to odd.
22: Oo, de, ang naibulan ko lang yan is Barangay Lalong.
1: Correct.
22: Oo. Kumadumduman sa tuntag pala mati sa ang tinagdan ng bulan, dira na ka barangay, in-ambush to ang ito balang makatapos ang RMFB.
1: Ay, oo! Oo!
22: Ronilo Liaguno.
1: Atong upod sa taga DILG.
22: Oo, DILG.
1: Oo. Baudyo tayan lang to sila tani.
22: Gani, may lang kayo wala sila maglaigo.
1: Uy.
22: Ang si Chupang Giasgiasan daw, sunok pa, daw boundary na ni siya kay Pao Julio sa Barangay Bago sa Banuasang Don Salvador Benedicto. Kag,
1: ito odd?
22: Oo, sa Barangay Lalong.
1: Di mo doon nataasan gini siya nga lugar?
22: Posible.
1: Ah.
22: Malapit-lapit na ni siya sa Barangay Bago. Man ang direksyon sa biktima pa kanto dito. Agad kong tani, sunok pa nga manindahan.
1: Ay, ha?
22: Oo.
1: Hmm? Uy, nano na?
22: Hmm, manindahan ko tayo. Domingo mong. Huwag siya kalambot.
1: Uy, hala.
22: Oo.
1: Kalaan mo naman.
22: Gani. Tapos, ginantaw na ito ang mga laragway. Ang natabuan sa iya, wala pa sa wala sa pamalay. Puro kakahuyan.
1: Uy, danay, ang gwa niya, gintambangan, gidya.
22: Dawa muna, Ibam Julius, ang kwan. Dawa muna ang sitwasyon.
1: Pero wala man signs nga ginkuha ang iya kwarta mga pagkabutang?
22: Wala man, Ibam Julius. Wala man sa mga indikasyon nga amo sila.
1: Ay, do ka talalo pang Donal. Number one, ang NPA nga daan niya kung magtira o magpatay sa imo na kalabanan nga kaso dira sa norte, ginakadto ka ni Laya sa imo balay.
22: Mm.
1: Oo. Number two, ang kwarta mo dalasa ginaya sa NPA.
22: Ati, oo.
1: Oh, iniya, wala.
22: Why? Uy. Isend ko pa, isend ko pa mga pictures balang
1: ito. Ito ka weird, ka weird daw.
22: Oh, ara, basi pwede ma display dira ni Kwan, ni Kaki Five.
1: Rimuel. Rimuel Subong eh.
22: Okay, Kaki Five Rimuel.
1: Sige be, sige be.
22: Basta na, Kaki Five Julius, kung makita natin dira, daw wala halos ng pamalay.
1: Uy.
22: Oo.
1: Hala. Do si Oot man iman?
22: Gani?
1: Do lati ang panawag na lati-lati eh.
22: Oo, ti, basi dira man bala ang ilang lagyan.
1: Oo. Ano ni siya? Do banas giniya sa lati-lati?
22: Amo nang hindi gina to na kuhan maayaw kayo.
1: Ah, kay Y kakadto. Natural. Oh, layo mo. Mga pila ka kilometro ko ni Jong?
22: Hindi lang ko maka... Kwan, hindi lang ko maka... Ay, dali lang, i-check ko ha. Kung na-state din sa ila sining report halin sa PNP kung nano kalayo kagita Julius. Kaya ang nabalaan natin is super ganyan sa pagkalayo.
1: Ay, gali ka?
22: Ay pa. Eh, ilang taon ko di.
1: Ang lalong nga daan, mga ano kalayo ang lalong gikan sa proper sang Toboso, Calatrava?
22: Layo ang halin sa proper, pagkantos. Layo, kaya kita masulit.
1: Lalong pa lang na!
22: Sa, kung halin ka sa proper, Calatrava, pagkanto, palalong, layo na nakatama. Siguro, nag-ara sa mga 5 to 8 kilometers.
1: Bukalayo daw kun sa Bacolod, pa Bacolod to Talisay. At layo eh taklaron pa na, pero may kuana, may dalan.
22: May portion pero hindi sila nang dire-diretso. Magibuan kitang lang gid ma lakat bala kay Kiva Julio.
1: Uy. So bali ining purok anong ganito panggias-giasan. Posible, bukid-bukid na gini siya.
22: Bukid-bukid na gini.
1: Kaya may lati gani nga ginaagyan eh.
22: Oo. Oh.
1: Ahay. Ano kuno, waambot ko nakamit lang ang asawa, na ano taning panindahan nun sang iyaban na?
22: Posible, ang ilas ni Kwan, ang ilas ni Kipab Julius nga, ina palang mga needs. Mga sudan abi.
1: What I mean inang ano ting banay ang ila may tinda o kun may tabo sa tong adlaw.
22: Basta Domingo, tabo.
1: Ah, tabo. Ay. Oh. Ti usually kon ang mga taga bukid-bukid ya magbakal, ting banay na kon may kwarta man lang mo.
22: Hmm, tingob na.
1: To bulag, asin. Oo. Tabako.
22: Oo, sabon abi.
1: Oo, kon may salbaro da, salbaro.
22: Mm-hmm. Mga kape.
1: Na. Bitsin.
22: Oh, parang
1: ay ay.
22: Madulhog naman liwat pagkadaso naman nga sildo anay.
1: Correct, correct. Ay ay ti. Ay Diyos ko. Ay nako, jong ambot ah. Ganito mga 50 anyos naman ni siya, no?
22: Hmm, 50 anyos. Again, wala pagid sang kwan, wala pagid sang may produce nga exact motive ang atong sinimong atong
1: ayan, oo. Sige, sige. Subo na naman balita mo, Domingo naman takit anay siniya.
22: Gani, oo.
1: Ay, oo, no?
22: Oh, by the way, may inkantuan ko tani kay na i-update ko tani ito balang kaso sa nagligat ng Espana, Hibabdulos Partis, itong alleged food poisoning.
1: Oh! Sa ato? Sa
22: banwan sa Katrava.
1: Oo.
22: Kaya may result. Ito galing lang wala nato nalambutan ang head sa Municipal Health Office sa Banwas.
1: Okay lang. Ano ganito ya ang pagkaon to?
22: Ang primero nga nasuspitsahan ay isang juice.
1: Okay.
22: Oo, ang yung juice bala.
1: Oh. Mm.
22: Based sa initial information nga aton nga nakuha, although i-verify pa naton, hindi gali sa juice.
1: Ano gali?
22: Allegedly sa food handling.
1: Ah, sa pagkaon niya mismo, hindi sa gininom.
22: Hindi sa gininom.
1: Oy, okay.
22: Sige. Baloan to na, ang kuntani kayo na kung ano nga pagkaon, ayan ang nakaon, damo to kayo mo.
1: Ay. Dominguanta na to, Jong, ah.
22: Sige.
1: Oo, Dominguanta para kulo kompleto, ah.
22: Oo, sige, sige.
1: Partner,
22: sige.
1: Thank you, good.
22: Sige, so once again, from Julio, sa maning madulong ng itong reports ni Gabi para sa Larga Vista Program, nadulong sa ito sa Dimitri Palitex, Favalit Kag, Mighty siya. Ako naman si King Five, Jong Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Larga Vista!
1: Ay kabugat naman sa balita ni Jong apagpuli, kung yung kinanglan matimpla, gigkuya DTX Premium Coffee, kiti buhas nga daan, pahuway ang Larga Vista, di mudo mapakulukalma ko anay. Sang akon utok kay puro lang pinatsyanay, kinawatay, tanan na lang kinawatay, ang kriminal ara sa dalan, ang iba ara man sa kongreso. Te, ma-DTX Premium Coffee ko anay, kay mapahuway-huway aning inyong angkorman. Ang DTX Premium Coffee, kampiyon at least for me ha, nga imnon kong gabi, kay te, bisan ini siya kape, pero ang iya sangkap nga kape husto lang. Hindi magmurarat ang imo mata kay ang DTX Premium Coffee amoy ning kape nga hindi digulpe. Medium roast lang ang iya sini unod nga kape gani hindi ka masalan nga tarshare sang imo asawa. Ang pinakamayo pa ang patamis sang DTX Premium Coffee amo ini ang stevia, plant-based sweetener nga pwedeng-pwede bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. And that's not only it. There's more. May ara pa sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga sigurado makabulig pa sa imulawas agud batuan ang aga ang kagaw. Because ang Ganoderma antimicrobial ini. Hindi gid pakalimtan ang kape nga indi digulpe ang DTX Premium Coffee.
21: Larga,
1: sa aton nga pagpanambalik, we'll be having K5 Chester John Verong. Kaya na siya? Are na siya. Are, ninja gurong nagaboy ang nga ah. Sanggot mo. Ah, wala pa siya? Sin- Ay, okay, okay. Pero antes takantuan gali si K5 Chester,
21: Larga,
1: are si Captain Marion Buenaflor, sang manapla PNP. Captain, good evening.
0: Yes, sir. Good evening, sir.
1: Captain, salamat gid sa tiyempo. First of all, sir, what do we know so far na about the murder sa tong nagligad niya fiesta? Gin timing niya gito, sir, sa highlight? Sang manang pula?
0: Yes,
1: grabe ba?
0: Yes, sir, no.
1: Mm-hmm. And was this the first time, sir, nga natabo during a public celebration? Dira sa inyong abanwa?
0: Yes, sir, yes, sir. I think this is the first time, sir.
1: Uy! Ano ang nabalanta so far, sir, parte sa pagpatay?
0: Yes, sir. No, After we have conduct an investigation, after we consolidate information sa footages from CCTV in the area, then available witnesses, we go to conclude that this incident is a premeditated incident. Now, so, in Panuan, it's actually, among the gestures ng ato na suspect during sa incident, makita mo ang ilang mga movement, no?
1: Mm-hmm.
0: So, planado siya actually, sir.
1: Okay. Now, as you have said, premeditated, meaning ginplanuhan, hindi lang padaso-daso, di modo, sir, ginatreat na ninyo inisubong as a murder case?
0: I'm sorry, sir.
1: Siling ko ginakabig nyo na nisubong as a murder case?
0: Yes, sir. Si murder case, sir. Kung nakita mo ang circumstance, pati ang pagano na pasunod-sunod sa ating suspect, no, sa ating victim. So makita mo rin na naplanuhan sa sir, which falls under the elements of murder.
1: Oh, Captain, kanamian ko sa imo pagplastar bala. Now, suno sa imo, may ara kamo pieces of evidence. Number one, may eyewitness. Number two, may CCTV. Ano ang nakwa ta so far, sir, sang gintabo-tabo ta? Ano ang nabalaan sang kapulisan?
0: Yes, for now, may witness kita, then plus the CCTV footage. Then we have other witness, sir, na mag-corroborate ng ilang mga kwan, mag-corroborate ng ilang mga testimony to conclude those personalities involved in this incident, sir.
1: Uy, alright. Now, without giving the names of the witnesses, pero pila kabilog ang eyewitness gidya, sir, nga nakuaan na sang testimony sang kapulisan?
0: Sir, for now, I cannot divulge further when it comes sa mga number of individuals na nakuaan mo na testimony ang mo ng subong. We are on a case build up. Kung may mga additional evidences for kami and then na other corroborative evidence na pwede namon makuha to pwede namon ma-integrate to build a stronger case against the suspect. So we have to do it kay the amon ng braso.
1: Yes, sir. As you have said, Captain, ang inyong mga pieces of evidence nagatudlo nga premeditated. Nanong mga patimaan, sir, sa inyo nakita sa CCTV kag based sa mga witnesses, nano ang nagpakita nga premeditated o kung ginplanuhan gid ini?
0: Yes, sir, no, kung makita mo, ang gesture nila, sometime naging sunod nila ang atong victim. So, makita mo nga ginplanuhan. So, although it happened na by chance na natabo sa during highlight ng aming testa, at yung kabalong manda, especially mga taga-manaklay na ang atong pulisaw ay nadagapabaya, ang 7-Eleven is really a standby point sa atong mga patrol. They really take this opportunity, nag-observe sila sa time na nag-move ang atong patrol, kasi siyempre ang atong patrol busy during that time. May mga VIP kita, conduct sila ng stopping sa mga roadblocks and everything. So may mga movement ng atong patrol which is timely na interpretate pa na nilang ginimo akinan.
1: So that's indicator number one nga gintun-an gid nila ang ulag sang pulis. Kabalo sila nga mangin masako kamo sa highlight sang fiesta. So is that an indication nga gintun-an gid nila, sir?
0: Yes, sir. Pati ang movement sa atong pati movement ng atong victim and during the time. Balong sila ang area na din pwede mag inahinay ang atong victim na kasi kung engage nila while moving medyo madaya sila. So din take time din nila na mag-maneuver ang atong victim, no, palito sa yan na driveway na mag-inahinay siya to which is an opportune time sa atong shooter na mapalapitan niya kag makiro ang atong victim.
1: Okay, so bali gina-surveillance na ngadaan ang biktima, ang ila target?
0: Yes, sir, kung makita mo sa mga circumstances kagandaan mo baka naging planuhan, naging surveillance.
1: Uy. Bali, sir, ang mga, ang ining duwa ka mga nagasakay sa motor, ara nangadaan, nagahulat, antes nagabot ang victim?
0: Yes, ako nakita na ito, bisa, ano, sa circumstance, ginunaan nila ni Kamayampan ang aton na victim sa area.
1: Ah, okay. Gin-trail nila ni sir, gin-sunod nila halin sa ginhalinan pagkadto lapit sa 7-Eleven o kun dira lang nila ginulat sa gasolinahan?
0: May mga nakita kami nga gin-sunod nila sa engagement niya sa ano, sa ato ng ano.
1: Uy,
0: sa
1: di...
0: victim.
1: Yes, ari lang sir, gamay lang ang background sir ha. Ang victim, antes siya nagbalik dira sa ila balay, diin sila nagkadto sa iya asawa.
0: Mga engagements pa sila sa iba, may pagiging pamakal pa sila.
1: Uy.
0: So, yun sa personal sila sa natin.
1: Uh-huh. I don't know kung may testimony ang asawa, sir. May possibility nga naghahanda pa sila kung tani para sa fiesta?
0: Somehow, kahit fiesta, maybe may mga reason sa sila.
1: Uh-huh.
0: Pero, why naman kami masyado nagkuhan sa ano?
1: Yes, sir.
0: According to the normal routine sa ila, ang mga musikagaling na take time na siya sa moto nga magwa kaya because ang ginagaw sila na rin pala.
1: Oh.
0: Sila mas-pack. So, ang moto nga nagwa sila dun na time.
1: So, bali, ang gwa, sir, ginasunod-sunod, gid sila yasang duwato kang nakamotorsiklo.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Uy. Pero of all places, dira gid ginpili nga dira gid tirahon. Damo tawo pag tira gid, sir?
0: May mga tao. Mga tao, sir.
1: Ay.
0: In the first place, gaano mo ga-prepare ang parade. Pag may mga tao, naka, siyempre, siyempre nato, fiesta.
1: Oo. Alright. Sir? Alright, okay. Sir? Of course, it won't matter kung ano ning background ni Mr. Estrella, no? Pero, based sa inyo investigation, sir, former OFW ini siya?
0: Yes, OFW sa before. Pero, nakaano naman siya, nalawin naman siya ng leader.
1: Oo. So, bali, ano ni siya? Kilalada siya bilang negosyante na nung aplastada?
0: May dutay sa mga pigari nga ginapuan.
1: Oo. Bali daw backyard lang gali nga babuyan ini.
0: Yes.
1: Okay. Now I'll go sir makadali no sa magluwas sa iya preoccupation. Ano nakaron gid nga angulo o kon motive ang inyo ginatutukan sir?
0: It's so early nga magamba kami na antes sa time makala nato ng kaso. Kaya
1: ah.
0: Part pa na sa amon na investigative process.
1: Okay.
0: For now, hindi na naman madiba.
1: Yes. Pero sa are last na lang ang pamangkot, based sa inyo pieces of evidence, is there a possibility nga hired killer o kung professional ang nagtira sa iya?
0: Yes, sir. Kumbaga, sa amon na silang level.
1: Sa ano, sir?
0: Sama na sila nga level.
1: Ah!
0: Ito di agad-agad po.
1: Uy! Ano, ari na lang sir ha, may paapas lang ko. Ang shooter sir, sa iya ginpakita based sa CCTV nga nakita nyo, kalmado pagtiro sa biktima?
0: Ang gesture niya, maybe kahit hindi ko kambang na kalmado, no? Kaya hindi kong kita mo, inahari siya, kaya moving ang target.
1: Ah!
0: Nagasya gamay ang slack yan.
1: Ay, okay.
0: So, again, repairing with zero. And, nagtas up man sa dalaga, no? Kasi tamo katawa ngayon siya. Kasi nasakay siya sa dulat na motorsiklo may driver man.
1: Yes. Anyway, Captain, hindi na ako magpadugay kay I know nga sige pang inyong pagpadalom sini. But I would like to let you know kang kanami sa imo, sir, magplastar, Captain, ha? Captain,
0: yes, sir.
1: Salamat, gid sa tiyempo.
0: Thank you, sir.
1: Thank you, gid, sir.
0: Yes, sir. Thank you, sir.
1: Good night. Good luck, Captain. Alright.
21: Lorga.
1: Ang jefe sang manaplapi and peace captain Marion Buenaflor nami niya muning mga pulis nga dapat sundon. Inabalang wala ya may kwaon yang tagparamati. Bisan ako nga ga-interview, may kwaon ka isang sa hindi pa kami kambal sina etc etc. May ara ginplastar. So officially nabalanta nga tonight ginakabig na officially as a murder case. Ining natabo nga pagtiro sa kay Mauro Estrella dito sa Banwa sang Manapla. You know why? Ang kinalain abisang murder and homicide, ang murder ya planado ini. Meaning ginusikan tiyempo and possibly ginusikan kwarta and inyo man nabatian diri sa Larga Vista.
21: K5 News FM Flash Report.
1: Nga isa ka hired killer meaning professional nga tirador ang ginkuha agud patyon si Mauro Estrella.
21: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Chester John Verunque. Angot sa isa kadalayawon nga pulis, ginpaluparan sanggot, apang naluwas siya. Wala na ano, ining ginaaligar nga tawo nga may ara mental problem. Hiberuntang istorya. Pagkaligad lamang sining.
21: K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mabagat, ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo ay kawag ayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdipinsa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
21: D3Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3Bio has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, ibabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
5: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
6: D3Bio,
5: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw.
6: D3Bio.
5: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
6: D3Bio.
5: Mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
6: D3Bio!
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
2: Standby sa report ni K5 Chester John Verunque sa hindi gidlamang madugay. Ari hindi tagid pagkalimtan kay inagin pakilala kong DTX Premium Coffee, ari ang ginaupod ko sa ila. D3 Bio, amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Ginatudluan niya, immune system, ina nga kagaw maayo ina para sa lawas mo. Ina nga kagaw malain ina, meaning amo ni ang gapaalam sa imo immune system. Ang D3 Bio nga tungod kargado ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala init, wala kalayo, dimudo gahiting-hiting, hitik na hitik kun sa Tagalog pa sa medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon bakterya ka man. Ari ang ginaupod ko tumar padalundon ang DTX Premium Coffee. Ariyo, DTX 500. Amo naman ini ang nagauli sang baterya sa imo selula nga ginakawat sang free radicals. Sinang gapatuktok bala sang imo selula. Latak kon kay Doc Ramil pa. Tungod ang DTX 500 kargado ini sang antioxidant. Sandaan tagin ang tinaga. Antioxidant. Sa simple kaglaktod nga istorya, amuni ang gauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula. Kung tuklo ang ang free radicals, ang antioxidants amuna ang magbulos sang ginkawat nga baterya sa imo selula.
1: Larga Vista.
2: Dimodo kung okay ang baterya sang selula, mas malawig ka sa kalibutan. Gani pangitaan na ang DTX 500. Amo ining may amar dahon amargoso

dito sa pungsod ni Pal. Aribla, lantawon tang video ho nga ginkuha sang isa ka television station dito sa India. Be, pamatian ta.

ay kataas ang glacier na tipag o kon nabuka ang kataason banwa mga sobra 5 mil ka metro. Di pa minsara ba lang 5 mil metro? Pila kastangkas na yung abili kiti highest mountain on earth ining Mount Everest. Aray, padayon nun ta. Uy, kalain. Samo, suba, may lunang, etc.

ang suba nga ginsupnan anay sang glacier o sang yelo, amo ning ginatawag Lendi River. Ang Lendi River Remuel, wala pa kuda kakadto. Wala pa kuda kakadto. Tani, sang una, sang wala pa ko na stroke sang ubin pa ko, plano ko tani bisita sa Nepal eh. Kaya ining migo ko, nga interviewin ko tani tonight, nakaagi ni siya consultant for communication sang gobyerno. Tisi niya, bisitahe ko di pare, pero why ko kadayon? Kaya tinagubra ko sa Manila, na stroke ko dito. Tipuli na lang ko di sa Bacolod, wala ko nagpanipal. Anyway, Lendi River, ginsupnan niya anay ang suba, dispes why takabalukod sa pag linagabong sang bato na natunaw ang yelo or whatever, pero nagluntad pagit ang isa ka surge. Ang gwa balang ang suba, hinali nga bumuslog tungod nagkusog ang iya sini current o kon ilig sang tubig. Aray padayunon. Hala kalain! Hindi ulan ko no. Idulahar ba? Ah, okay. Now, ang isa kalinog nga natakos. Okay, pause anay. Ang isa kalinog nga mga 4.4 magnitude ang iya kusog ginalantaw.

0: ay may outburst. Now, sa wala naka-tune in sa Facebook, kumo kay wala may gambal, kay ti video kag text presentation ini, ari ang ginasiling. Nga padayon ang pag-usisa sang mga scientifico tungod wala panabalan kung may ara outburst kung nabuhang pagid ang glacial lake. Meaning may ara pagid to sang posible sa ibabaw linaw nga ice man. Why nabalan kung ato ang glacial lake na tipagban? Padayon ang pagpangusisa. Dimudo banwa amun eh. Ginatos ang patay pero tugtob karon hindi pa mapatod ano gidbala ang kabangdanan sang sini nga insidente.
1: Larga Vista.
0: Magabalik ang Larga Vista pagkaligad namang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggol, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Pinas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nasa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
8: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko,
10: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, kidya.
9: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ariwa kay kumunga wala na ko sang tiyempo. Eh, usik ko na, gahin ko na lang ni sa pagbasa sang inyong mga greetings. Mayong gab-igali sa kaya sa drivers sang Ceres Tours 56023 sa kay Jobert Hulgin kag sa konduktor nga si June Delantes bound for Dumaguete, I think. Naka-monitor sila. Salamat-salamat, kid. Kagalong-halong sa inyong biyahe. Salamat, kid. Toto Ethan.
13: Larga Vista.
14: Sa kay John Eric Rosal. Is it Rosal or Rosal? Okay. John Eric Rosal. Rosal, gali. Dira sa Dakbanwa, sang Cadiz. John, salamat-salamat, kid.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi man sa kay Nong Edmund Diaz and family. Sa kay Manang Elena Publico. Kagtanan nga mga official sang Purok Yanson 2, mayong gabi sa inyo. Salamat, salamat, kid. Roda Angeles Knight, Jeneline Incarnacion, Margie Tambong Vlogs, Emmeline Cordova, amat-amaton talang, ha? Ay, puwerte, kadamo, kid. Okay. Leonardo Sevilla, dala na sa kay Dadboy Mendoza, kagrafi Armonio, sa kay paring Norman Black Balinsoy, kagtanan nga Vilmapi Boys.
13: Larga Vista!
14: Ang iban hindi kumuubos. O, puwerteng damua. Uy, sa kay Ninen Colyado, Lovina Alar. Okay. Ay sa kay Sheila Buok. Gali. Tupad balay ni K5 Jackie ni Pomoseno. Gina Purano, mayong gabi. Glenn Pansoy, Rosini De Jesus, Jose Marie Aldas. Bao, salamat, salamat, good. Okay. Lenny Dalisay. Lenny Dalisay, James. Ay, si Papang James Bornales. Salamat, salamat, good. Kagmayong gabi. Abaw, are, hindi ko ginimalimtan. May go ko kay tip. Kiganya ko ni karon. Si Pariko Onyot Barraos Jr., kag K5 Alan Takapan.
15: Lorga Vista.
14: Of course, sa kay, sino ganit ni? Sa kay, Alonsabe, sino ganit ni? Pamilya Alonsabe, kag pamilya Martinico, dira sa syudad, sang si Palay.
15: Lorga Vista.
14: Pero te, why na ko sang chimpo ah. Ang iban, hindi ko na gid mahingagaw ah, be mahirit, tabi ba, si may mahingagaw kita, one or two ka mga greetings for tonight. Lenny Dalisay, o tapos na ininen Colyado, Jose Marie Aldas. Okay, tapos na basically, ah. Gina Purano, sino pagid sa kay, I'm sorry, hindi ko naging maubos ang inyong mga greetings.
15: Lorga Vista.
14: Pero pa das nanta, sa Domingo, liyog lang ko, sa kay Maring Joyce Gali. Basi mahatag iriwat ang ngalan sang aton mga listeners dira sa Vista Alegre sa Araw, Apurok Araw. So man sa kay Marilu Manaay, salamat, salamat gid.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista. Lorga Vista.
14: Hindi ka mo malipat sa Domingo, may ara ko excited nga balita sa inyo, istoryanta. Paano bala nagalampas isa gatos ang mga Hapon dito sa Pungsod, Japan, istoryanta, sa aton espesyal nga pagpangalagad sa Domingo.
15: Lorga Vista.
14: Pero tiwain na ko sang tiyempo, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, upod sa akon nga mga technical partners K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Mayang gabigali kay Budjik, kasa kay Trina, kag sakay Trino, kag sakay Tuni. Mayong gabi, mayong gabi si Det-Det ara. Yara si Det-Det. Anyway, daso naman kita-kita aray sa Domingo. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Mareveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon, sa Negros, K5 News FM.
15: Lorga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C! Babakang abutihan. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C! Babakang sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So una,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
21: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Muternamax, Max Epektibo.
24: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadito Detox ka pa.
1: 101.5 K5 News.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pag tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
7: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga as simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls ng imo coronary arteries, gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
7: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iban-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. dapat ya before pa nga nagkaplaka inom ka na daan.
3: Ang iban inom subong daso hindi naman.
7: Namuna, ang diabetes Sir JP ang nagapikto sa dugo gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot related condition kangay sang stroke kag heart attack. Kun ikaw nga diabetison gainom ka DTX 500 kag mitisi kada adlaw indi ka gidya pag diabetison no hindi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mitisi kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
3: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
7: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mitisi? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-purosis samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or purosis para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Informasyon sa ikayong gawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mitisi. Abi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugar sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits bagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag Pure C kada adlaw.
7: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang pusoon before or during menstruation. Apang kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad Sir JP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon pusoon, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MITC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MITC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC sa Dadlo Sir JP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babae. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit sakit sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang pus-on. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
9: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
3: Oo. No?
9: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
7: tersisida,
9: no? May ara sang high blood pressure nga wala
7: nakibalo
9: nga mataas ang galiang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
13: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
7: Palataon, parat.
13: Palataon, tamis, asin.
7: Oh, parat.
13: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palumalulis ang stress, no? Ha, pero may lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
7: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado.
13: Pigado.
7: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo.
13: Patis.
7: Mantika.
13: Mantika.
7: High blood is.
13: So, sabi mo kiway ka ga kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
7: uga.
13: Asin,
7: uga.
13: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gatagagagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
14: DTX 500!
16: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
14: Mag-DTX 500 na!
16: May ampalaya extra, nabugana sa charantine, na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
17: Yan na mag-asok.
18: Ang imong sugar sa una, pila man?
17: 300.
18: Kanun saan magka nag-start o DTX 500?
17: Magduha pa kasi man na.
18: Yung saan mo niyong pag-inom?
17: Muntag o happy eh.
18: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
17: 126 na lang.
14: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
28: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
30: Iloilo City.
28: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City.
29: Atubang sa PLDT. McKinley Street,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Calibo,
28: Reventor Building,
29: Osmeña Avenue,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: San Jose Antique,
28: Wantiong Building,
29: Barangay 8 Bagumbayan,
28: fronting kay San Mall,
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi,
29: National Highway,
28: kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
29: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office,
28: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Bacolod City,
28: Ernai Street,
29: fronting Paglaom Sports Complex.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi. Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, baho kalawas, Sir Boy.
3: Paano ba wion?
7: Maligo. Maligo adlaw-adlaw.
13: Maligo adlaw-adlaw.
7: Kung kaya gani, two times a day, pwede gid. No?
13: Maligo adlaw-adlaw.
7: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
13: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
7: DTX because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na to. No? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gindi akong upgraded na yan.
13: Oo. Oh. May guava extract, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin layo ka sa masakit, because remember your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na detox ka pa.
7: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi gidya magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos.
13: Maka-swipe-swipe.
7: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Klinika Diofresh. Ang Klinika Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
13: Ha? Ang muna importante na.
9: Kinalang puti, gid.
13: Puti, kikikun itom, hindi mo na makakas ang imong maskara.
3: Itok.
13: Kalanlan na ka. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imong deodorant, Klinika Diofresh. Pero kung aga, nami gidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
7: dapat nga kape, healthy coffee.
13: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo cellula. That's why,
7: may antioxidant
13: ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo cellula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
7: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba, may ampalaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
13: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
3: Yes!
13: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-aid sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Ha, Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavo waska.
7: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
13: Gahubin ka kung masayihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka patang kombinasyon.
3: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
7: DTX liniment.
13: Liniment.
7: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Wow. Ginapiki to
7: sa ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligwa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
3: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
7: Oh, DTX na tayo subong.
3: DTX na tayo subong.
13: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
3: Alright.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
13: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
7: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, sir. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
13: Anti-fungi.
7: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos. Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
9: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? Oh, so correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gyud Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang ditribayo makabulig gyud Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lube.
3: Oy, kampiyon.
9: Ginabulong na sa katol, no. Uh-huh. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
13: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Mahal gidya. Subong yang midyas may kabakal kaya lima shin. So, sunay yan, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
7: Ako lagi ko midyas, Sir Boy, kaya way ko yung nagbakal.
9: Gatsinila, saan si Doki?
13: So, subong pindin sa kapat niyong pakto ni siyang midyasan. Anyway, amoni ang ano, proper foot hygiene, no? Talamon, tagit permi ang aton tiil, lalo na nagkato sa uba, as nagkato sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawin mo git per me, para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao, nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano si Clinica D3Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo? Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang bijog chain triglycerides ngara sa Clinica D3Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag heal sang imo pilas, no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka Clinica D3Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Clinica D3Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3Bio.
28: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos sang D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
28: D3Bio!
12: Ang D3Bio!
28: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
28: Yung may D3!
12: Malakas mga buti ka!
28: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
28: Mighty C! Papalit sa mga buti ka!
12: Mighty C!
28: Ang alkaline ng vitamin C!
26: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
7: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3Bio, Sir Boy. So meaning pa kung pala inom ka D3Bio, mas the best nga makabulig ang D3Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung hindi ka pala inom D3Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
13: Sir JP?
3: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3Bio plus magnesium, igbuligan sang D3Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3Bio ka, Sir Boy.
13: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ala na sa dalang ng vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
3: Kut po silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
13: Kung kulang,
3: minano pa
13: kanalan may ara gid niya, may upod gid siya nga MCTs nga ara sa Clinica D3Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permiga tumasang Clinica D3Bio. Pat ang pinakanami, gid niya, kay ang klinika dito Bayo, even though ginapakampiyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika Ditribayo. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika Ditribayo. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika Ditribayo has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika Ditribayo ka na.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property.

K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong nakaratnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siyang rakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial protection, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, motor mga kabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad nga modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pangbulay-bulay sa banal ng mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahal sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang muluhaton sang balaan nga Espiritu? Jesus nagsiling, sa iya mangitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugkos nga kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
11: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3 Bio Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa sapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas D3 Bio D3 Bio Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system di magkabala ka mag D3 Bio ka abyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo biskan pigaw ang imo immune system mag D3 Bio ka na DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi na magkabala ka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantok sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga

0: siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever. Aragya po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang ganit carrots.
2: Oo, hindi lang carrots, mga kulturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka na mabalati mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag masi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
6: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
0: No? Pinoy, ha?
6: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
0: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin, kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ang Japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom ang kasuplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali, Dok Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
6: Di, ang DTX 500 gig Mighty C, kampiyona sa mga nagajita, bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily or 5

0: kaadlaw kada semana ka nga isang gitawag mabisikleta kada, ma-jogging kada, ma-walking ka or ma-swimming ka. Ti hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
0: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
1: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang di takes pa nga TC, hindi kay whiskey, no Colonel. Oh.
0: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw. Pero may gidwala. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobrang kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sigi-sigi nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang

0: lakaon ka man karne, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
1: They say that long time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? Mm. So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amo ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm-hmm. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. O, okay.
0: Okasyon lang, okasyon.
1: Okasyon lang. Mm-hmm. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
1: Makaregenerate. Mm-hmm. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang kutambok ka kaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Nga mo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung mm-hmm. ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
0: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong may samay pa ng adugo. Bintuali, tigo ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong gawa Kung adlaw-adlaw kami, inom DTX 500, kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
1: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
8: Nakapaligo ka na, kinanantunluan ta naman ng ato niya.

0: mga selula, no?
1: Mm-hmm.
0: Kape nga nagahatag sa aton sang matindlo nga selula tungod nga ginadetox yung aton nga Seltzer Boy, DTX sa coffee mix.
1: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo kadadlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
2: Especially kung ano, ara ka sa gitu ag may ara ka degenerative disease
1: nan na,
2: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka, mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium, because DTX Premium may ganoderma mushroom sa sir boy, at the same time nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar sir boy, amo nang nami da
0: natural.
2: Te,
1: so, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
2: Plus.
1: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DTX Bio, ay kampiyon.
2: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
1: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
2: Oh.
1: Lain niya.
2: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
3: Extend.
0: Manisikal ito ni Engineer.
1: Hindi na high blood, fast blood.
2: tapos na pala pe, gapamasahe din siya.
0: Ay,
2: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Tanang alawas, masahe.
2: Ta-all E.
1: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
3: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
2: Dapat, Santon Plus Herbal Oil.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
1: Ang ginapatay
2: doon. That's 11% total
3: every
2: death.
3: Year.
2: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
3: Grabe.
2: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
1: Para.
2: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maski mixed stroke. So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, Sir Boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, Sir Boy.
1: Correct.
2: No? Especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay grabe, plakaon da karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil aton D3 Bio. Ang iba niya, wala na mo. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag-study, nagapakita nga, ining garlic acid nga aras sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Wow.
2: No, diba? Di, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy. No?
1: Amo na ila, immune cells ang brain.
2: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
1: May ilaman sila yung soldado.
2: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Abi naton ang ditribayo gaputikta lang si mukunta depression kontra sa pagkulang sa tulog kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kag gidli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
0: Yes, kore kun nakaditribayo kag kadadlaw sir boy nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban pa nga klase nga stroke sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains no. Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy no.
2: Kina-recommend niya nato sa aton mga clinic duksa mo
0: yes?
2: Ang mga magnesium,
0: oh,
2: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
0: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag ditribayo ka no tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh no, so makabulig mo na siya para hindi mag tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka ditribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kaangay sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no, makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ning mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
1: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa ditribayo no, ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no. Anong pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
2: Layo, sir boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
1: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa barak, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man lang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat, kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni Dietrich Bayo, ginapalayo ka pa ni Dietrich Bayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga Dietrich Bayo adlaw-adlaw.
4: Dietrich Bayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang nga ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3 mapatak sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudlayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
4: May TC, mapalis sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yula Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
2: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klaseng stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
1: Capsule.
2: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga no, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita kita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Kamu ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon man, no? D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
0: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sang nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sang dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:34.
19: Maka! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
13: Isibonan nyo sila mga Rosana, alas 4:34 na kung 35.
19: Balita
20: alas 4:35.
13: Mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga at garoon nga aga. Aga pa, 28 na kita. Sining bulan sa Agosto, tuwig 2026. Biyernes sa kita mga ka-K5, kamusta kamutanan? Maulola nun nga panahon sa iban nga mga kaiping nga mga kabanwahanan. Pero dire sa aton, nag-ulan pero nag-hulaw malang dayo, no?
20: Hmm.
13: O sige. Sa bagay, hindi nyo na pagula. Tapay ang maglala pag hindi ang ulan na. Kung maglalagi ba ng ulan, prepara na ka mo daan. Preparahan nyo, uling nyo. Ang inyo sininga tiligangon. Tanan, pa-preparaha. Kaya basi kung maglala ang ulan, kag malangalang ka mo bala. Budlay nga daan, mangita kang magwagwaya, mag-inulan nga daan. Kung sa maudlot, pangimu sininga tuyo. Kung may mga itinerary ka nga kantuan mo dapat, hindi kadali, kadali kay gaulan. Way labot sina, kung kainulan, way ka payong, way ka kalo, way ka pang dipinsa. Di ma ulan-ulanan ka, matulot-alitihan ka, ilanaton ka dayon, tapos git, ang maligayang araw mo. So kinanglanon na to, antes pa sinangadaan. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
20: Wow, kampiyon. Kampiyon.
13: Dirahagid lawas mo. Para lawas, abtik perme.
20: Oh, kahapon, medyo. Leksyon na ni sa akon, mga kaki-five.
13: Na.
20: Kisa wala ang takatrol sa oras, ng time. Ang mga nagpahuway, ginta kahapon. Basta kahapon, pahuway kay kisa. Bugtaw talas na 3:30.
13: Na.
20: Igo takapuri, alas 8 sang gabi. Sa mga orders, kung black, isa sang aton yung mga kuturan.
13: Mugani.
20: Gapang detox ta pero tapos gapang hatag ta sang produkto kita ya ga overman sa stress. Silingkot tinunto ito. Naglib ko anay kahapon mga kakipay back day para subong makakita anay pagtagyapon. Ang mga bagay nga sobra hindi mayo.
13: Ang mga bagay nga sobra ti
20: ang mga bagay nga kulang
13: buinan ni
20: hindi man mayo.
13: Ang mga bagay nga sobra ti kundi
20: kita
13: medyo dugangan
20: medyo stress ko sa hapon kahapon kay manoy bayad. Tekla.
13: Hindi
20: ano pag ibalitang kipay pa. May bilang daw. Ipos lang. Ipos ba mo?
13: Na-stress ka kay Iban, why ga?
20: Ga-detox. Nakatabinas lang ko na. Sige-sigihon. Ba mo kiputa. Mag-DTX Coffee Mix, mga kakipay ba? DTX Coffee, ang kaping healthy. May chia seeds nga nami ang inyong pagpupo. Kag manami pagidya ang kaping healthy. Kaya tungkol yung may amarguso siya mga kakipay. Naka-detoxifier na siya, no? So, muna nga kinahanglan, liwat. Basta daw alang-alang gani, ipahuway.
13: Ipahuway.
20: Okay.
13: Pahuway ka.
20: Pahuway sang temporaryo. Hindi, pahuway nga dayon. deadline na. Deadline ng pawayan na yun.
13: Okay, may temporaryong pawayan.
20: Oh, may temporaryong temporaryong kahilwayan.
13: Rest temporary.
20: Temporary nga pagpahuway. Budlay ng pahuway nga dayon.
13: Ayos ha. Okay. Ang importante ay nagapahuway ka.
20: Amugin na ang pinakamahalaga, ang importante. Ang importante,
13: mahalaga.
20: Ang mahalaga.
13: Sige. Trabaho na kita mga kakifaya. Aton mga balita karon nga aga, anay finance logistic officer sang NPA nagsungka sa kabangkalan.
20: Kapoy nagid mga buhi sa bukid, no?
13: Kapoy pasan
20: kwan. Ilabi nagid kun magtingulan.
13: Kapoy pasan na armalite.
20: Kapoy man sugba ka maisag balinghoy sa bukid, ay abi mo.
13: Kapoy panglakaton, kapoy panako. Kapoy likay local salan ang inyo sining aerial na nagkitid na.
20: Siling nga iba niya lakat nag magmuad din aton do mabuhilan tas ni sa brata nga pagpanglakaton.
13: Nagapaway na sila.
20: Oo.
13: Mga kakifive. Natakana.
20: Sa pihak nga bain, Negros Occidental, ginpedalom sa yellow warning, pagbaha, kag landslide, pasibol nga magaluntad.
13: Vice Mayor sang La Castellana bukas sa pagpadalagan bilang BC Gobernador.
20: Wow, 12.2 milyones nga residential assistance in turnover sa 61 ka barangay sa Bacolod City.
13: Duha ka persona ginlampusan. Still pipe ang ilampos.
20: Ay, agay.
13: Samtang nag-practice saot sa Bacolod.
20: Aragoy! Pagkasakit.
13: Sakit ba?
20: Chinese nga ginaangot sa operasyon sang pugo na aristo sang immigration sa Bacolod.
13: Sa Escalante City, mga kakifay, may problema to sa linya dito sa isa ka lugar sa Escalante, ginsaka sa lineman. Sus, dito na balaan galinga ang puste kagamay-gamay malanggali sa lubong sa dulot ya. Pagsaka sa lineman sa puste na tumbang puste dalang lineman.
20: Sabi ang kabahin, dapat pasakaan gidsang kaso ang mga tao nga nagapangawat nga ginapagwa lang pagkatapos ng reglementary period siguro ni. Gwa sulod. So dapat gi-encourage gid ang mga complainant nga magpasaka sang kaso.
13: Na! Areglado, sige mga... Babes,
20: balita internasyonal. Naglabot na kakipababes sa 135. Ang napatay dito sa boundary sang Nepal kag China pero sakop din ini sang Nepal sa natabo nga pagbaha upod ang mga debris o kon ining mga bato kag IP waves.
13: Grabe.
20: Kag isa pa sa ginalantaw lupa kag bato isa sa paginalantaw nga may ginatawag nga glacier nga pagka landslide ining mga ice nga dito sa bukid Black Akipa Babes naglinog na hulog sa suba kag ang suba kag Akipa Babes may ara nagli prior kag Akipa Babes ha prior sang pagbaha may linog no kag naglandslide ang mga lupa kag bato
13: uy
20: kundi nagpunong kag Akipa Babes sa suba kay ang bukid ang suba ara sa tunga ang bukid magtimbang tama katag-as buot silingon sa volume sang lupa kag bato nga nag hulog sa suba nagpunong pagpunong kag Akipa Babes tama kataas naghimo nga lake daw naghimo bala nga dam kag Akipa Babes naghimo sa nga dam kag sa ulihin na buta ni siya ti siyempre hindi niya pag on unlike sang dam nga siminto na iya kakaguba gani dam ayan lang nang nahulog nga lupa lang da sa suba
13: nan
20: nga binukid man ido bukid man nga nag nagbalabag nagblack sa suba ti karon na buta kag Akipa Babes dako-dako nga bulyom sang tubig ang nagapundo ti karon dugangan pa nga may glacier amuning ice kuno nga naghulog naglandslide man ang gabukid nga ice nahulog sa nasambit nga suba kag nag-awas nabuhang atong lupa nga paglandslide man nagpunong tubtob nga nabuhang bulyom ang pagkagwa sang tubig dala ang kabatuhan dala ang mga lupa kag ang mga debris nga ilam again. Daw mo amon natabos kan laon.
3: Aha.
20: Tingala kita ka kipay babes nga perting ulan. Tubala to may mga kahoy nga dala, may mga bato. Amo man ang natabo. Posible nga sa isa ka lugar sina ka kipay babes.
3: Aha.
20: Nga sang una pa kada landslide, kada linog, may nagapundo na ka kipay babes nga lupa.
3: Uh-huh.
20: Sa duha ka suba. Do eh, wala lang nato na mabatsyagan. Ay, naglinog lang to. Tumpok lang to ang abos ang bulkan.
3: Mm-hmm.
20: Pero sang nag-ulan na kakipe babes, nagpundo ang tubig, hinali nga nagpanaog ang tanang nga tubig sang nabuhang na ining punong.
3: Ay, grabe.
20: O, kipe bitan, ipa-mayara kita naging, may video kita kakipe bitan, nga ipa-play naton para nga makita agad sang aton nga mga kauturan ang ining sitwasyon dito sa sa Nepal.
3: Mm-hmm.
20: Mga kakipay makahalalos mo ining natabo dito sa atong kulturan kay may ginalantaw nga may Pilipino kakipay babes.
3: Uh-huh.
20: Nga nadala ginaimbestigahan pa ni kay may 180 ka mga Pilipino dito sa Nepal kakipay babes. Uh-huh. Nga nag-obra ka ginalantaw pasubong kun bala pila kabilog gina-account subong ang mga Pilipino nga dito gabi ginabako ka kipa babes gina luder ang mga naglulubong nga mga bangkay ginapang hakwat lang iba nagkalautod ang lawas ka ginapang retrieve sila ka kipa babes.
3: Mm.
20: Kipa bitan ara may gin play kita may gin consolidate kita nga video para sa aton nga mga tagpalamati sa sitwasyon dito sa Nepal.
3: Aber.
21: Oh.
3: Tan. Ah. Ara stan.
21: Oh.
3: Ah. Taway si Tan, taway. Mga kaki 5. Ang Nepal nagapadayon subong mga kaki 5 na silita na. Ayara na sa 390 ang patay kag sobra 1400 pa ang nadula ang missing matapos ang pagbaha nga ginatuga sang pagguho sang glacier sa Hilayas. Mga kaki 5, grabe. Hindi ni ma grabe nga mga ang trahedya mga mo ni. Mga kaki 5. Aras, aras ha. Ha?
20: Titan ato sa CR basi na mos on man o kon naligo no. Oo. Pasensya on ta si Titan. Pero no pirmi-pirmi na gini Titan.
3: Pala ka mo yun lang kay mas otaw.
20: Ano mo kay personal personal lang ni CCT yung hindi honta na no? Oh, pero daw kadaaga na gid lang ha? Masakit na gid karoon ni kita. Paliyugtan, hindi pag-ibutang ang sisya sa akon mga kamot. So, mayo lang kay si security guard Manuso. Pagdalagan ko, una niya dahil naging secured.
3: Yara
20: ang iyang armas.
3: Damay plano kung agahon siya.
20: Hili niya manu kasir, manu kasir. Hinko, ako mabulo sa imo di gwardya. Ara na, maglaw. Patatili ka sa balita ta. Kaseryoso ka balita ta. Ara, oo. Na consolidated na muna ang paghulog sang tubig.
3: Uh-huh.
20: Kakipay babes na halin si babaw na mga grabe ang volume no gaputi lang si mudaw ko panghanod.
3: Mm-hmm.
20: Pero gaaso ang tubig kakipay babes kag may mga dala nang bato kakipay babes.
3: Mm-hmm.
20: Ano gani nang ambal nang dalag ko nga bato
3: boulder
20: na.
3: Oh.
20: May mga boulder ina nga dala ka kipe babes.
3: Uh-huh.
20: Amuna nga pagbunggo sa araw taytayo taytay na nga daan.
3: Uh-huh.
20: May mga rurok nga dala
3: grabe
20: bungguan niya ang isa pagid ka taytay. Okay ara Wasak naman kaki kami. So muna may ara pa gida. Ang agi kaki pa babes. Sang sining landslide kag pagbaha. Grabe ha, double action. Halin sa linog kaki pa babes. Hasta sa landslide, hasta sa baha. Grabe no, tatlo gid ang nag-igo sa ilaya kaki pa babes. Linog, baha, amuna ang na landslide, no? Linog, landslide, baha ang nag-igo sa Nepal kaki pa babes. Kag may ara pa nang agadinalagan ng mga tawo, pirtinod, gadagundong. Kita mo na kaki pa babes pagkatapos sina ginlantaw sang helicopter. Kutob ka magyan kaki pa babes ang sinang bahao. Abi mo kano, tama kapino daw kwan sa kilid sa kilid daw gin riprap kaki pa babes. Daw gin dike, daw nagi mo dike, daw nagamuna blaw. Ngayon wala ka na sa may makita nga tanom kay tama kalimpyo. Daw gin riprapan lang kaki pa babes. Oo. So amuna mga kaki pa, pila nang patay? 390?
3: Ang patay ano yung pinaka latest na update mga kaki pa sa Nepal. Kasi na nagluntad mga kaki five sang mabaskog nga pagbaha kag landslide nga nagahalin sa glacier collapse sa Buti Koshi Trisuli. Amo ni ang river basin da. Ang patay mga kaki five subong nagalabot na sa sobra 389 katawo. Samtang mayara na payap mayara pa sa mga sobra 1,400 nga missing. Lakip na mga kaki five ang madamo nga mga foreign tourist mga kaki five. Way pa ni mga Pinoy. Ang lugar nga sentro gid nga napiktuhan amo ang Razua Nowakot Dading Gorka Tanahon West Nawal Parazi. Amo na mga kakibab nga mga lugar ang sintro nga napiktuhan. Mga napatay 389 katao sa Nepal. Tatlo ang Tibet. Mga missing masobra 1,400. Lakip na ang 500, masobra 500 ka mga foreign nationals. Indians, Americans, Australian, British, Canadians, kag iban pa mga kaki-five. Amo nang mga nagkalamising?
20: Amo nang kaki-five babes, ang kadasigon sang tubig, kag sang boulder, mga bato, kaki-five babes, kag sang lupa, perti kadasig, kay bisan ang mga residente, nagadalagan pa kaki-five babes, iba nag-ubra pa si dalom, nagasakay pa ganito sa loader, kaki pa babes sa bako, nanaog kag nagdalagan, may nakita ko pro labot kaki pa babes.
3: Labot
20: kay gatakla gahalin sa suba, mataklad sila. Ti simple takladon kabatuhan pang dalaganon muna. Takladon kabatuhan pang adlag ko, abot man gyapon kaki pa babes.
3: Grabe. Dasig sang tubig.
20: Perti kadasig. Daw ginhulog ya kaki pa babes nga daw ginpaligid.
3: Ang pagbuslog
20: sa banglid. Ang
3: pagbuslog sa tubig, perti kadasig.
20: Oo, perti kadasig.
3: Ang iya sininga ng ano ganin ang bulo ano nang ang ulo-ulo gidya bla?
20: Oo, ang uluhan niya
3: ano ganin padawag sa naman?
20: Basta mo na, ang pinakauna gid. Ang
3: tipaskog na yung katama.
20: Purti na yung kabaskog. Kaya halimbawa lang na kaki pa yung babes. Daw pariyo lang na isang banga. Ang banga bala, butang mo sa ibabaw. Nabuka. Halimbawa, inaboy isang bato. Pagbuka sina kaki pa yung babes, hulog ang tanan niya tubig dayon. Ini ang banga gani ha, tubig lang na. Pero paano may mga bato nga dalagko nga dala nga natabunan ang mga balay kag building kaki pa yung babes. Kag may mga bata, tigulang, nga halos wala na makagwa sa ila pa ni Malay.
3: Sus! Amo na subong mga kakibab, ang sitwasyon subong dito sa Nepal. Nagapadayon ang rescue operations sa Nepali Army. Kag police, mga kakibab, nagagamit na sang helicopters ang aton sininga mga Nepali Army para mag-rescue mga kakibab. Kag maghatag sang pagkaon, medisina kag tent sa mga natrap dito mga kaki five. Sa India nagapadala na sang 400 47.5 tulinadas sang relief materials kag nag-rescue sa mga pilgrims na naka panaw na sa kilas sa Mansarover Yatra, mga kakifab. China, nag-deploy naman sang 574 ka mga rescuers sa border area, mga kakifab. May mga international na nga bulig ang India nagpadala sang relief supplies libo-libo sa Bihar, Uttar Pradesh kag Uttarakhand nga apektadoan sang suba nga nagahalin sa Himalaya. Ang United Nations nag-allocate naman sang $22 million gikan sa Global Emergency Fund para sa Nepal, mga kakifab. Si US President Donald Trump sang Amerika nag-offer na sang ini nga bulig, mga kakifab, para sa Nepal, mga kakifab. May posibilidad sa ikaduha nga pagbaha, mga kakifab, tungod sang blockage upstreams sa Lindi Kola sa river, mga kakifab, Kola River. Ang bago karon, mga kakifab, nga lake na nahimo sa lugar sang glacier nag-collapse. Delikado ni mga kakifab nga mga bars ni. So, grabe. Ang Nepal subong, mga kakifab, yara sa critical nga sitwasyon matapos ang mabasko nga pagbaha, mga kakifab, sa kaglandslide nga nagahalin sa glacier collapse. Masobrang sa desiling tanah 389 ang napatay.
20: Oo. Mga kakipay babes, 1-4 ang missing sa pinaka-latest.
3: Aha.
20: Kag ang linog na naglunta dito, 5.2 nga earthquake. Kung mahimo pa lang, early pa lang, magprepara na kita kay ang igo sa nasiling na sa Nepal, linog, landslide, kag baha. Ilabi na sa Kabukiran. Kakipay babes, ang panugyan ta sa mga kultura natin doon sa Negros Island, ilabi na sa Kabukiran nga nag-i-star, hindi ka mo mag-i-star gid sa higad sang suba. Kay ka delikado. Una, base pag linog, way kita kahibalo, may mga landslide sa ibabaw, way kita kahibalo, nga nagapunong nagali sa suba sa magtimbang nga bukid, kag sa tunga sang suba dira nagpundo ang lupa. Karon mahimo na to, mayad na ko nagakantutot sa babaw bukid, mahimo na sang lake dito sa ibabaw, magapundo ang tubig din ato sa ibabaw.
3: Aha.
20: Kung sige-sige nga pag-ulan, kung hindi mapag-on ang pundasyon sinang lupa nga naglandslide nga nagpunong sa sapa, may tininsi nga magataas ang tubig da, magapundo sang magapundo.
3: Aha.
20: Sa ulihi, dugangan pagid halimbawa sang linog, maglinog liwat. May mahulog naman nga mga lupa kag magkadto sa tubig. May tininsi nga mabuhang ina kag kamo nga mga higad sa suba apektado ka kay babes bangod sang bulyom sang tubig kag mga debris o kon kakabatuhan maagyan gid kamo. Ining natabo blaki babes sa kalinog. Sa ginobrahan ko to sa Daiwo Engineering and Construction, mega dam ini sa Kakipay babes.
3: Okay.
20: Kag almost 2 years na nga construction. Kabalo ka Kakipay babes nga kun maguba ining dam, hambal sa mga expert sa mga Koreano, posible nga magabaha ang bugos na 3rd district of Iloilo kag Iloilo City, Kakipay babes. Tungod sang bulyom nga duha ka bukid gintabo na Kakipay babes sila alam suba. Gintabo na sang dam. Makon mo na. Ano pa, may mga rason kinkis nga ginaariyahan sang tubig ang mga dam. Kay delikado ka kipay babes kung di pag-ariyahan kung tama nagin kabuta. Kay basi crack, maguba ang dam, dako nga baha. So amo na sa mga Metro Manila, nga perti ang baha kay sila nila ginaariyahan ang dam. Na ti sempre nga baha. Ayhan pa kung ang bugos nga dam maguba ka kipay babes, lubog kita sa baha o kung lubog kita sa utang.
3: Ay kalain.
20: Mga good vibes ta.
3: Good vibes.
20: Samtang nagakape kamo sang DTX Coffee Mix, kipabitan.
3: Ano mo pila ang total population sa Nepal? Mga kaki-five. Ara malang ara sa 29 million population.
20: So grabe, no? Dugangan pa sina. Nagkalamatay halos linibo, no?
3: Aha.
20: Okay. So pray for Nepal, palayo lang sa aton diri sa Pilipinas. So puro nakaagi na kuno din natabo sa Pilipinas sa Ipe babes.
1: Maamo ni.
20: No, nga pareho sa nga kaso. Napanan-ako ganin dito sa kanlaon ni. Tubla-tubla lang mga bato tong nagliligid. Paglinog sina o kon pag landslide, dulhog sa suba ang tapos ano doon pagidsang tubig. Nga nga mabaskog ang tubig kay Ipe babes. Kay hindi man na magpenetrate dayon ang tubig kay nagapundo pa na sanay. Kaya hindi yung masarangan ang mga bato kag anong nagpunong sa saba mo. Himuon sila, padamuon, tapos sige-sige ang ulan, mabuhang kag magbaha dala ang kabatuhan kag Ipe babes. Are ha, sa mga lalaki, nag-practice kita sa karate kag Ipe babes. Oo, para sa boxing, no? Sa mga event nga aton paghampangan. Pero ining isa ka lalaki nagtuon sa karate, ginatawag mo lang defense, self-defense gali.
1: Self-defense
20: kag may kontra kita kag Ipe babes, makabato kita. Pero ining isa ka lalaki nagtuon sa isa ka self-defense, lain ang yagin preparahan.
1: Hindi ay ha na mo na yung ginapraktisan ni Mary Grace position.
20: Basi mo mana. Ining lalaki nag-practice ang self-defense. K5 Ethan.
1: Nag-practice.
20: Oh,
1: grabe.
20: Hindi kigo.
1: Amo lang inatunan ni Sally Almension.
20: Away dyan na tawayaw. Hindi kigo. Hindi kigo ang natawayaw.
1: Ang asawa, yawa na
20: kasi. Hindi na kigo. Kay praktisado ng lingman na. Oh, grabe nga likaw. Pag-abot sa away nila sa iya asawa. Hindi kigo ang asawa.
1: Tinak-an ang asawa. Tinak-an ang bala kalikaw. Nakapuya na siya. Naglagyo na
20: siya. Pirmi lang sa guro ginakastigo sa asawa ya. Amo na nga nag-practice sa self-defense. Di ba yung tiyigo asawa ya?
1: Magamo mo lang. Why biya?
20: Ang problema lang sa iya kakipay ba, babes, wala sa sang stamina. Hay kung sige-sige lang stamina niya, wala ito sa malagyo. Kinapoy na siya ka-defense. Ari man ang isa ka babae nagkumpisal kay Father. Father, sa mga father ha. Any good vibes lang ha.
1: Dapat din yung mga marites, amo na magpangkumpisal to sa mga father ho.
20: Ari babae kagwapa pa naman abi sa babae nagkumpisal.
5: Palautog.
22: Ano 'yun, anak?
5: Mangungumpisal lang ako kasi yung jowa ko kahit saan ako inaano. Minsan sa taas ng puno.
22: Uy. Parang unggoy.
5: Minsan din sa tubig.
22: Uy, parang isda.
5: Minsan sa poste ng kuryente.
22: Uy, parang aso.
5: Minsan sa simbahan.
22: Uy, parang ako.
20: Liwat, anong tawag yun kay Father?
1: Nakatabi na si
5: Father. Father Palautog.
1: Father ano Palautog yun.
5: Mangungumpisal lang ako kasi yung jowa ko, kahit saan ako inaano, minsan sa taas ng puno.
22: Uy, parang unggoy.
5: Minsan din sa tubig.
22: Uy, parang isda.
5: Minsan sa poste ng kuryente.
22: Uy, parang aso.
5: Minsan sa simbahan.
22: Uy, parang ako.
1: Pader, nakatabi na sila po na, no?
20: Nini de Laura, yung aga, Alma Imbang, Midagay, condolence. Sa inyo, no?
1: Condolence sa kay May Dagay.
20: Diyan Montesino Arroyo.
1: Sa mga panawagan ta mga cases sa chapter tada sa Mabinuligon. Basta kung may mga kung mapasdihat kita to para kay May.
20: Gisoneri Latos, maayong agaman, no?
1: Sa kay Ma'am Lida, sure.
20: Actually, kakipay babe, sa update lang naton ang mga nagbulig. Pasalamatan lang naton, kakipay babes. Ang una nga bulig nga ginpadala kay Mamay is 2,000 pesos.
1: 2,000.
20: Oo, kay manti basta membro ka may 1,500 ka. Nag-additional ang federation. Tapos ang mga chapter ka Kipe Waves. Babasahon ko lang ang Vista Alegre 200, Granada 300, Tangob 200, Barangay 27 200, Felisa 200, Bata 200, Manilagan 200, Singkang 300, Sumag 200, Maninihon 200, Takuling 200, Mansilingan 500.
1: Sa Tangob o sa Punta Taytay, sa kay Nanay Utay, basi kung pwede mo na makuanda.
20: Nanay Utay!
1: Ma-facilitate na sa aton ng mga members na rin. Gamay lang ha.
20: Kanami,
1: masalangan talang.
20: Kanami ka Kipe Babes kay ang pagbinuligay balado do kanami anhon kay tungod nga ina sa piso ko bulig ko sa mga miyembro ka Kipe Babes na kung may malisdan, nagbinuligay sila.
13: Sa kay Julius Arnado da sa Leonville, sa Hermelinda, sa kay Mama Julie Nubia Lumugdang. Base kung makakuan man tada.
20: Sa mga KSS members da, gusto nga magbulig da. Sa mga KSS da, mga mimbro, base dugang magbulig, gabinuligay kita. Salamat,
13: Gid sa inyo. Kaya ito nga, bayanihan system nga. Ito bayanihan spirit. Ipabatsyag na ito sa ito ng mimbro, nga tiara kita tanan, nga willing magservisyo, kag willing magbulig sa ito isig kapariho.
20: Sige.
13: Kundi ka ito yung nagabulig, dito kaga ginapalawig mga kakibaba.
20: Mas maayo pa nga ikaw lang ang magbulig, sang sa ikaw ang buligan.
13: Kay Sir Julius Arnado, sir, palihog lang ko na.
20: May orientation kita sa kwan sa Barangay 40, Bangon na Bati, Anila. Ang ining nga programa sang RYU Foundation sa Pedalum sa pagpamuno ni Dr. Armil Uy, willing man sila mag-join sa sining advocacy.
13: Dira sa may kwan, sa may Gonzaga, Puro Gonzaga, mga kakifive, Dresta Kuling, may ara makita da sa Dasong nga Domingo. Dira sa may Busay, may ara makita da nga orientation man sa KSS. Aha, mga kakifive. Ang mga inactive lang blamo na ang pang revive na ito niya si Robert. Ha? Ang active na tiara na na.
20: Join us.
13: Mga na inactive, kag mga baguhan, ang mga pang recruit na ito.
20: Yes, join us mga kakifive.
13: Sige, salamat
20: Magdal Gitsinyo. Castillo de la Rosa, Emilia Orocio, Sally Alminchon, Ling Abanyo, Majubili Sergio Tumlos, Ninet Marquez ba? Ninet Marquez! Mumumumwa! Jima Solit, Susan Gillian.
13: Kay Kilarohon, tanay kay Mayara ang nagpamangkot mo. Ya mayara na nga mayara na mga cases may cases pag ini sa basi blaya kong ma-misinterpret nila yung kwan pareho na yung cases ang mga inactive amo yung gitpang
20: gina-revive ni Kimberly sa ni Sir Bong Lumay, no? Kung gusto nyo yung mag-KSS, okay lang man yan, listeners, okay man na problema. Pero kung gusto nyo mag-join sa KSS Ryu Foundation, inang may harang kitang advocacy, nga piso ko, bulig ko, kung may mga livelihood program kita da, financial assistance, join ka mo sa okay?
13: Okay man na yan, depende man na sa inyo, wala man na nagkakulungan, kung di kayo mag-join sa, kung di ka na yung KSS,
20: nagabalik kami na kang nagapangamigo sa inyo.
13: So, kinanglano na ito mga kakifab. Kainitan na sila yung user man sa products, te. Mga kakifab. Sige. Makomersyal kita na yung mga kakifab. Iring abahin doon sa kaluan sang Power Trio. Arada ang DTX 500, D3 Bio, Kagmaitis, Alkaline na Vitamin C. Ang Power Trio mga kakifab. Ang DTX 500, kampiyon para sa aton. Lawas mga kakifab ang DTX 500. Importante ni sa aton lawas mga kakifab. Kaya manti kung may mga araka mo sa inflammation, may mga nagatubo, mga hubag-hubag sa lawas yung mga kakifab. Kinanglanon, ginaton ang DTX 500 kay makabulig ini sa aton mga kakifab, ha? Sa aton lawas. DTX 500, kampiyon. Taas ang imusining BP mga kakifab.

0: other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo-Cup
2: para sa Shell Manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadito ka pa.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungaan na sa Biyernes, Agosto 28, 2026.
3: Makita, kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para sa atong mga pangulong, dinalan Vice Mayor Sala Castellana bukas sa pagpadalagan bilang vice gobernador.
3: Chinese nga ginaangon sa operasyon sang Pogo na aresto sang immigration sa Bacolod.
7: Vice President Duterte wala sang plano nga mag-resign suno sa iya abogado.
3: Level sa ginabatsyag ng sakit ni Senator Jinggoy sa iya tuhod 9.5 over 10 suno sa senadora.
5: Balita International.
3: Ginatos ka mga dumuloog in deklarar nga missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal.
5: Sports.
7: Philippine Jiu-Jitsu Youth kag Adult Team nakakuha sang 89 medals sa 5th JJAU Regional Championship sa Southeast Asia.
5: Balitang
3: Alex Gonzaga nagbata na sang baby boy.
5: Balitang negosyo.
7: Kag travel tax luyag dulaon nantes magtakop ang tuig 2026. sa detalye sa mga balita. Vice Mayor Sala Castellana bukas sa pagpadalagan bilang Vice Gobernadora. Bukas si Mayor Vice Mayor Romina Nicor mangilimutan sa La Castellana sa Negros Occidental sa pagpadalagan bilang Vice Gobernador sa Negros Occidental kung siya ang mapilian sa UNEGA o kung United Negros Alliance kag sa pulso sa mga pumuluyo para sa palaabuton nga piniliay. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay mangilimutan, iaginsaysay nga hindi niya luyag pangunahan ang desisyon sa partido bangod may mga miyembro nga nagarekomendar kung sino ang maging kandidat. Kag hindi pwede nga isa lamang katawo ang maghimo sang desisyon. Suno pa kay mangilimutan naka-focus sa subong ang iya atensyon sa mga obligasyon bilang vice-alkalde sang La Castellana kag madamo pa sang proyekto kag programa nga ila iga-implementar para sa pagpatinad sang banwa dugang paning manlilumo o kon dugang pa ni mangilimutan kun mapilian siya sang partido pagabatunon sini ang rekomendasyon sang grupo kag sa tion nga mapilian sa eleksyon paghimo ni ang tanan tubtub sa iya masarangan nga mahatag ang manaming serbisyo para sa mga Negrosanon.
3: Chinese nga ginaangot sa operasyon sang Pogo na aresto sa immigration sa Bacolod. Isa naman ka Chinese nga dumuluong ang ginaangot sa operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo sa Pilipinas ang naaresto naman sa mga katapos sa Bureau of Immigration kag mga operatiba gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo kag Bacolod City Police Office sa Dala Nulo barangay 16 sa Bacolod kahapon nga adlaw. Ginkilala ang naaresto nga si Xi Yingwen. Suno naman sa operasyon o kung sa impormasyon nga ginpagwa ni BI Commissioner Joel Anthony Biado, si Xi ang konektado sa dosa online gaming operations kagisa siya ka-undesirable alien bangod naman nga overstaying na ini kag wala nag-extend sa iyang visit diri sa Pilipinas. Gindala na sa BI holding facility sa Bicutan si Xi para sa iya naman nga deportation proceedings.
7: Sa dugang pang balitang regional lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay Negros Occidental, ginbawian sang kabuhi, bangkay na kuha na sang himata. May balita si KK5 Red Salgado.
2: Ginaligar kawatan sa Talisay City Negros Occidental, ginbawian sang kabuhi, bangkay na kuha na sang himata. Nakuha na sa himata ang bangkay sa lalaki na ginaligar kawatan na nadakpan sa isa ka subdivision sa Talisay City, Negros Occidental na ginbawian sa kabuhi sa itong Agosto 25. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, na wala na nagpasugot ang himata sa lalaki na ipainalam sa autopsy ang bangkay apisat nga wala nila may maluan ang kamandanan sang kabatayon. Suno pa sa kay Linda nga sa inisyal nga impormasyon nga ila nakuha sa himata sa lalaki, ini ang residente sa Magalona kag may mga kaso anay angot sa illegal nga droga.
8: Balite, may nag-claim na na ano sir, na family sir sa ICEP kaga IB Magalona sir. Sa ang base sa amon nga mga investigador sir, may record niya sir sa IB Magalona police station sir related to RA9165 sir or sa drugs sir.
2: Matumutubtub sumuna yung kamangdanan sa kabatayon sa lalaki sa gining nadakop sa mga security guards ng subdivision. Ginpusasan ini agud hindi makabuhi samtang ilagas ang isa kaupod ginakapalagyo apang sa gini ang ginbalikan wala na ini sang kabuhi. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sila sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500
3: Morning. Kaso nga homicide, ipasaka na batok sa sospek sa kamatayon sa estudyante nga na kuryente patay. May balita si KK5 Mayla Fuentes.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Napasaka na ang panumbungan nga homicide batok sa responsable nga pagkamatay ni Angel Camayra sa din na kuryente patay sa tuwing Agosto 1 sa barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas City PNP, iyagin payag sa Miyerkules sa hapon Agosto 26 natigayon nga mapasaka ang nasambit nga kaso. Suno diri naging madasig ang dalagang sang proseso bangod halos kompleto ang nasumiter nga mga dokumento subong man ang kooperasyon sang pamilya Camayra kag ang nagtindog nga mga witnesses.
11: Is na ang case number sa aton naging file sa batok sa duwa ka suspect no kang isa ka caretaker kag isa ka personal responsible sa maniting sa property. So, hanggang file kagapon ang case is about homicide.
10: Naibaluan nga wala pa

0: wala na sang kabuhi ang nasambit nga biktima sa guwa sang kudal sa isang ka rest house ang nakuryente. Bangod sa ginpahamtang nga live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Sa diin, ini ang natabo sa may barangay Dumulog, Rojas City.
1: Ini si KK5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kapis.
2: K5 News FM. ETX 500 Morning Newscast. Samtang makatapos ang Malay Police Station sa Aklan, ginpaidalam sa mandatory drug testing. May balita si KK5 Leonard Viray.
3: ETX 500 Morning Newscast.
4: Ginpaidalam sa mandatory drug test ng mga personnel sa Malay Municipal Police Station sa tungadlaw sa Miyerkules, Agosto 26, sa ilang headquarters mismo sa isla sa Burakay. Ang iningatikang kabahin sa kapadayon ng pagatinguha sa PNP nga pabilin ang drug-free, disiplinado, kaga-profesional ng pwersa sang kapulisan. Ginpatigay ng nasambit ng drug test sa Aklan Provincial Forensic Unit sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Orlando A. Carag Jr., Chief of Police ng Malay PNP. Ang aktibidad nagatuyo nga masiguro nga makatapos ang kapulisan mayara ang integridad, disiplina, kag-profesionalismo sa serbisyo. Balita Regional, nagikandri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: 11 ka mga barangay sa Iloilo, mayara sa clustering of cases ang dengue. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Naka-record ang Iloilo City Health Office ang 11 tanan ka mga barangay sa Iloilo City ang mayara sa clustering of cases ang dengue. Sunod ka Mr. Marlo Abansenia sa Iloilo City Health Office, ang clustering of cases ng mga barangay ang may record sa kaso sa dengue sa hindi mag nubo tatlo ka kaso sa lod sang apat kasunod-sunod nga semana. Sa datos sang City Health, ang 11 ka mga barangay amo ang Barangay Concepcion, Barangay Montes, Zamora Melieza, Rizal Palapala 1, Veterans Village, Divina Gracia, Caingin La Paz, Mansaya Lapusur, San Isidro, Tabuk Suba kag San Pedro Molo. Dugang pa sa natungdan nga mga barangay nga may kaso sang dengue ang nagapatigayon sang health campaign kag ginaingganyo ang mga residente sang barangay nga magpanglipyo sang ila og sara kag mag-missing bilang kabayan sa preemptive measure ngod hindi na madugangan ang kaso. Sa record sang CHO, mayara sang 288 tanan ka kaso sang dengue sa syudad kag dato na ang na-record nga napatay subong at tuiga.
7: Ang clustering of cases nato no sa morbidity week 33 for the morbidity week 33 mayara kita 11 ka barangay na may clustering of cases. Ang clustering of cases, so may 3 or more cases kita sa dengue for 4 consecutive weeks. Ang inisyal ng mga barangay...
6: Report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, Jenny Kauyunan, para sa kapitan ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: ETX 500 Morning Newscast.
2: Provincial Veterinarian Antique magapadala sang blood samples sang baboy sa Department of Agriculture Western Visayas angot sa social media post nga may ginaaligar African Swine Fever sa Bugasong. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
3: ETX 500 Morning
8: magapadala kang blood sample kang baboy sa Department of Agriculture o kon DA Region 6 ang Office of the Provincial Veterinarian o kon ProVet Antique dya agad ipatest kasunod kang nagara tang a social media post kung sa diin ginaaligar may kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa Banwa kang Bugasong Antique. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa ProVet, wara pa sanda tinabaton nga report halin sa Municipal Agriculture Office o kon Mau Bugasong na angat sa nasambit nga kaso. Apang padayon man ang andang investigasyon kag pagmonitor sa sitwasyon. Nagapanugyan man ang ProVet Antique sa mga hog raiser nga kung nagamasakit o kon napatay ang andang hiniptan nga baboy, likawan ang pagpost sa social media sa bylaw gilayon nga mag-report sa MAU agad maaksyonan kag maimbestigahan. Kagbalita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning.
5: Mas sobra 9 milyones ka pesos ng emergency cash transfer gipanagtag sa 898 ka benepisyaryo sa Bais Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Aabot sa mahigit 9 million pesos na emergency cash transfer o ECT ang ipamahagi sa 898 na benepisyaryo sa ginanap na payout sa Bais City Negros Oriental kamakailan lang. Ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggapan ng 10,000 to 125,000 pesos na tulong pinansyal bilang

0: Porta sa manapaktuhana sa paglaganap ng Red-Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ilapit ang tulong sa makwalipikadong magsasaka at may-ari ng lupa na apektado ng nasabing krisis. Isinagawa ang payouts sa pamagitan ng koordinadong aktibidad kasama ang mga apektadong individual upang matiyak na mahihatid ang tulong sa makwalipikadong binipisyaryo. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM. DTX 500,
1: morning news scan. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Sa Balitang National, Vice President Duterte wala sang plano nga mag-resign sunod sa iya abogado. Ginpayag sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Poa nga wala sang plano ang Vice Presidente nga mag-resign sa puesto samtang ginapatigayon ang investigasyon o kung ginapadayon ang impeachment trial batok sa iya. Sa press briefing sang defense panel, ginkumpirmar ni Poa nga ang resignation ang isa sa mga option nga ginkonsiderara sang ila legal term o kon legal team apang wala sang plano si Duterte nga himuon ini. Sunod kay Poa, wala agin diskusyonan ni Duterte ang angot sa resignation.
3: Nibel sa ginabat siya nga sakit na Senator Jinggoy sa yatuhod 9.5/10 sunod sa senadora. Yara sa 9.5/10 na ginabat siya nga sakit na Senator Jinggoy Estrada sa iyang atuhod sa ginpamangkot siya sa mga miyembro sa media sa tinilikdan nga adlawa. Gindala naman si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sa San Juan matapos nga naglagatok ang iyang atuhod sa New Quezon City Jail. Sunod naman sa orthopedic surgeon nga si Dr. Fernando Sikia, mayara na sang meniscus tear o kung may gisi ang nawalang atuhod ni Estrada. Matapos magpaidalom sa x-ray sa mong ospital, gilayon man siyang ipabalik sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP sa New Quezon City Jail.
2: Balita International.
3: Ginatos ka mga dumuloong gindeklarar nga missing sa nagluntad nga flash flood sa pungsod Nepal. Naglabot na sa ginatos ka mga persona gikan sa nagkalainlain nga pungsod sa kalibutan ang gindeklarar nga missing matapos nga nagluntad ang flash flood sa pungsod Nepal. Nagluntad ang makasilidni nga insidente Merkoles nga adlaw nga nagresulta naman sa pagkalamatay sang 160 ka mga persona. Kalakip sa mga missing individuals amo ang mga hikers kag climbers gikan naman sa nagkalainlain nga nasyon nga nagsaka naman sa Mount Everest.
2: Balitang Sports.
1: Para naman sa atong balitang sports, Philippine Jiu-Jitsu Youth kag Adult Team nakakuha sang 89 medals sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Nakapauli sang sumatotal ng 89 ka mga medalya ang Youth kag Adult Team sang Philippine Jiu-Jitsu sa damlaglang nagtapos ng 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia nga ginpatigayon sa Siem Reap, Cambodia, sunod sa Philippine Sports Commission o kan PSC. Nalakip sa nakuha ng mga medalya sang Pilipinas, amo ang 30 ka gold medals, 25 ka silver medals, kag 34 ka bronze medals. Nagtapos ang Philippine team sa 2nd puesto sa overall ranking, batok sa 6 ka nasyon sa Southeast Asia.
2: Balitang Entertainment.
3: Alex Gonzaga nagbata na sang baby boy. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Opisyal na nga ginbunag sang aktres kag content creator nga si Alex Gonzaga ang pinakauna sini nga anak sa bana nga si Mikey Morada. Ginkumpirmar ni Mommy Pinty nga lalaki ang anak na day Alex kag Mikey. Apang wala na reveal ang petsa kag iban pa nga detalye sa pagbata ni Alex. Ang mag-asawa ang kasal sa sulod sang 6 katuig kag naka-experyensya sang 3 ka miscarriages. Madinduman nga ginanunsyo sang aktres ang iya pagbusong sang kinalikdan nga Mayo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Travel tax luyag dulao nantes magtakop ang 2026. Ginpayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga luyag sang Senado nga dulao na ang travel tax sa Pilipinas antes magtakop ang 2026 sa idalom sang ginaduso nga House Bill number 8464 wala ginapahanugutan ng gobyerno o kon pribado nga mga kompanya nga magsukot sang buwis sa mga Pilipino nga luyag magbiyahe sa guwasang pungsod sa karon yara sa 1620 pesos ang ginabaydan nga travel tax sa mga Pilipino sa tion nga magbiyahe ang mga ini sa lain nga pungsod para sa ila personal o kon business travel. Mga ka-K5, amuyad to ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia za Albay.
3: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
20: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5, the News FM Philippines, proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: 101.5 K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:30 sa aga.
10: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
11: Kaghimay-himayon, standby.
12: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
11: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
10: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
11: Supra!
12: Objective and analytical.
10: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
12: Informative.
10: Diretso naton, kibay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya.
12: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
11: Te, ano lang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang.
11: Ay kanami, karon lumpatan.
10: Oh, come on, people of the Philippines.
12: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: De los Pueblos.
9: Sa ka my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamatid. Well, sa ato ng mga utod, ha? Medyo 5'6", ta subong kagi, 5 Eric. 5'6", kis a. Dari ko rin mo si Simon Yoki do. Doon nag 5'6", na ganawag pa.
11: Pero ito, paanam ako sa bilog ng Biyernes ba?
9: Hindi, pasang naguro sa Barents, no?
11: Saka ba ba?
9: Ang paano buon? Para magsaka-saka siya.
11: Nan.
9: Na, sige pa, sige pa.
11: Pa.
9: Nan.
11: Lang kayo ma-adjust. Adjustment lang kami.
9: Adjustment lang ka. Nan. Nan. Okay, very good, very good, very good. So sa ato, hindi ka magkautun ang nagupod kayo ng adlaw. Kamusta kamutanan mga palangga namon ng mga ka-K5 sa igad sa may bayon tunga sa Kaumari, Babaw sa Kabukiran, lakip na sa Belugga Provincia sa Negros Occidental, Kanakbanwa sa Bacolod. Saniwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
14: Good morning, Foro de los Pueblos.
9: Kami gihapon ang inyong power do every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
9: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning, dari sa inyo palatuntunan.
14: Foro de los Pueblos.
9: Para kita sa ato pagpakalagad sa Petsa 28, tatlong araw na lang po at bye-bye, August. Hello, September.
11: Bermatsa dayo, no?
9: Grabe ka na, sing sa mga tinuig, no? Hello, September.
11: Tumayo man ni gani kid may mga kung may mga
9: ginapangabot
11: oh,
9: may ang mga
11: ihada.
9: Oh, so una gapabot kay Maninoy mo. Oh. So baliskad na ni.
11: So mga pabot kay ihada oh, mo.
9: Kuya ihada na ng Maninoy. Oh, lami, tagay yubo sa La Carlota City nagapamati na sa ato naman ng mga kauturan dra mayong aga sa inyo tanan. Anyway, updated ka mo sa mga utod tanga ara sa abroad, no? Mga himata nyo bala sa abroad. Mm. Ambalan nyo lang sila nga mag-monitor sa aton bagong Facebook page. K5 News FM Negros Island. Ha? K5 News FM Negros Island. Yes. Ang bago tanga page, ano gani? Ha? Uy, kuhita na bibong, rumar. Ha? Kuhita bi, Inday Liberty kanyete. Kuhita nyo bing tupad nyo, hambala, diin sila pwede katanaos ang live, i-share, share na, share na. No?
11: Siya kaduwa
9: lang. Inday Liberty, pa-share na, Susan Gillian, paki-share na. Liberty, hambala sila nga, tiyari na ta, Ma'am Gina Bura, mo grabe ka, ga-udya ka na, aga pa. Live kita mga ka-K5 sa K5 News FM, Negros Island page. Dura kita ninyo makita. And of course, ato naman nga ere, nagasagana nga signal sa 89.7 sa Northern Negros, kanagasagana nga signal na dali sa Southern Negros sa 102.9. And sa Bacolod, 101.5 FM. Nakashare na ka mo sa live na? Wala pa! Sa mga wala pa nakashare, ishare na! Sa mga ara pa sa ilang mga radyo, no? Subungan lang, tatlo ka mga t-shirt ang amon ipanagtag ng kipaverin mo. No? Tatlo ka mga t-shirt, aga pa, no? Well,
11: kundi isang kanto, Gcash lang ang t-shirt.
9: Oo.
11: Hindi t-shirt,
9: ipadala mo sa Gcash.
11: Picture lang.
9: T-shirt, ha?
11: Kanto
9: yung grabe, si Liberty Canietti, nakashare na, no? Si Sally Robles, nagpamati man sa aton, si Ma'am Gina Borja, no? Subong t-shirt, ha? No? Si Romarco, no? Nagpamati sa aton, subong aga pa.
11: Hindi garan boy na.
9: Hindi garan boy, ha? T-share, i-share nyo ang aton nyo live, subong. Okay sa inyong tatlo na ton ka mga t-shirt ipanagtag sa mga adlaw. Bantayan ang aton niya question of the day kay Sugda na Monica Gipay Eric. Ang amon niya question of the day karon lumigay.
11: Ah,
9: tanaw na ka mo, pamati na ka mo, pasagana na. Ha? Sim drill gihapon, Gipay Bitan. Walang pagbabago.
11: Si Nancy, anyway, ka na lubira sa
9: rin. Ara na si Ma'am Nancy. Good morning, no? Grabe, matyagan tagid nga ang mga... Uli kayo na, basa chok mo.
11: Sa chok kayo na.
9: Sa aga.
11: Mawabi ko magpalarking, magparking, mutaro, para di maglain matiyag sa tao.
9: Si Lynette Perez Esmidja, gapamati sa aton. Si Kine Chungko, gapamati man sa aton. No? And Imaling Cordoba. Salamat kini share na.
11: Ay, buka na.
9: I-check na to karun tan, no? Mabulo. Aton, pili ka lang na karun sa aton nga Nepal. Si Sally Robles, ara naman, go pod sa program ta. Saka-saka na ta.
11: Oo.
9: Si Gina Bora, present na ko. Gina pa, mga pugi. Oh, sige. Okay naman yung mga ganda dyan na present ngayon. Dad Boy Mendoza, Dan Hart and Cher. Umpisahan ta na da. Yun, guro ang pamangkot para subong pa lang na daan. Pag-end ka na, maka-raffle na ta. Piin subong, nag-alive ang Foro de los Pueblos program nga page. Hashtag the Facebook page. Ha? Hingagaw na!
11: Hashtag?
9: Ha? Hashtag?
11: Butang mo ko na nung
9: page. Ko na nung Facebook page. Na,
11: amo na siya.
9: Hingagaw na! Nakaungot na, sir! So, stamyaw si SSS Leo ni Kuno. IT si Leo. Johnny Mayoritita, salamat. Sir, ang aton nga pabangkot ang sabat, hashtag dapat. Hashtag?
11: That boy.
9: Anong Facebook page?
11: Hashtag ha? Na yung hashtag na
9: ang premium na aton, Dre, is limited shirt, edition nga shirt. Hingagaw ka mo kay basic kung hindi ni Karamang Kanto sa inyo.
11: Amo ni nga ti.
9: Si Bibi Parol, nga pamati sa aton. Tutorin si ko na nakabalo. Ano, oh, Chip? Grabe. Hashtag da.
11: Duwa ka taga hinubaan.
9: Oh, grabe. Imaling Cordoba.
11: Toto, alam ko na rin eh. Taki si Florencio Pumada. Amigo ta nga.
9: Grabe. No? Kapabati, wala mo nagaling ato ni Tagtag sa mga. The K5 sir. News FM, kasi 7 no, magnificent years of public service.
11: Sino ti kamot ningin ko ang design sila?
9: Ha?
11: Kasino na?
9: Abot kasino naman? Kay Itan o I don't know.
11: No, ano miya kamoto? Tulo. Dali ba lang ka?
9: Hingagaw ko na. O grabe, ng morning, si Drew Jennifer, nagpabati sa program ta subong aga. No? Si Tuto Alarcon Araneta, taga Barangay 2 Hinubaan, no? No. Diyan pamati.
11: Para na siya.
9: Si Albert Ia, hashtag hindi yung award. Hindi yung hashtag lang, hindi lang daw sharp.
11: Na number sign Oy, lang.
9: Happy birthday to Raymond Farol. Greetings coming from Bibi Farol.
11: Oh,
9: may klase, may klase! Sa mga estudyante ka nagkakaturog, ka nagkabarikutot pa! pagbarangom do kamo dyan. Himos do kamo kag magpararigos. Adla wundo dyan. Kami gyapon ninyo Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Father God, madamoy nga salamat sa isa naman ka mabinungahon kag wonderful nga semana. Thank you for your love, guidance kag protection sa amon tagsa-tagsa nga ginahatag nimo every single day. Bless our families, especially ang mga OFWs, Lord, ngayara sa malayo nga lugar para sa ila mahal nga mga pamilya nga makabulig sila. At lagi sila sang kusog, safety and peace, peace of mind. Bless man sa amon mga farmers nga padayon nga nagapangabudlay, agud may pagkaon ang tanan. As we welcome the weekend tuod kay Biyernes subong, dear Lord, kabay pang punon mo man ang among tagipusoon sang kalinong, good health and happiness. Keep us safe from harm, kag guide us always sa matarong nga dalan. Katulad sang nasulat sa Salmo 107:1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Amen.
9: Amen and amen. Arina, arina! Kapabangkot sa nupi, di ba kong t-shirt? Anytime, kadto lang di pangita si Boom Granada.
11: Ina, iya ang pangita.
9: Arina, arina!
11: Na, may isang motor, no? May isang motor naman. Green black.
9: Ang tingog na galanog kada aga.

0: May prinsipyo. Gwapo man ang kanta ni Bibs kay Robert Pacardo Kunaga.
1: Si
0: Vincent Coraldi pa.
1: Si Boss the Vlog ng ilang na Bibs Robert.
0: Oo. Oh. Gwapong jingle nila Kunaga. Bisan diin!

0: 小角落。
1: Sa ato naman mga top stories of the day, nga di ba, ahulat gid para sa ato ng mga palangga ng kautunan. Sa ato ng mga top stories of the day, K5 Eric, first time takabati, ilog nga kagawad, kapitan, pati iske chairman, resign sa isa ka barangay.
2: Anong tabu sa man?
1: Actually, ang gindalinan si ni Poultry.
2: Ha?
1: Reklamo mula sa Poultry, sa pumuliyo nila nga daw ay gintagaan akto sa LGU. Ang pinakalain, kaya pasaka kaso, daw ay puligan sa nga daw gintumok paslay ng mga LGU. No? Iba, loon talaga ko ng kausa sa likod. Natabo ini sa isa ka barangay, kundi ini nga lugar, wala tayong iwanan. Ha? Kamu pamati, kamu na kay pamangkot. Kamu kuno masiti, kamu kasabat. So, grabe. Samtang ginis, mainit ang sugilan. Noon ko ba dayo na barangay SK kag barangay SK election.
2: Nag-resign niyang bilog
1: na barangay council. Doon ka first time ko nakabati kay Kipay Berik. Mga bilog niya.
2: Hindi lang first time pang ginis ni.
1: Kay man ang matabo ni ka Kipay Berik. Siling nila hindi niya mo niya pamulitika. You want to be heard. We are sending a strong message. Kaya gusto ko namon mabatian gig kami sa ngamon ginapakibato ang kausap.
2: Correct.
1: But siguro ka unite na barangay. Laka ka lang nakita kay Kipay Berik. Actually, tanongon tari ka rin ko bala, nag-resign sila for personal interest or interest ng ilang mga constituents. Muli ako rin ng aktori ba doon? Itong kaisabla, may mga barangay ang doon nagkakainsulto ng bisan kita na doon hindi amo doon, sige yun pagid. Laka ka lang nakakita kay Piverick. Nung iba niya kapito ko ng mga linta di at pwesto.
2: Ang buong inatawag, Cyril Jan, delicadesa.
1: Delicadesa.
2: If you cannot support the organization that you are supposed to support, then resign.
1: Oh, mayo na.
2: Gwa ka.
1: Tiyan mo nindang tabo siguro. Kaya
2: mo yung ubos na gwa.
1: Tinanon nga doon, hindi naman yung tsaktoya.
2: Correct.
1: I don't know. Himalawang tabilog istorya, may kaupon takarundi ang special report. Sa atong mga reporter, hindi nga barangay da, bau, taga negros, tulugan yung radyo nyo. Kag sa mga barangay officialis, pamati ka mo, kung bala, ang pamangkota, they have the balls to resign.
2: Ini kon ang iban nga mga barangay officials nya ma-resign meta kay di umuning uso subong. Makas advance na unar si ma-resign ta.
1: Aragay. Sa iban pa nga mga balita, kapin sa 300 ang patay kag masobra sa 1,500 ang report missing sa grabe devastating
2: grabe
1: nga flash flood nagluntad dito sa Nepal. And portion sang China, no to Giryong. Giryong. Giryong. Giryong, amo ning lugar nga ang ulot nila suba lang.
2: Suba lang.
1: Piyakya ni Pal na.
2: Ang actually ko ni siya nang daw boundary crossing bla.
1: Actually may taytay gani pala pos.
2: Taytay ka tapos may building nga dako. Daw mo man sa Mexico bla kag America bla na may border crossing. Ti ubos gid.
1: Ang
2: kun ako pa describe on kay Pavel Jan, they were erased from the face of the earth.
1: Grabe.
2: Din panas gid siya.
1: Literally erased.
2: Erased from the face of the earth.
1: Catastrophe kag kay Pavel. Catastrophe.
2: Catastrophe, yes. Correct. Amugin ang pinakanami. Dahil si catastrophe, nga, pinaka-right nga adjective nga ma-describe niya.
1: Masubok.
2: Subok nga yung ito.
1: Sa piyak kabahin, mayara kita masobra 12 milyones ka pesos. Hindi mo lang nag-controversial ng ibang mga kagawad. Pinanguli nila kay bata nilang ilang recipient. Ining 12 million pesos nga grant halin sa national government ining BBM project block. Pinanagtag na kagapon sa syudad. Antes niya ipanagtag, ipatawagin niya ni Mayor Grega Sataya. Ang barangay officials, kasi nga siguraduhon niyo ganyan, hindi pamilya kang bata niyo, tagaan niyo.
2: Siya kap-kap, ang ineho, sinone. Hindi na ako niya bata, pariol na apelido. Niya sinong Eloise niya, niya si Amon niya, niya sinong amay. Niya daw ako man.
1: Ay! Do ang imo nga mga sugilanon do. Do. Ano blang butang balon siya?
2: So wala pariente, wala bata, wala inablos.
1: Dapat wala gid.
2: Ihatag sa publiko amo ni ang ginahambal sang Drisa na tabo is Bacolod. Ginsiguro gid ni Mayor Greg Gasataya.
1: Sa piyak kabahin, ang City Legal Office kag BTTMD magahinun anon kung paano ipaiway ang bangigay sa tunga sa pag-implementar sang layi. No, husto man, nami. Atong natabo bla?
2: Si tatay ito bla.
1: Binaklan.
2: Anong tabo si isda ka po?
1: Ha?
2: Anong istorya?
1: Gindala din ni Wilson pagkanto sa kapihan to sa piyak. Do medyo gusnit ang labaton. Sige, paprito din sa piyak. Ay, Amo to gisundan siguro nagsundan to si ayo sino na sundan to kay para sa Espanya. Damo gi pabirik mo.
2: Di ala ko nga ang ako na misa na pagabot ko spiak nga ng ano.
1: Oo.
2: May mga bukog gani.
1: On the other hand, kagi pabirik. At itapos naman yung Gugma Foundation nga mo. Yan ang pirmahan naman nila ni Sir Rodney. Ano gani? Escalon? Si Sir Rodney, ano?
2: Basta siya.
1: Sa local blogger, ining kaso ba ito ni... di ko ni deserve.
2: Di ko ni deserve.
1: Ang report kina ba ito ta?
2: Ano kuno?
1: Naginyo isang preliminary investigation. Ha? Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, di ba lang dapat gina-inquest ng Nikki Paberic?
2: Hindi nga may PI ho, nga may...
1: Hindi yan may technicalities, Nikki Paberic.
2: Hindi ba may
1: pasto? Kung ba't si ganun ang prosecutor, ba si Indo hindi convincido sa kaso? That's why preliminary gid.
2: O ba si Y nila ginpailan kaso ang babae, ang vlogger?
1: Ba sige pailan nila, pero pabangkot, ano yung yasala? Aba yung muna, no?
2: Ay nga, preliminary investigation. By bus!
1: Di dapat inquest na?
2: Dapat direkta inquest na iya eh.
1: By amo bus na? By bus na?
2: Di by bus dito.
1: Hindi wari ang balita ni Rudy Balon tari karuno.
2: Inano din
1: niya. Naginyo sang preliminary investigation, no? Local vlogger sa Bacolod yung live-in partner.
2: Asya,
1: sila nagpangayo iya.
2: Ah, nangayo sila PI.
1: Di pwede na iya ho?
2: They can request for a recase siguro.
1: Di sige. Mayo ba ni gurong abogado nila? Sapyak, kabahin sa iban pa nga mga balita, tutukan ta karon ang aton matas ang K5, balikan ta ang fountain in the road. Ang fountain in the road sa bayong balita. Doon ka nasig mag-acto si Hirayaw. Si Water Works Blood.
2: Hindi, ako nga issue na daw.
1: Titanawang tari karon na. Ibaloon tari pinakalaytas kay K5 Wilson Villana sa ato naman nga pagpaalagad mga ka-K5.
2: Basta maglagan ko ah.
1: Padlagan ka, 500 meter das.
2: Padlagan ko. Hindi niya naman pugal kay sa survey, kaya number one ko.
1: Gali ka?
2: Padlagan ko.
1: Sige, adlagan ka kay sundon talang ka. Sa kabukiran ka man makadto, gapa na lupsok ang kalan mo.
2: Wala ko sila.
1: Wala ko sila. Sa aton yung mga utod, gaupon, subong ang materyon, nagahilapit na. No? Gahilapit na nga aton sa ding K5 News FM. DTX 500, no?
2: Damo excited.
1: Radio Broadcasting Competition.
2: Damo excited.
1: Kakipaybitan, pwede na ito mapasilitan isa. Kagpasalamatan natin mga sponsors.
2: One time
1: abitan. And then after that, pwede mo ma-ready ang mga eskwilahan nga finals na ito. Finalist. Arang ipadala ko blasi mo. Okay, tira itan.
2: Lumayan condition.
1: Para mamayo condition.
0: FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
1: So salamat gid sa mga sponsors nato, no?
2: Gabi, no?
1: So first prize, abo di mga sponsors ta, no?
2: Mayor Bading.
1: Mayor Salvador Bading Escalante. Sino pa ang sunod, noy? Si Congressman Javi Benitez.
2: Naya.
1: Sila ni aton yung mga major sponsors kag Ipaberic. Thank you so much gid sa aton na duha ka mga major sponsors. Basi may dugang pa man kay Ipaberic.
2: Mayo. Mga ang gagawa sa picture tas mga manaming ang itsura no.
1: Ano mayo itsura?
2: Mayo nga mga itsura.
1: Gani man no. So sa aton nga magkauturan, gapasalamat man kita sa bulig sang look fo no. Amo ni mga eskwelahan kag Ipaberic no. Pwede ta rin pangwa mga pangalan nila. Grabe, 12 ni ka mga schools nga mag-inkwentrohan na sa finals. Ano hindi nga magsikwilan? Hindi, Gross Island. Kaya nga, kundi 55 ni sila nag-audition, 12 lang gipili na ito, kagipabiyarik mo. Para at least ma-make sure ta, nga mapili tang pinaka the best, no? Nga mga iskwilahan, nga magapasakop sa ato naman nga radio broadcasting competition, nga pagkahihwaton mga kaki-5 this coming September 13. Ha? September 13. So, sa aton yung mga utod, ano hindi nga mga iskwilahan, kagipabiyarik? Ari na mga eskwilahan ta, unahon ta di.
2: Unahon ta ni
1: ba? Ari no yoy, padala ko gini si Imo yun, kaya para makita mga picture sa mga players ka nila. Ang muna yung gusto taga makita, gini mo. Hinga gawabitan, unahon ta. Negros Occidental National Science High School. Ang muna una, ikadua kagipabiyarik, Negros Occidental High School. Aninag. Group.
2: Aninag pa?
1: Oo. Sumag National High School. Mansilingan Agro Industrial High School, abuning wildcard.
2: Oh, ari nakita no sa akin.
1: Oh.
2: Dr. Doctor Vicente Agustino None. Memorial National High School.
1: Oh.
2: Cadiz.
1: Cadiz.
2: Bato National High School.
1: Sagay.
2: Oh. Ari pag Bukolotrava Senior High School may intragido. May intragida. Kalatrava.
1: Paano pa ayan isang San Carlos?
2: Oh.
1: Grabe no.
2: Grabe.
1: Stand alone.
2: Oh. May stand alone pa.
1: May Jose Cardenas Memorial High School, main campus Canlaoni.
2: Canlaon.
1: Hima Maylan National High School.
2: Aragid, aragid ang Maylan.
1: Bayawan City Science and Technology Center. Tapos, Negros Oriental High School.
2: Science and Technology Education Center.
1: Grabe no. Iyan ang sang Bayawan.
2: Bayawan.
1: Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School. Tama tong 12
2: ka eskwelahan. Huwag ka kanuti sa tanan nga kuhan, sa tanan nga mga logo. Tanawan nyo mga kipay.
1: Isa lang yung square ah. Al rectangle
2: isa na. Isa lang yung rectangle. Churro Christmas tree. Dasan to DSWD.
1: Tanaradan 12 ka eskwelahan. Tan pwede mo nang pakita mga picture sa per school tan. Para makita gin nila no?
2: Nami no. Dahil sa intention nila dyan.
1: Oo. Imagine nun, mo would like to thank SM City. Ari oh, hiba. Amo ni mga players sa Gimamayla National High School. Sobra mo isa, dua, tatlo, apat, lima. Dapat lima lang. Basi man disqualify ni Islas Finals, Blau. No? Kaya lima lang dapat. Anong slayaw? Sunod. K5 itan. Ima maila na. Isa, dua, tatlo, apat, lima. Bo, ano man, ti. At three. So, dapat lima lang man eh. No? Ang ilan ni Guru yung mga reserves nila. Sunod, pagit K5 itan. Negros Occidental. Oh, grabe. Aras K5 Bernie. Finalist. Negros Occidental National High School. Bo, grabe. Amo ni sila yung top on the line mo. 2, 4, 6 man si Lakbilog. No? Siguro yung revise na ito. Yung kinuano ni si Lakbilog. Payawan City.
2: Ano ang mga coach guru ito?
1: O, coaches niya. Limaling yun. Limagin niya nga ito mo. Stod! May final briefing kita. Sumag National High School. Kagipay-birik na naman mga kabataan. Bla.
2: Ang itsura na din ng mga high school, no?
1: Oo. Oh. Ang sunod pag inoy, no? Dr. Vicente Gustilo, no? National High School.
2: Cadiz.
1: No. Then, sunod, Ramon Teves Pastoral Memorial Dumaguete Science High School, no?
2: Oo, Dumaguete. Si Estasyon Taguinao.
1: Okay. Then, Jose Cardenas Memorial High School, main campus.
2: Canlaoni.
1: Oo.
2: Basta si Mama Ragid.
1: Anong gila isla kakipay? Bari kay patitiknisyan mo.
2: O, si may mga cheering squad mo.
1: Ari pag ito, Kalatrava Senior High School.
2: Ano na yung ilan?
1: Anong gali? Sakto, kipay Bari. Bato National High School. No? Then, Negros Occidental High School. Anong kay lima ang broadcaster, isa ang technical support.
2: Technical support.
1: Grabe no. Araw sumag na sila. Okay na. Okay na sila. Amuna ni sila makita nyo. Diin ni sila masalida. Dito sa SM City kagipabirik.
2: Damo excited kid gapon na
1: itrium sa itrium SM City main campus. Dito ni hiwaton ang aton silinga. K5 News FM, ha? NIR DTX 500 radio broadcasting competition. Grabe
2: yon.
1: Eh, kalabodamo sa mga kabataan to. Mabala, kampiyon mga tihog na kipabirik mo, kinapreparar na ganyan ni Coach Totoy niyang mga video production nila eh. No? Ti salamat gid sa SM City, salamat sa Lokfo, and our major sponsor, Mayor Salvador Balig Escalante of Carisari and Congressman Javier Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, 3rd District. Salamat man kay Councilor Al Victor Espino, ang ano kaniyang balmo? Prombos.
2: Kuha niya kumplito, may ma-prombos.
1: Ano kaniyang balmo? Prombos.
2: Prombos.
1: Prombos. Councilor Cesar Distrito.
2: Prambusanta ni Tanang.
1: Pausi. Emang. Oh. And Councilor Celia Flor.
2: Prambusanta ni
1: Prambos na, no? Ang isa, Councilor Al Victor Espino. No?
2: Prambos, ah. Halin sa boss.
1: Mapost na commercial break on K5. Makapi kami ang DTX Coffee Mix. Pagbalik ta, tutukan ta karon ang ining natabo nga pag baha dito sa Nepal. Lalo pinaka-latest. And machimpo tayo ni mga kagawad kag mga SK nga nag-resign. Longga Barangay, La Siete, Alasais, 57.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti.
4: Dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
5: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na maabsorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tul-an. Hindi magnami imo tul-an, hindi magbakod imo tul-an kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Ina ang nakanami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
6: So sayang lang, Sir Boy, kung nakakaong kita prutas, tapos kakaong kita sa mga nuts, bila? Mm-hmm. Tapos huwag ka taga-inom sang D3 Bio, hindi kit magamit, Sir Boy, ang vitamin A nga ara dira. So, Clinica D3 Bio nag-promote sang nami nga absorption sang vitamin A, halin sa prutas, ka mga nuts o kung pagkaon nga ginakaon naton, Sir Boy, magamit gid sa aton nga lawas. Kabalo ka kung naka D3 Bio, ka kung nagadamo ang vitamin A sa lawas mo, malikawan naton, Sir Boy, ang cancer. So, antioxidant ng vitamin A nga ginapatay niya ang cancer cell, nagpanami sa aton nga mata, hindi kita magkabalatian sa kurason, nagpabakod pa sa aton nga immune system. So malikawan naton ina nga mga balatian kung naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Mabakas, mga buti ka! DP?
4: abi mo, kung nga ang tawag gihikog, depresyon, problema, no pa. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dok Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3-bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3-bio plus magnesium, igbuligan sang D3-bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Manami mo tulog. Hindi ka ma-depress. Why ka problema? Nami ang imo reaction sa exercise. Nami imo metabolism. Halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3-bio ka, Sir Boy.
8: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3-bio gapa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May hala na sa dalang ang vitamin D3. Ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
4: Kung pasilingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
8: Kukulang.
4: Minano pa.
8: Kanalan may ara gid siya, may upod gid siya nga MCTs, nga ara sa klinika D3-bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sa imo lawas. That's why kampiyon ang immune system mo kung ikaw permiga tumasang klinika D3-bio. Pat ang pinakanami gidya kay ang klinika D3-bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sang imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Initanan-tanan protektahan ka ni klinika D3-bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa klinika D3-bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why klinika D3-bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-klinika D3-bio ka na.
9: D3-bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3-bio. Ang D3-bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
11: D3-bio.
10: Health News.
11: D3-bio.
10: Problema sa trangkaso,
11: hilana,
10: sipon,
11: kagubo,
10: tugasong virus, kagmikrobyo.
11: Ang D3-bio ka na.
10: Ang D3-bio.
11: Puno sang lauric acid.
10: Naginahim mo monolaurin sang atong lawas
11: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3-bio
11: adlaw-adlaw.
10: D3-bio.
11: D3-bio.
10: Senior citizen ka na bala,
11: kag medyo
10: nipato na,
11: ibalik
10: kag protektahan ang memorya.
11: Mag
10: D3-bio ka na.
11: Sarang makuha ang kitong
10: sa D3-bio
11: nga isa ka sahi nga brain food
10: kag gantinlo man sang atong uto.
11: Rason
10: nga gandami ang memorya.
11: Mag D3-bio adlaw-adlaw.
10: DGX 500.
11: Di na problema mo bala
10: ang mataas nga blood sugar level?
11: Mag DGX 500.
10: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
11: Likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon
11: kag balatia.
10: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampiyon
10: ng antioxidant.
11: DTX 500,
10: may DC,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: May DC.
11: Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C,
11: babaka
10: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty beauty soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
25: Pag naasya man ka, akin ka.
24: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
26: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go! Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
32: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
34: Pag-ibig fund, solid kabon.
27: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
35: Magulo po

0: Look Fu Cantonese Resto Bistro Bar DTX 500 Your Superior Antioxidant D3 Bio Your Antibacterial and Antiviral Specialist Mighty C Your Alkaline Vitamin C DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience STI West Negros University
1: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 Blas 7:13 naman sa aga. Balikita sa inyo naman nga para tuntunan. Pal K5 Eric, sa itong pagpanganagad, subungad lang Friday,
2: yes.
1: May libre nga konsultasyon tani sa main clinic.
2: Yes.
1: Dari sa may Hernai Street.
2: Libertad na si una.
1: Adlaw-adlaw niya.
2: Yes. Why get gauntat? 9 to 5 in the afternoon. Galing. 9 to 5.
1: Tingala, kaguro kayo na paggabot mo diari na ko, no?
2: Dahil dako gid eh.
1: Oh, dako gid kakibot mo nga, si nabangkot ka nga.
2: Si kuwa happen.
1: Ang natabo mo ni. Ang flight sa bata ko, aga pa, mga pa-Manila siya mo. No?
2: Amo to.
1: So, gindulong ko siya sa airport, aga pa. Ang akong blang eldest son, si John Mellard. Kay mabalik siya to kay may importanteng mabalik pa ba September to. Di singa pa, no? Dulong ko nay bus aga pa. Kay aga pa ko. Abi man oras mug tap, no? Si si Kagipay Berek, ano missing na line na yagin missingan. So natabo kang Kagipay Berek, alas 3 imidya lang mugtaw na kong ligo.
2: Iya buka nami.
1: Pag alas 4, dulong na sa airport. So, igo ko dito ka po, timing nila 5, kid.
2: Di ko niya, baka nga, may ka natingala, nga ari ko din.
1: So, natingala ko yan, nga ari ko, magkuklag na kabot. Gali kay, nabalabagan ka?
2: Nabalabagan ang gate ko, hindi mabuksan na naman.
1: Oh, Tita Gina, kasugid siya ba to? Ang gate naman nang iyan.
2: Na galit.
1: Guba ang remote mo, ha?
2: Guba siya, hindi siya ka bukasa. Timan, remote-remote ka gina.
1: Remote-remote. Pero ti, sa ato ka mga utod, nami man kay kong kaisa, kami ni Kipay Berik, may mga obligasyones na kami mo.
2: Pero kay na, lain niya natin kalahan ko.
1: Oh.
2: Wait, ang pamangkot ko sa guard lain.
1: Ano ang bal mo?
2: Guard.
1: Mm.
2: Yes, sir. Morning. Nang ganoon si BP, wait po lang. Ikaw si BP, wait ka po lang. Yan, ha? Guterres, please, lakyan. Yan, niya. Una si Simomot.
1: Dulong ko sa bata kong eldest sa airport. No? Kay aga pang flight niya, tisiling ko 1 hour, dapat ato ka na to. No?
2: Sa lang mindset ko, no?
1: Oh.
2: Sa lang mindset ko, tari mindset ko, wow, aga pa siya.
1: Ang imayaway ko ka puli.
2: Guard, why is BPEG puli?
1: Actually, sana nabot ang balon. Nga mo ginaguro kisang inobra mo. Joke. Balik na, balik, balik.
2: Ubra ta.
1: Mga kakipag. Sadya, sadya. Ayaw nyo, ginpag seryoso ha. Kaya nga mo niya, yum-yum lang nga mo niya nga doon. Now, mga kak-K5, doon na, may giguruan na kay aga pa, ma-ruleta kami dugi-dugay, pero before sa ruleta, no, you're ready na ruleta tala, no, para babalad, tas sinong pinakaunang winner. For the meantime, here we go, kaya kay lapit ng maskara, ari na ang K5 News FM maskara theme, kay ma-stretching kita, K5 Itam, bira! Maskara ta!

0: ogromny.
1: Si Gina Burhage sa ot.
0: Abo, Ma'am Gina.
1: Rumar Duran.
0: Piling ni Ma'am Chuli. Amo na iya.
1: Champion.
0: Oh, you see?
1: Perti.
0: Apo, gapo. No, do, nami nga pang standby sa aton. Sa ding, si Basisi Wilson. Sorry, makuta ba si aton?

0: Ito siya sa Fountain of Justice.
1: Hindi ito na yung justice. Fountain of Justice.
0: Fountain of Justice.
1: Unahan ko na nga daan si liberal kalaki. Kung unahan niya naman tayo.
0: Hindi ka mo malipat. Okay, here we go. Matira kami ni Kipay Brignel with Boom Granada and Ethan Sarmiento. Ang pamangkotan diin ng official Facebook page. Naga-live ang K5 News FM 4 de los Pueblos program. Ang sabat, hashtag K5 News FM Negros Island. O, tiyara na ka mo. Ready na ta? Sige. Dapat baka, t-shirt. Nagapamangkot sa aton si Ma'am Ninette Marquez. Kung saan, o, di ako na makuati. Anytime ka to, hindi lang sa Sabado, boss, eh. Domingo pa, di. Pagitaon mo lang, duwa lang pao niya. Either, gawin mo, Sir Bom, ihatag mong lista sang winners, tas ang t-shirt sa kay Aryo, no?
1: Kay Aryo
0: na si Aryo, no?
1: Okay.
0: Or kay Boom Kamukanto or si Miss Arlyn Gamboa, no?
1: Are you there?
0: Sige, katawom sa music sa maskara, no? Pas, noy, okay na noy, kun wala pa, no? Basi kun medyo masako-sako pa tong aton nga. May pa wala lang. May madalahig sa paha sa Nepal. Kay Sir, amo na kay Sir Bukibin mo nag-iapon, no? Amo ang music. Gusto mo, ibali. Ang gusto mong last year na ito niya maskara theme, ha? Abi, tilawantang last year nga maskara theme sa G5.
1: Ang last
0: year nga maskara, though. One time, itan. Kay si Ma'am Ninette Marquez, ha? Sige, kadto lang di Ma'am Ninette, no? Romeo Encarnacion, kuya. Yes, kuya. Kadto kita sa SM City. Why na? Free for all na kuya Romeo Encarnacion. Himo ni na alas 2 sa hapon sa SM City Activity Center, main atrium, hasta matapos. Kuya, kita na kita dito, ano? So here we go, kay gusto gini kipabitan, pasiritan, tas ilaliwat, isa pa ka sumba sa maskara.
1: One more time!
0: Tira! Idan!
1: Yeah ba!
0: Last year.

0: Kadulato yun nila. Ginaw brada mo ni K5 ari kay sang K5 because we want to awaken your spirit in the morning kag ma-feel yun na ang mascara vibes ato ni no ato niya yan iya sang syudad sa Bacolod ti amo man lang yung simple nga kontribusyon sang radyo nga hindi dapat malipatan. Correcto. No nga ang radyo hindi ta pwede i-take for granted powerful man ang mga vlogger pero they should always remember local is always local no no. Hindi kina pwede nga i-take for granted mo lang radyo, no? Because mas malipat ka nga sa bukid ang vlogger, di man tuyo masyadong it, no? Mga vlogger friends na sila, kaya love natin mga vloggers mo. Okay, love natin na sila because they are our counterparts, pero never, never underestimate the power of radio.
1: So many times sa Sir Aljan, radio is under attack.
0: Mm-hmm.
1: One, of course, radio una gina-discovery, no? Radio is under attack. By, I think, three times. Mm-hmm. One, under attack sang pagwa sang TV.
0: Oh, correct.
1: Nga black and white.
0: Pero why gyapon nagwa?
1: Radio is still there.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isa
0: nagwa cable.
1: No, nagwa ang cable. Nga may color na kag remote control. Radio is still there. Kag nagdamo ang FM radio. Mm-hmm. Sang sa AM.
0: Ang kanapusang attack is?
1: Ang the last attack is
0: the social media.
1: Mm-hmm. Tungod sang Facebook.
0: Kaya natabo yan si Radyo nag-innovate.
1: Si Radyo,
0: nagsuod siya sa social media.
1: Nagupod. Mga K5, you know, kung tanahon mong history sa Radyo.
0: Saot mo ko na ito. Dali din na pagpadala na. Abitan pa sa otami si Tito mo. Digidigi. Akon ka. Bakon ka kalimag digidigi ka ni Pabirik, no? Why ko ka ba, no? Si Tita Gina nga may maginagad.
1: Ito, no? Akon ko na yun, no?
0: Ay, mga sadya lamang si Romy Pasigado.
1: So on the three times that radio is under attack, radio survive. Why?
0: Mm-hmm.
1: Mga K5, why did radio survive? Because the audience always wanted somebody they can talk to. May story, ayab lang. Ang famous nga radio announcer sing una sa New York na si Orson Welles naghambal, you cannot kill radio. You cannot kill TV. You cannot kill the newspaper. Even newspaper is under attack. But you cannot kill the mainstream media. Why? Because people will always look for someone to talk to.
0: Correct.
1: Pwede yan maistorya, pwede yan makita. Kaya kung ang vlogger, okay na yan. Because it's a very creative world.
0: Entertainment di sila, no?
1: Pero lain ang radio, lain
0: ang
1: TV.
0: Ang kinalaing, hindi po mamangkot ka mo ni. Ang broadcast, they are after for truth.
1: Yes.
0: No? And expose sang kamaturan, entertainment, etc. Si vlogger naman is after for public views. Views ning ila kay the more nga damo views siya, the more yung income mo. Isuportaran taman sila, eh, no? We have to support our friends, no? Good luck. Kag namin nasubong kay namin ng camaraderie sang vloggers kag sang mainstream media.
1: It's called synergy.
0: Synergy. Buti ko rin gabuligay.
1: Gabuligay. Kaya kami kita ka radyo, we are always being misinterpreted. May isa ka ni katao, para sa ako, di komentarista ko yan, hindi ko yan newscaster mo. Bumbahon mo din. Ngayon, viral na sa Nikwan. Take that out of your mind. Kaling kay Amo ni Kisa Sir Eljan, ang aton lang ka
0: profesyon. Ang nagkabiragali, Amo? Amo ganito. Ang gambala mo ganito.
1: Kay may mga upod na kay Mangkis nga nagkaguba tabla tungkol kay Amo na. But you know, take it out of your mind.
0: Basta ang isa lang bottom line ta.
1: Public service.
0: Arag yapon sa mainstream media yapon.
1: Arag no? Na yan, public service lang.
0: This time around, okay ng ruleta ta. Managtag ta sa pinakauna nga t-shirt. Ari na, K5 Barinyel. Here we go with Sir Boom Granada and Sir Ethan. Ari, doon ko na siya sa mga pangalan nila.
1: Wow, tali ko na itong may ngalan-ngalan. Tapos babaw ko na.
0: Sige, go. Go.
1: Hanot!
0: Ko na tayo sa na-pick up. Sige, go ahead. Iban sa labi, Kipay Berik, may mga space.
1: Ay, gina-pick
0: up. Here we go.
1: Ang mga gina-pick up sa computer na. Tira, tira, tira! Don't discard, ha, gito? Oh. Musik kay Pihidiro, are.
0: Oh, gimpili na naman yung huwag kagi, daog.
1: Abi si Gingli, abi, one time.
0: Sino na si Gingli?
1: Gingli! Siya ni?
0: Gingley, congratulations. Yeah, nagdaog ka sang t-shirt. I-claim mo lang din sa K5 News FM. Pagita lang si Sir Boom Granada para sa imo sa ringa premyo.
1: Karami siyang profile pic ni Gingley ho. May kalokalo siya ho.
0: Ay, dahi Gingley, congratulations. Nagdaog ka sang t-shirt.
1: Anytime except Saturday.
0: Oh, this time around.
1: Okay na.
0: Ay, luhan ta na si K5 Wilson Villena sa aton matas ang K5.
1: Pare na. Fountain of Justice.
0: Dumduman pa ninyo, gindalata sa inyo yung tanapangod. Ining nagapuswak nga dalan. Ha? Ano-ano mo na may fountain man. No? Gali kay ang linya sang Hiraya Water. Hiraya na. No? Na gisi. Amutokon nga ang nagpuswak. Gindala ini sa tanapangod sa ato mga tagpalamati. Kag subong gidbarika ni K5 Wilson, anong update sa aton matas ang K5? I-check na sa K5 Wilson na Villena, ah, para at least maplastar sa aton ining pinakalatest ka sitwasyon kag ano ang nagkananabo to, no? Na settle na yan to. Nagapuswak pa balang tubig wala dito sa tumang karsada.
1: Ngayon nagapuswak ka daw, waya tanaw.
0: Okay. Ara na Wilson, please good morning.
1: So, go ahead. Good morning. Ano na, son?
0: Wala ka, Ojo?
1: Nga doon may ano, das to, bang tunga dalan, doon may...
0: Ano, son? Sige, son. Go ahead.
1: Kaangayan, Gike Wilson, no?
0: Oh. Mm-hmm. Doon kayo kasulod?
1: Gasala, sa.
0: Okay, now. You're coming loud and clear. Go ahead.
1: May basurahan, das tunga dalan, tapos na.
2: Kaya sa Jan, kaya sa Eric, din balikan nato, no? Subong adlaw, kaluyan, kaya pakita na lang po sa isang kasimana, napataan nato, nakita nato, kaya ang fountain sa tunga sa dalan, sa paigadigad ko gamay, ara na siya.
0: Uy, white fountain! Kabo na galing may basura, para hindi malapakan ng bagong linya.
1: Bago na ko kabalo. Nga si Wilson can cover everything. Hindi na ni cover yung sige mo yan.
0: Pagkatubang mo galing sa camera, the entire street is being covered.
2: Literal
1: nga coverage kita sa Jan. Literal nga coverage
0: ining imo. Ining si Sir Mo Eric, mayuri, hindi mo ni pagpamatian kung siya nag-comment kay Kipa Wilson.
2: Kaya sa kay guwapo, saya sa lakay lutang.
0: Anong natabo kang Kipa Wilson? Anong natabo sa Dalanda?
2: Kipa Wilson, Kipa Eric, kabalikan natin, ginpadangat, inonoreklamo sa matas ng Kipa, matapos, kasi 30 kataas ito na dyan, 10 metros yung sumaan.
0: Correct.
2: Sa nga sumpit, sa tubig, dere. Kasi, nagpasiguro, magkita ginpanabot, naman na dito sa Hiraya, no, nagbisita kita dito. And then, sumong nga adlaw, actually, kagapo, nagkagpun ako di, kaya bahin, kabahin man sa ako.
0: Kimbisitahan, magigali ang Hiraya, in fairness sa ila.
2: Yes, oo.
1: What happened
0: during your visit?
1: Anong experience mo, son?
2: Nagpabalo lang kita to kita dyan sa nagkipakita ka lang sa staff dito nila, si Sir Michael, kung hindi ko magsala sa pangalan, hindi kipakita ko ng picture. So, tiyan mo na yung resulta na kayo na kita dyan and kita Eric. So, ginbutangan lang yan, nila for the meantime sa napasurahan.
1: Why siya nagambal si Mo Wilson ng Hiraya nga, Wilson, look for more. Make our life easy.
2: Okay na kita Eric, importante, hindi lang ko pagambalan, last mo na na. Delikado kung last mo na eh. Pero so far, kita good. Eric, ang ini nga pagkayo, kipid ha. Teko matandaan na to, sa pila na to, experience sa pagkayo sa mga linya sa tubo, buslukan na nila, ikonan ng kayo ng tubo, kagpabayaan lang anay, pagpupan balas. Ina yung simentado ho. Sa ano na, napangtakda na siminto.
1: Do, hindi man balano nga ginahikayan mong promoter, no? Do, hindi man balano, no?
2: Hindi man sa amo sila ako. Kwan nito. Tapos ginkahigahigan pa kaysa sa Eric ko.
1: Ginkahigahigan pa? Dinami ha. Wilson, good. Very good, kid. Very good. Very good.
2: Kasi ang problema, ito direct ay wala ging kita din na surya sila ni Ma'am Dino. Why na diba sinang bakasyon si Ma'am Guru sa France? Eh, hindi siya makakita. Kaya ako, pangatokto kanay kung ang doorbell kay Ma'am Dino po, why siya kasapati?
1: Why siya? Okay na na.
2: Para makuhaan na sana.
1: Napakayo mo nang dalan na nila, okay lang na.
2: Information nga nakuha na ito,
1: very good.
2: Ang adlaw lang ni nila na kayo, okay sa Golden Gate of Eric.
1: So, meaning after sa pagkadto, sa matas ang K5, da... ging kayo na yon?
0: Kayo na.
2: Kayo na yon kasi na diwan na damo gab mo.
1: Very good kido mga 5 days.
0: Di pa salamatan tala sila, no?
1: Very good. Sa Patria Village ini, mga K5 going to Santa Fe ni.
0: Kadako gina sa puswak kaya biko naga K5 Eric.
1: Kadako gido.
2: Pero tingin ka, dako pa sa akon kita diyan.
1: Baba mo. Baba mo.
2: Buti another naman, no, nga...
1: Very good, very good.
2: ...naman na resulta sa mga sa K-5 ang problema sa iling mga residente sa lugar. Kaya itong presikulto kasi na dyan, no? Hindi na sa kapagalagan sa amon nakahara-hara kung nag-subject sa atin ng tubig.
1: Nga, ah.
2: Kaya sarpigin niya kakuso.
0: Basa ka, K-5, mo. Mahara-hara ka kung yung mga lihid ka.
1: Pati yung presikulto ka gagawin, ginadiskitahan mo na si Bongba.
2: Hindi na sa kapamon na paglagan. Kaya sa dyan, ako ganit ka tindog lang ko sigat. Basa ako ganit ka tingin na boy sa hangin at tubig na nagsumpit sa baba o bala. Pati, subong, pwede ka rin kapadlagan, 180, pero bamsi, inutupan.
1: Kasutil ka si Wilson mo.
2: So,
1: very good, ah, Wilson. Very good, very good.
2: On to the next naman ato, na mataas ang K5, Eljan K5, Eric, no? Tutulad pa na ito kay San Eric, ang ipo kinaayo, no? Mga resente ito, na gakatrap kung dating kaso mag-inirin siya, why sila sangguan.
1: Pwira panulay lang, pwira sunog.
2: Yes, pwira sunog lang kay padulungan. Ginato nito agad na tagaan, nasa ina na, ano din, matagaan ng solusyon, ang ila sa mga problema kay San Eljan K5, Eric. So, actually, sa may ma-proceed kita, Victor, sa may Bacolod City Government Center para sa dugang naman ato sa mga balita kay San Eljan K5.
1: Well, so before you end, Sir Eljan, with your indulgence, Your Honor.
0: Your Honor.
1: Sa Sky, tanawan yung mga K5 report, live report ng K5 Wilson sa Bacolod City. Tanawan yung ang
0: kalangitan
1: subong. Very gloomy. Grabe ang galom. Mga ka-K5, today until weekend, baskog ang ulan. We are on the yellow warning. Ang Luzon subong is on the orange warning. Kagpasi ko ng aton nga kaang hapon aton will be very very rainy. So
0: okay.
1: Adtam nang sa nagabiyahe kay
0: so ang exact location mo subong son is Patria
2: Jovan Street, Patria Village, Barangay Villa Monte, Bacolod.
0: Okay. Yeah, thank you, Gizon.
1: Itsura sa siyudad ta subong.
2: Mas gabi galom. Diyan basta magpapundo sa Sir Eric, basta mo no, hindi naman ko kadto pedestrian lane ko sa tayo, kundi sa tunga ng dalan.
1: Why, pero nami. You have a very good cover rage subong. Good job.
2: Of course, sa BTX, sa Premium Coffee.
1: Mayong tirada yan.
2: And dumdumon sa manon, BTX, BTX Coffee Mix, no? Di man magkalipat, mag-inom sa ato, sa mga ibang mga produkto, pwede legit gidang ato, sa mga produkto, kaya sa Rajan, kaya sa Merrick, no? So, kung ato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ito naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon, na balita sa Bisho Publiko, ang Kalingawa sa Negros, K5 Vincent.
0: Thank you so much sa report, no? Nagi ka naman kay K5 Wilson Villena. Pamangkot na to for another t-shirt. Diin nga subdivision ang aton matasang K5.
1: Yes.
0: Hashtag K5
1: ngalan.
0: Answer. Sang subdivision.
1: Okay. Sir Eljan, katakot sa comment ni Ma'am MK Tabukon.
0: Ano ang
1: bal niya? No? The best Japon ng radyo kay OK Gid. Kag basta may battery lang ibang radyo, di battery mo? Basta may battery lang radyo, bisan wala kuryente sa area, maka-educate gid. So, ang punto ng MMK is education and accessibility.
0: Correct. Anytime. Si Mercy Martisano, gamuno siya. Kung makalabay ko no, si K5 Wilson, pamawa niya gid.
1: No? Sa dina.
0: Eh, hey, no, din si Mercy Martisano.
1: Wilson, tanawang comment section, kag-agyan yung kaduwa ni Vincent. May PS na sa punta.
0: Si Ma'am Christina Abibasye, gapamati sa ato sa Takuling. Gapamati siya, no? Ara na. Pamati. Sige, hashtag ano? Grabe ang sabat. Gapalamati sila, no? Sige nga, agaw na. Buti ka ron, damo. Hindi gapamati. Kipabirik, no? Okay. Kadtuan ta nang natabo standby sa iluhan ta si K5 Red Salgado.
1: Ano nang magic eye mo?
0: Oh gani 101. Ingagaw na kamo ha, ingagaw na. Okay. Si Ninet Marquez the best na ano man?
1: Makita ang kag
0: makita
1: best,
0: na ang sir, kagwapo sa mga angkor man sir.
1: Siya pa na.
0: Ah, galing ka?
1: Siya pa na.
0: Hindi na lang kami magsalamahagin na no?
1: Si
0: ang gwapo lang abi sa amon si Ethan lang abi okay na.
1: Siya pa na.
0: Good morning kay Christina, kay Buena Flor Cheryl, ba masigsap? Ang lain ang isa, no? Parehas ba sila letter P, pero isa yung lain na. No?
1: Oh.
0: Ito na ito yung sa amon. Si Julie Hinovia Lumugdang, gapamati subong sa anong program. Grabe, ginarak-arak ng ilas abat kang ipaybirik. Now, kantuan ta kang ipaybirik, tanpa dito mapakita mga video sa Nepal because we will give them update Standby ka rin, Salgado. Kay si Karen, do alang-alang, Panoy. Ano ang bali, Karen? Pwede mo matawagan si Karen para at least mapasunod ta. Now, ipakita namon sa inyo mga ka-K5 ang latest ka sitwasyon, anong natabo dito sa Nepal?
1: Yes.
0: The aftermath, kag anong ginang matutuod yung natabo. Aring pinaka-latest ka info nga nakuha ta, kay Surok, kay K5 Eric, may mga Pinoy na ganing reported nga dito ni missing na.
1: Kagapon, no? Gin-report na kagabi sa national media, sa international press, na butang na ngalan nga Philippines.
0: Okay.
1: May ara na Pinoy nga na missing dito sa Nepal.
0: Amo ning natabo gali kagipay Berico.
1: Amo na natabo.
0: Basi ma, pwede mo ni mapakita kagipay wita ng ang thread bala, ang thread. Ang graphics gani halin sa ice rock avalanche car. Kay duha ni mo, Piakya is China nga bukid and the other one is Nepal, no? Ang natabo diri mga ka-K5, halin dito sa babaw ang ice rock.
1: Nagmelt.
0: Na-melt na dagdag padalom.
1: Nagbalabag siya sa suba.
0: Pag-melt niya,
1: nag build up ang tubig.
0: Correct, no? Pag build up sang tubig, nawasak.
1: Nawasak.
0: Pag wasak sang tubig, ang dike to nga nagapugong was agman. Hasta nga ginbiraya mga taytay. According sa latest report, gamon dalon sa inyo ni Kipay Garik, may 168 nga na-recover na as of yesterday.
1: As of yesterday.
0: Pero ang patay di magdubo 300, Kipay Garik.
1: It will go higher.
0: Kag may missing ang masubray, 1,500.
1: Yes. Masubra pa na.
0: Sa Nepal, ari na ang updated foreign missing sa Nepal.
1: Okay.
0: Indiano, 117. Americano, 63. Australiano, 34.
1: Okay.
0: Taga United Kingdom, 33. Canada, 25.
1: Okay.
0: Japan, 5.
1: Okay.
0: New Zealand, 5. Malaysia, way mabalaan. South Korea, sobra pulo. Why di butang pang Pilipinas kagi pabiyari ko?
1: Kagabiyara na na-record na. May
0: recorded na.
1: Oh, okay.
0: Ari ang natabo mga kaki 5. Let's watch eyes on the board. Ha? Subong pila nga to. Magic eye 104. Pwede na.
1: Pwede no? Na. Larga bulan na ni.
0: Kaki 5 Rens, pwede mo lang ano yung mapakita tapos hindi lang pag-play. No? No. Kaki 5 Rens and kaki 5 Ita. None. Here we go. On the left side sa inyong screen, that is Nepal. On the right side is China. In between, sang duwa sa di kabukid, do valley, siya gali kagi pa, Merik, no? Pero sa babaw, may ara siya ginatawag na daw tulutangki. Dam guro ni kagi pa, Merik, kadraga tipo ng tubig. So, ining gatipunan sang tubig,
1: hydro na ilay.
0: May ara siya jutay nga lagyan. Karoon ining jutay nga lagyan nga nagpunong, bangod nga nawasak dito ang ice rock formation sa ibabaw kagi pa, Merik. Dumaludo ang presado nga tubig.
1: Yes.
0: Dalodo, natipag ining nagapugong bladao dara sa tadlong sang landslide dam and barrier lake. Ang ilang lake may barrier na wasak.
1: Wasak.
0: Titanawa balao, pila ka tinulada sang tubig niya tutup, pila ka cubic meters sang tubig.
1: Correct.
0: Millions of cubic meters. Ang aras mabaw da. Ang guwan niya, daw isa kabalde nga tubig, nga gulpi mo lang yung ginula. Natural ang puwersa sina kagipay barik, inilaglahog. Now, i-illustrate na mo ni Kakipay Merik through this graphics and illustration, ginpakita nila paano ginataki ini mga villages in Gyeryong. Gyeryong, amuto mo lang mga gagmay nga balay sa right side ng Ayaka, China. The other one is Nepal, no? Arami nga lang, Kakipay Merik, it's Starbrush Butikushi River, no? Ang alang galisang ilang ano yung Butikushi River. Amo na ngalan sang river nila to.
1: Kuan na siya. Nepali abin ang ngalan kabudlay ihambal.
0: Ano nung ibang nga? Rasuwagadi.
1: Nepali kabudlay ihambal.
0: Basta. Asta ila pangambal, budlay man siya diyon eh.
1: Basta.
0: Basta mo nang natabo.
1: Basta mo na.
0: So talawan yung subong kay makita nyo paano nagbulwat ang tubig kakipa Merik.
1: May isa ka lugar ang ngalan. Yung talamag tinirip yun.
0: And then?
1: Timiri.
0: Timiri.
1: Ay, nano man. O, larga.
0: Okay, here we go. Tanawan nyo kung paano nabulwat ang tubig. K5 Reniel and K5 Itan, larga. Oh, stop. Balik sa bako na liwat na K5.
1: Hindi man pagulpihat. Sige. Basa man kami dito.
0: Play bilitan. Tapos i-post. Stop.
1: Araw, makita mo. Ice
0: glacier. Bilugi dyan galing nga ice ka K5 Eric. Ang guwan niya, isa ka balding nga tubig, gibutangan mo sa isa ka blocking ice.
1: Yes.
0: pagdagdag sa isa ka blocking eyes, natural ko di ba alwak ang tubig. Luwas ka maalwak ang tubig, maguba ang iya barrier nga naga palibot blaw.
1: Tawad sang force.
0: Ang force ali, halin sa bukid mo, imagine ako na nung kataas na blakang ipabrik.
1: Ang tatabo sinadang, explanation is very simple. It's the theory, ng scientific theory siya. What comes in must go out. Kung ano kadako sang nagsulod,
0: ang kasi na, ang space na ginoccupy sang nahulog na object, same amount of water ang ipagwaya. Imagine ako na nung kadako sang ice glacier. So, glacier, panawag ta na kipabrik.
1: Buti nga nung ako lang nahulog, 100,000 tons of water times ang force siya pagpanaog.
0: Amo man ang ibulwat niya.
1: Amo na siya.
0: Oh, here we go. Tanawan niyo kay Paiberic. Grabe. Mga kaki-sintubinikwatro na ta kay Paiberic.
1: Oo, para na.
0: Damo. Nami ginayang aming sindihan tani para hindi natabla masali nga. Not correct. Natipag. That's the right term. Natipag sa ibabaw. Pagtipag sa glacier, dumo daku-daku nga glacier mga kakipay mo.
1: Di nga ang natipag siya nga nag-glacier slide tungod kay natunaw
0: sa init man to sa babaw.
1: Climate change
0: sa. So here we go, no? Abi larga kipabitan.
1: Sitan, larga bulabitan. Oh, grabe. Longo bomb.
0: Stop, stop. Tadawa ang bulwat siyang tubig. Nagdala na siya kadaan kay samtang nagadaluso sa kipabiri kung di natunaw siya, na convert into water.
1: Water, correct.
0: Pagtupaya to, ginalwak yung tubig, may balon pagin siya nga tubig, may bato nga, may lunang upod.
1: May bato, may lunang, kasi may igoya mo.
0: Igoya mo, dalay padalog mo.
1: Plus ang force ang sulid, nagdagdag sa daw impounding
0: area. Amo inang natabo mga kakifive. Now, pagbulwat niya, pagtupaya natural, malwak ang tubig. Malwak. Nawasak pagin ang harang, ano pa panawag siya, barrier block.
1: Ano barrier nila?
0: Nga hindi mag-awas.
1: Anti-landslide barrier?
0: Ang barrier nga ang tubig hindi mag-awas, kipaberic. Nabulwat. Di nag-giveway, oh. Aryo, tanawan nyo ko na natabo. Here we go.
1: Tira.
0: Wasak. Amo na kakipay, Beriko. Bulwat.
1: Bulwat. Pag bulwat niya.
0: Ang bato na, dalo niya na.
1: Dalo niya.
0: Mga boulders, panawag ta sina kakipay, Beriko. Lagko mo.
1: Imagine the force. Ang force niya sina.
0: Kung madalay ang amo na nga bato, much more balay mo lang.
1: Yung ang momentum niya. That's why 26
0: that feet. That explain kakipay, Beriko. Yes. Ang mga bangkay na recover, utod mga lawas.
1: Utod, may ara.
0: Nga tiil ang makita mo. Ibang lawas lang, way na tiil.
1: Iguon ka siyang bato, just iguon me. Ka siyang kahoy, iguon ka siyang kunano pa. May taytay ng igo si mo.
0: While ining activity is going on the foot of the mountain, kung ibalik mo na sa puno, itan, balik mo na sa puno, nga wala pa nahulog ang tubig, tanawabla ko na no, kalinong sa countryside. Tanawa ko na no, kalinong ang ining mga lugar. Nobody's expecting, stop tan. Nobody expecting that in just a wink kuman ay kagipabirik, no? Sa isa lang kapag pabisok kagipabirik, amunigali nga devastation kag katastrophe ang atubangon sa mga utod naton dito sa Nepal kag China. Now, padayuno na muni, tanawan nyo kung daw ano ka makangilidlis guro kagipabirik, makahalanguyos ang naging sitwasyon sa aton nga mga utod dito sa Nepal kag China. Here we go! Wasak ka kipabirik, dala ang mga bato, dala ganyan galing bato kipabirik, no? Ara-ara, amo na persa, balay ka kipabirik, ano man lang ng persa sa balay man?
1: 26 feet.
0: O ara na kipabirik ang ilig sa tubig, dala ang mga balay, duhang panganan galing ka kipabirik, it's surprise babaw. Sige, go ahead, Tan. Sige pa, Tan. So, amo nang natapokin pang anod sila. Sige, sige. Pwede mo na mapakita ang aktual na nagbaha, Tan. Kundi inaya illustration.
1: Ino.
0: Panawuntang aktual nga pagbaha kag ipabaitan kag atong pagrescue na sa mga utod ta.
1: Oo.
0: No? Edi gabahin dala na sa inyo sang inom ka mo BDT X pabandigliog. Kasi magtalaas mga dugo nyo bla. Okay lang magtaas dugo nyo, ibalabag nga pick up tos balay mo pro mga ang ginatanaw mo pa si kulbahan ka blaw. No?
1: Gambar kami ka pa kay di sorry sa ako no. Ya sorry gi sir din maliwat.
0: Amo na ni gali ang nagdako nga butyog sang tubig kay kalu. Husto, grabe daw gina-blender guro ang kanaka. Husto kay Paiberic, no? Kay ti may garo, may persa ni mo.
1: May persa.
0: Kusog pa siya kaysa tsunami, correct.
1: Do you want to see the place before the
0: what? Stop, tam. Kay amo ning place before pa. Ang mga tao sa babaw na kuha nga camera. This kun mamangkot sila kay Paiberic, kay Paiberic nagkalauto ng lawas nila. This particular video will explain properly. Ngang ibang to nagkalautod ang ila kalawasan kay K5, Eric.
1: Mga ka-K5, the video that you are looking right now, eyes to the board, ang huwag ka pa climb, tanaw ka mo, anay.
0: Tanaw na.
1: 2 seconds before, 2 seconds.
0: 2 seconds?
1: Before the actual devastation happened. Ari siya, ang mga tao, sir, dyan, dinalagan, malagyan.
0: Eh, nakita na nila sa mababukid to mo.
1: Gagakuha na mo, may sounds na kung nabagaan, nagahinagunos.
0: Rumbling sounds pa, no?
1: Rumbling sound, correct. They're running for their lives, to save their lives, ganda dinalagan.
0: Sa karsada, paslagan-lagan.
1: And basically, mga K5, look at the picture right now sa inyong mga screen.
0: Tatawa kung paano inisyagin lukot, ganda ko, why lang?
1: And this will be erased on the face of the earth.
0: Mga in a few seconds, ha?
1: 2 seconds, ubos!
0: Grabe.
1: 2 seconds.
0: So, eyes on the board, eyes mga K5. Si Donato Ernesto Gapamati, bato ginadalas ang baha. Grabe, no? Ari na, ang mga tao, talungan nyo blado, subay. May maklim t-shirt. Pakantuwa lang kay Boom, no? Ato lang to si Boom. Sino ang pangalan? Ari to Boom sa dalom sa akong lamisa. Sige na kayo maupon kami ni Mama Layet. Ano yun, ah? Sige na.
1: Masakit, hindi pagdugagi.
0: Here we go.
1: Tira. Mga K5, tanawa nyo, dalo-dopla na primero. Ang
0: grabe!
1: Tanong mga tao, kung dinalagan, pinalumba o. Rumbling sound, ba't yan?
0: Grabe! Dusubaya kang K5, Eric, kagadlagan sa ato ng tubay, ka na!
1: Nagtapot na!
0: Grabe!
1: Bang!
0: Stop alaytan! Tanawa, tubig na, nag-alsa, pababaw.
1: Ang sa wala, tubig na. Ang mga tao, kung dinalagan.
0: Tanawa.
1: Ang mga bas na sir, dyan, may mga tao na.
0: Dugilukot na yung bilog na structure.
1: Erase on the face of the earth, ganyan ang kuha niya, ang adjective.
0: Grabe.
1: Not only yung ginanod, but erase on the face
0: of the earth. Abi, 2012 din ginatanaw ta.
1: Bagun eh.
0: Ano kaning pelikula? 2022 na ako, 2012.
1: Ang movie?
0: Movie?
1: Tiyan mo na daw ako. Dokon blad o do St. Elmo's fire lang ang mga movie lang disaster tanan. Tanawan niyo mga K5 mo, ang sawala gin-post na mo ng video. Ang sawala makita niyo ang iang tubig na that's 26 feet ang taas niya. Ang mga tao scrambling for their lives looking for a safety area nga pwede sila makapanago but all of these people erased from the face of the earth mga K5.
0: So ari tanawan niyo na no. Ini nga movie nga ginatan-aw ta sa una sa atong New York nga gilukot ang Black Kipa Berik. Siling budo mo amo lang isang natan-aw pa this is the reality of it.
1: Amo lang nga katabo sa kalibutan. Jaro mo na oh. Tan buhi ibitan tubi tan pag uabitan tubi tan.
0: Buhi ibitan.
1: Buhi ibitan. Op, itayo
0: sa. Nagsulod ang tubig sa dalom, sumuhot.
1: Sumuhot.
0: Ginubaya na yung foundation sa building.
1: At yung
0: building sa kamnaw.
1: Arap mo. Sige, tanbo ito, bitan. Ganda nilaga ng tao. CCTV ni isang China, state of China.
0: Mga tourist na gurong kasakay na kay Pemberic sa baso.
1: All of them are tourist. Pakita taman karon
0: ang asta mga bus ga, gandinas oko.
1: Grabe, nag-move ng bus.
0: Ginaslo mo. Wow, ang mga tao, pilo. Arang ginahinahinay ni Kipabitan kag ni Rinyel.
1: Mayong
0: pag-imo. Sigitan.
1: Very good ka subungtan ha.
0: Very good ka. May buot ka lang subungtan ha.
1: Ako nang ipiktos ang bakaw kag isa naman ka. Oy! Grabe. Dukarto no. Like a house of cards mga K5.
0: Movie talang nakita kag K5.
1: Ubus gijaw. Erase from the face of the earth. Sige, tanboy itan para makita nila tan.
0: Grabe, ka K5.
1: Mga ka K5.
0: Waay, ara, ka K5. Ginlukot sa kilid, dinala sa isa ka. O, bilog ka building. Tiko ni Kautong nagadlagan sa kilid. Anong mga in-expectaron mo?
1: May lawas.
0: Stop, K5, itan.
1: May lawas pa ng buo.
0: Actually, ka K5, hindi siyang border sang China kag Nepal. This is where Tibet. Mount Tibet is from China, di ba? And then, ari sa Nepal. Amo ni Gapon, pagkita, tara mga tao, ganda nilagang galio. Amo ni siyang, ang nakita, tato punta na ito yung kakipaberik. Amo ni puno, nga unang sa lakay.
1: Sige, no? Tira, hablatan ng blast, sige, tan.
0: Sige, bitan.
1: Ara, ganda nilagang. Tama,
0: rumbling sound mga tao.
1: Rambling sound.
0: Grabe, mga kakipaberik. Tanawan nyo, ayos yung board.
1: Amo, uyog, no? 5.2 ang igo ha, ang iyang tayog.
0: Uy, labot yung isang baha yung dala, K5 Eric ha.
1: Ang iyang
0: 9 meters sa katason sa tubig.
1: Tanawa o.
0: Nangalihid pa sa kilid, ang building, kaunon sa tubig.
1: Grabe,
0: may mga tao ka talagaan, K5 Eric.
1: Ubus, why na yan?
0: I believe.
1: So muna nga bali lang ang patay 100 plus.
0: Masobra pa ni. It will be. Talawa ko pag labay yung kipay. Balik ka muna.
1: Why na? Erase from the face of the earth.
0: Bilin.
1: Dogin erase siya ang isa ka community mga K-5 tanawa nyo.
0: May bato pa nga dalaga lulupad ka K-5 Eric. Ari na pagkadason. May mga so- Now, eyes on the board. Amo na ning ginimo nila nga operation ka K-5 Eric. Retrieval operation. Tanawa ko nung dalumlunang K-5 Eric. Ang lunang nga dala sa mba.
1: Grabe. Kung sino mang nakakuha sang video ni Sir Jan.
0: Masubo.
1: Hindi, milyonaryo na subo.
0: Grabe,
1: pinakal
0: no?
1: Pinakal na yun, Reuters. Ginmakal na ang
0: video. Ginmakal na to?
1: Ginmakal na. Ginmakal na ang video.
0: And, exclusive
1: they're
0: na
1: they're making
0: to,
1: money
0: no?
1: Now. Ang tagiya sa video
0: no?
1: Na.
0: Subo, no? Subo, K-5 Eric? Amuning
1: the aftermath. Maluoy,
0: aftermath.
1: The aftermath.
0: Tanong mga building, K-5 Eric? Why na? Usalakyan.
1: Why na?
0: Aftermath, aftermath.
1: The aftermath of the...
0: Tanawa niyo mga K-5. Amuna, uy, grabe. So
1: yun.
0: Let us pray. Siguro kay Paberic ang sulo tamambal is pangamuyuan ta.
1: Pangamuyuan ta lang kauturad ta sa Nepal.
0: Sa Nepal makarecover siya.
1: And hoping nga hindi na madugangan because it is now confirmed in by the Nepalese
0: Embassy mag-ulan mang
1: Yapon. Embassy of the Philippines nga may Pilipino.
0: Nasubo mga K-5. Na.
1: Kaya damo to ng salaka ang mga Pinoy. Eh.
0: Let us pray for Nepal.
1: Grabe yun.
0: Pag kaga you know, on that day ni?
1: On that day ni. You know anong itsura sa lugar isang ulat disaster? This is a place where tourists naga-enjoy. Tanawa ba natin pakita tanang itsura sang lugar sang wala pa
0: sang wala pa balatan mabira sang
1: ano normal lang yan
0: normal lang balatan atong picture
1: mga K-5, this is a place where people are happy sir.
0: Kathmandu pa nindi oh
1: ang baba ang Kathmandu sa babaw babaw niya part sa mga area niya going leading to Kathmandu.
0: Kabalo ka damo na nag-board yung mga turista mo
1: damo gi kayo pakita balatan ipakita balatan
0: sinuwa bi mag-expectar nga mo naman tabo sila no.
1: Tag four stories haya ang kwan mo ang tubig.
0: Building? Ang tubig?
1: Ang igo sa tubig. May ara yung nga sablay sa rin dyan sa mabaw poste mo. Galikilain ipakita.
0: Di sige, ang amon pamangkot ni K-5 Eric.
1: Pakita ba natin?
0: Diin nga lugar ang aton batas ang K-5. Amoning lugar sa wala pa.
1: Amoning sa wala pa. Amoning lugar. This is the place. Basahon ko pa na, hindi na.
0: Hindi ka hindi ka lang gibagbasa kay Fabric. Maluoy ka. Samtang wala pa man ta batampaan sa matag palamati, ta hindi na pagbasaha.
1: Tanawa si Real Jano. This is the place. Tanawa niyo mga K-5, amoning lugar.
0: Balikan to karon kay ma break kita nay kay Fabric. Ha? It's time for us. Ha? Mamunong tanay ang oras sa K-5 News FM Philippines la 7:55.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM. K-5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
3: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod nato sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kung di ko magsala 122 123 years old.
6: Wow, sikreto to plakaon gulay.
4: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
6: plakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC kampiyon nga ano kombinasyon.
4: Husto.
3: DTX 500.
4: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism, nag-limit sa iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
3: TGX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
3: DTX 500.
6: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% nga gindugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo, exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
8: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
6: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya panghatagan na sa akoan antioxidant.
4: Kaya hindi na ito yung mga mukap, ah.
6: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada. Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
9: Correct ka.
6: Actually, Sir, puro antioxidant. Tikita yan ni damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
4: Amo na ganito nga kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
6: Correct.
4: Kulang.
6: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant, Sir GP.
4: Sige. Again, mag-exercise, no? Magkaon sang gusto, Doc. Kag mag DTX 500 sila.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best kid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ng abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listener.